0: This is PMN Language News with PMN Tonga.
1: Wala mare hau eki pe maro rere Tonga tope ko au Filipa Mudulala mo e ongo ongo me he Pacific Media Network ke aho falaite koe ni walu o me wa afe wa no. Loro tonga oia a e whakamana mana mai o no e lolo mo pe mo e pensi ni he Pasifiki kwa tu mai ai e pare mea ia nusila fataha mo ha kulupu koe kau ngā aue, koe kau business o nao whola watu ki Singapore ke whai hatala noa whikau aki pe a moe lolo. Ta tau te whito a e whakaukau koe ni a e pare mea ke kau mo e ngahi motu e Pasifiki i ola koia o ngā aue me i Singapore. O kua hae whakamatala koia a e OECD o pehe ko ekonomika koe o nusilani o whakake ake mā maari ni ongo a e ngā ngā eho koia kuhoko i e ohofi e Amerika a Iraki. Nai pehe foki, ko ngā himea kune wesia a tupure kina koia e ekonomika, ko koi e ngā ue, ma olunga a e moua, vai vai e inwesi, pe mafasia e foki a ekonomika. Ko uhila, o gea ia fie maoia ke ua e whafalala ki he kasa, pe a keririu foki a e tukuhau, kai lava ki nga utolu koia o tau vahenga mā lolo o mā nava, pe a ki nga utu foki moha ngahi kuku kuku, pia moha wha mānawa wha pa anga ki e māketi whi whakatau aki. I he taim tatau ku iai fōki a teke ia, ke hiki hake a tau wāhenga mālo lō. Kai ke, o kui kai tui ki ai e minista pa anga ia, a Nicola Willis. I he kuonga o ku whakatuputupu langi ai pē a totongi o ngahi koloa pe pehe fōki moe uhila. O kai e whainga maaria ia ke tau whanifo ai i he totongi ko ia o e uhila. Ka kohono pango, o kui ai e ngahi whakotu utu ia o hai hai ai hoko vave a misiko e ni. O toka ngai e minista ko ia ki he whakafuafua koloa, ke lahi e mea koe o ku. O toka ngai e minista ko ia ki he whakafuafua koloa, ki he lahi e mea koe kui ko red tape. O ne whakafi atungia i ai ai ngahi whaamiri toko lahi, i hono whakaonga i ko ia o e sola, pia mumaama ai ai mafasia koe o totongi uhila. Ko ia kone tuutu uni ai, ko ia ko minisa, ka koe tokoen paremia o Nusilani, ko David Seymour, ke whai hana whakatotoloi o e whaunga ngā ue ko ia ki hana whuatuu o e solahe ngahi api no whuanga. Ko ene viso ne, ke hoko a Nusilaia ko e whunua whai ngofua tahe maamani i he whuatuu ai a e sola. Ko ngahi whalukunga o ngongo pe me he mehe ngahi motu e Pasifiki, Papua New Guinea. O pehe he ompatmeni ma alunga koe a Papua New Guinea ia te nau tangi. I he tutuuni ko ia ai whamau a ngā ke whakangofua ai Starlink ke ngā aue i Papua New Guinea. Ko e tau fukenia e tolu e whenga ai Starlink mo i kaipe ke ola. Ko e taha o ngahi whakakaukau koe ai komisiona ke he ompatmeni Richard Pagan. O ku whaingata ia ia he koe kautaha muri e Starlink. Pai aroe pa a ngā ia ki muri. Kau ki ai fōkia whēinga ia a pule angara. O ki ai fōkia whēinga ia a pule anga, ki kau taha ko ia koe SpaceX. O ne pehe, o ki ai, o ne pehe u whaka atu iange a kau taha ia ko eni. Me otu Solomone, ko o mahino mai enia ko atāpe a pule ia koe o kau taha telefoni lahi o e whonua. Na e tuku waki i fōki Calvin Zero, o pehe na ane ngā ue halaki a pa anga ko ia a e kau taha. Ka ke ne tuku mai ha whakamatalaia me potu ngā ue ki he kakai o pehe o atape a taki ngā ue ia me whaihara pe mo e tuku aki i koe ku whai ki ai. Na tuku mai ai e sekretari fi whalau aki ia ki he ea. Na tuku mai ai he sekretari koe ki fi whalau aki he ea o Papua New Guinea o pehe na e kakato pe e ngahi whakamatala pa a ngā ia. O ku ikai ha whakamoonia o pehe na e whai ha whakaonga i hara pe kai ha. Me i fisi, o ku mahino mai e nia o ku fie ma o he pure anga fisi ia ke totongi whakafoki a e kau ngā ue a hona overtime me mahina ko ia ko Sanuari ki Maasi pe o whafuafua ko pa anga e taha po in fitu miliona. Na e tuku mai foki a whakamatala e potu ngā ue whakamafora rea ia a e pure anga i fisi o pehe na e whakaha e minista ki he mo uile rei pe mo i sevesi whawhaito o a Dr. Atonio Lalambalavu ke whapapau e wahe mai e ngahi houa a e kau ngā ue ki hire rei ke whapapau e wahe mai e ngahi houa ngā ue ko ia ki he mo uile ke whapapaui e wahe mai e ngahi houa, ai kau ngā ui koe ke muulereina i kai wahe me i sānuari ki tīsema o e tau ni. Ko e lahi taha koe kau ngā ui i e whare mahaki, kau ai e kau nesi, kau whai whakaata, pe mu kau talawai. Nei be, Dr. Atonio, o utu ia e toi lakahake pe toi tokolahi ange, tau tau te fito pe me i whare mahaki i lalahi e ua i Nusilani. Ko e ngatanga ia tau wongongo ki he ahoni,
0: Five 531 PI Pacific People Together.

0: no baro chiku ni kwanda do buna wa do buna uta chiku shut up and sit down kuni go buna ke go kanta pa ko chiku kuni go buna ke go ngone ngone chiku kuni go buna ke go boso boso da chiku amen it's affecting our young people because the young people think that what we are doing is right going to church and smoking and that's why they smoke marijuana maybe elder people they smoke suki now young people will go to another stronger one in the news today there's another stronger drugs that is coming and you can't help it if you continue to smoke BH, Rothman, Asuki, because your young people will do something even greater. You drink kava and you think that is okay. They will drink umbru and they will drink other stuff. When we disobey God, disobedience is very, very expensive.
1: Bongi ni sikini ndai na weka ngu. Matai tiku ni mbongi watu anga. Kepa kako bakilani. Baka rongo rongo dha indalingamu. Kemba liku tonton mobisau. Una dha baba rongo kina. Ma iku rani lotu esele binaka. Iku rani lotu kabitu binaka. Iku rani pentecostal binaka. Iku gospels baptist. Se isongo songo lotu dhaba. O chiko kina. Honanga isongo songo lotu va karisto ondina. Sanga karisto na nomumbula. We are churching hard, but we are not churching smart. Wrong on a ceremony lotu, tarra lotu, wadanga, furu chunga kura lume de boli mibesu. Basu chunga stoa, step taki tuka teksi. Hemeni. Dendo ko barongo chunga mai nikua, chukur tunan thurubo mai bale, chukur tunan ngone elo mai bale, ngoni sala dhaba ko pina kata meru tu pina kakina, soli mbule me chisu. Garabi kalo baga yalo ga baga indina. Hena bongi ni sikani ndai. Kona reida kona saraba. Una katale ona reida kona saraba. Na zaka zaka ni kalo na nomu matabu wale. Zaka zaka ni kalo na mdo mbula. Zaka zaka ni kalo na mbula baga biwatini. Zaka zaka ni kalo na mtu mbula na ngone. Na tala ira rao kwa sabera baga ndo ni bakila. Ona bakila mbala tadaba. Ni sa tuba take karisto. Enduwa na tamata. Sange bulibou. Sa lago tani na beka makawa. Reida. Sa yado mebou na beka kedenga. Au sapa ga lili nga rao tiku na bisule ti bikin na nadorobo chiku ni kua. Sanga ni nagadaka kabor na buli. So nadorobo rame ka chingo. Kito ha chiku mai skuna paka na chiri karo na kaloko. Do tan lati me tiku mai oi loku. Er tu na teka buni mataka. Keba ka ko. Ko pina kata mo kolo tu rongoda. You will bring goodness to your life. You will bring goodness to your children. You will bring goodness to your parents. The goodness will follow you because you surrender your life to God who is always, always, always, always good. Paka susu manda buana turanga. Nikua una Bible study paka leka leka sara vikenda. Hallelujah. Amen. Ena same rusa ngabulu kaba. Hallelujah. Maina na wili rao manda ngabi kenda na lesoni. Maina same rusa ngabulu kaba. Dua kina ba. Same ne tevita. Same rosa nga bulu ka ba? May natikin nga indua, kinatikin na ba? Willie Roman na nga bikenda na lesoni, taltalgase, and ang bongin isi kanda inday.
2: Ano ito ba, kuburbura, kay nakakeda nga asa sinay kina. Abibanua, kay ira sa tigo kina. Nisa tau yabataka kukoya, na wasa lebu, kasabaka tundi taka na wai mronro. Kwa dhe na dhambe da kena uli choba. Se kwa dhe na tuwe nona ya sana tambu. Okoya nga sa linga sabsaba, kasa yalo sabsaba. Okoya sa sianga ni vangole da kina yalona, kini veka wale. Kasa sianga ni mbuimbului vakilasu.
0: Kabi kenda ni mola tambo ni chobo kuburobura kina kakeda nga isine kina. Kembali ondambi tuku ni kwa nawe kangu iku manda nga isine nomu. Kani mola tambo, ani chobo kuburobura kina kakeda nga isine kina. Bebo nua, wili kina kubatuanga. Kira tala nga sati kukina, wili kina kwa iko, wili kina kwa yao. Sianga sarangana nondaru. Linga lala, taro lako mai. Linga lala tala nga andaru na listalia. Ngay kacho kini bolta musaba ka tondita ka na wailebu. Wata kina wainronro.

0: E kati ko ko ya. I ko de na dambe da ke na uli buno choba. Ko nga salinga so so ba. Ya lo so so ba. Se nga ni bango le na lo na kada da wale. Se mbumbulu i ba elas. E ba nga na ka u na kata me una toro weekend na mbogi ni sigi ndai. Bu ki sarabi ko to ka samu ba. Ba nga na ka. Ba nga na ka. Kalatia na kena waselima na tikine tirigono. Ni rousavi bala na daga daga ni topo bagayango kina elo tambu. Rousavi bala na elo tambu kina daga daga ni topo bagayango. Kembali sakila ina nonda rulotu me veli uta kina Kristo we become na Christian na elo koma ina bosongo na Christ. Christ like. Lotu ba Kristo ni sa ba Kristo na numumula. Sega ni baka New Methodist. Sega ni baka Wesele. Sega ni baka EOG. Ba Kristo. Christ. Kenda sa adina dada unru ne masi matuituna. Kebala, na nonda mbula na visinga, sa laura isra nga vikenda na klou. Alenga esenga, kere kere esenga, avesu nikade esenga. Emeni. Antuna kana tamata lotu niko na nanawan, rabu rabuwa. Balta ni rasenga ni lotu. Eta na waltu nga lotu. Ura lako tsunga ipo ni lotu, rasenga ni lotu. Sini kamemali ko sa adhuru nga ipo ni lotu, ko sa lotu, senga. Sini ko dhuru nga na holo, ko sa holo. Emeni. Sini ko dhuru nga na mbasi, ko sa mbasi. Kembali ndua na tamani vii baka lombo dhilemu. Sulu baka tangan, neke tai baka atakiau. Ngone nda ulotu, lako tu. Ia senga. Ai wala wala dha embini tu. Ndo nangasi mai namukelau. Nada no esini ngasi na mukela ngasi chai ne baka wachia ni ndo ali topu yoko baka stoa nondo tu na wanga na dichang shipping na ndo na ngona seni kaloni na ndi lau malawai tolu tu na na wanga singa tambu sa nda undambe toko na turanga ni chai nango sa nda ngire la ni lotu sa bikima mi lotu ya mas la ko ni lotu sa nga ndo reito kainu go tuachune sa ridira tomatar sa lako ipo lotu sa ke kato kanyo ka lali lotu ngiri tu jina umbini tu emeni o kota kama ini talno ya mbaleta ni kendaru dhuri wali lotu se daru bagite wali lotu e si ni kemema li kendaru sa lotu kona iliu liu ni lotu kwa Kristo ndo ndo mesa dhaka dhaka na nondaru mula Dona tamani bibo kalambo dilebu sangai tu kuni tu so na tamata ran ramu ramu na tamata lotu sanga era sanga ni lotu era lagu si wen lotu era sin lotu ni ndu na tamata when we talk about lotu in English we are talking about godliness kembali bakalo na mbula andai ya sanga bau vi bakai sine sanga lawa kida sanga back door under the table sanga La sei tumbo na wende ki na ngaro senga. Kembali sa andona mbole mbole lebu ki bikenda na tamata lotu. Kento ki to chiku ibatu anga. Halleluya. Fisi ka tambu nda sisi na inonda bibo lotu. Isindo abisao. Ya nabuna. Sangai risalti ku inonda mbula. Mersali, dingo matukura na lubenda na. Wika, nrenre ni mbula. Balta sini ba Kristo tiko na nonda rungara wikalu. Hemeni. Matai, wili wanda maitala talagasi. Na tikina itolu. Tikina ngai tolu. Rosa kumulu kubaa tikina ngai tolu.
1: Kodei na dhambedhake na ulu lichoba.
0: Odei na dhambedhake na ulu wano ichoba. Tostale.
1: Se kodei ena tu ena na esana tamu.
0: Se kodei ena tu na esana tamu. He's talking about after this life where? Do you know that hell is real? Niko senga ni lago ilo malang isanga indo nambula. Waste time o da kabotiko. Me daba nambula ngo na tamata me daba ilo malang. Kego senga ni rongo da maipo ilo tu. Ni ndondo no mozaba ilo malangi. Ni como bisuta que no lo tu kina. Me paga imbale imbale no mulo ilo tu. You need to know that after this life, where? kane bolo tambu bitu sangabulu walu sangabulu sa kanyoda ya na buna sarimbimbi kina nonda rumbula na beisinga kodei ya na dhambe dhake na ulibu noi choba kodei ya na tiko na sana tambu sake kane bolo tambu matai o kwe ngai linga sama sama linga sama sama wadabana lingamu kendo anda bitu kesamu taruingwe wadabana lingamu Amen. Wada mo chukuna lingam. Bia ka chukui, bika nda wada mo chukuna ingomu. What about your body? Matai ni kornida na kena wase tolu, na chikine chiniga ono, kena chikine chiniga bitu. Do sa sangambeka ni kila, ni angomu ndo webali ni kalo. Don't you know that your body is the temple of God? Do you know that the church is not the temple of God? Iko kila ni wali lotu isi ni wali kalo. Wali lotu na wali sokalo. O kendaru e kani bolo tambu o kendaru na bali likalo. Amen. O buka itabi na gospel high school na matakani kuwa. O buka ikachi kuweira. Dharubo uke na ngone lewa. Form 5, form 6, form 7. Ndwe kanta bako iwa ilotu. Anybody smoke in church? Anybody swear in church? Anybody drink kava in church? Then why you are putting those things into your body? The Bible says, don't you know that your body is the temple of God? That your body is the temple of God. Don't worry about the fix to the marijuana or the ice or any drugs for that matter. Don't worry. Because you know your body is special for God. The young people, they don't know that their body because the young people see their parents, their father, their mother smoking and drinking. So what we are teaching to our young people, we need some preaching that tells you the right and the wrong, the left and the right, the come and the go. The love of God is within his word. He is God. My word will never change. Musekani laka laka na lingan chopa miya na Biba kumbula isinin tutu nanda lingana me Ronga da nanda rumasu Nanda rival bala da O kila ako na kita si senga Nanda rival bala da Tawa si kenda rumay na lolo manikalo Sinro ni kumbil taki taltala Sinro ni kumbil taltala ni wasuase Sinro ni kumbil taka indua nangka sinlotu Sinro manda ni kumbil taki tamamu kitiram Ya nabune kaki nungu chisu bini kutimo ni salomani rakai buru-buru baka ungo na kelau suliki na lumen endombo nga sabah katubura me kaku ni rusa kuira baka yang dua everyone will come before God one by one I will not come to God and say I'm from New Methodist no sasini kelika anada ni lotu sasini kelika anada ni taltala sakila inga ya abada bai cukup cisu kina nombula sena turanga marama darubau nungonele wanda barongo ni kuah au challenge sakatungan nombula Me kaukua na lotu baka dha, lotu baka tartara. Aundo loga ina bibale, au se besiko maike, about, back in 2007, 2006, au knock on doors, about 21 years ago, aundo loga maisuwa, ulibi maina nungu dhagadhaka. Ndona singa, koe tala mataka tiko na tala talangase, mainandera, rambo circle, au ulibi tina singa, I asked for leave for 10 days, to bring some young people and to visit around in Suba. We came to a house in Remba Circle on the other side. Au sa tuki tuki ani, duana marama. Ngoko na PRB house. Duanga na bedroom. Sa tuna kwa, mai. Oya uba takina rotel na dorobo. Mai, come. Kitu sa andambe. Sa tuna kwa, I dorobo, bera niko tukuna maina kako kaya chikungori. O via pare ta kandona ka, tu na mai nau. Tu na kwa. Vada ba me ke mundo li banga rada ka daka. Sabo a ochi ngau nandina na kandu da kabotiko. A unda me toka. A uri den ona prama si kuna prama si green na da wiri kondo kada boti. Sa ma ka ona prama sa balance ta ka toka na batu. Du na kuruto na keni so ona ronyuto. Aurei wa abo kilo manivale, duanga na kovate makao kondo ulaulawa, ando kamasu gendo dhuru mochiko kalabo. Au sini bosa? O tu saochi na usaochi na kaubia ka. O sanga wo se chisu. O sintu kuna na nuku dakaka. Ngono wo se chisu ki na tangi sanga ko. Ni ko ngo e tu ni ve tu tu ranga ni ve tu ranga mai mate na bukumu ki na bukungu. O sa duru tumba o sa le duru tumba. O tra nuku vale tambaru mai nandi. O manin dia na nuku dakaka. Gai kai tu via umbal tangani ukoto tu ani. Ki wala ko mekai nungu uniform ni daka daka. Ena Fiji International Airline. Se edana kina Air Pacific. O wambo to ki wandarai nungu uniform daka daka. Erani kereta aka. Erani kereta loka. Erani ndua makumbuku mele daka daka ikeri. Ma umani ndio yao. O wadrumi rana flight attendant na ngonea. Mbala tangani ukoto chuka nungu mbala tambo usambe di sarangakina. Kona ilako lako ya kaundonia no na sei mo chiko gura dor bo inande ra usadur na kere maliwa au ndambe patakira au tuna huna kata mumas so limbula kene ndo na dor bo tukuni alo chiko nikwa ra ni lele bo barongo na ndo toku chiko chiko bina kango pada bo yo ni ba iyo na bos ni klo yo tomorrow depends on the decision that you'll make tonight or the three nights that will be here amen au sala kona bia sei viti Me tika mu mai lau, me kota da gigi, da kaunrobe. Da maduata, duru so muimbua. Tako soba na blai otas. Na mbarabi keira, na dolo keira. Omba, nanronga kina bosa, duru iserro ina mosi. Tabuti ne ta sirgi dake. Siro so mai, te lebu bata kirewa. O sa duru matalanga na pasifika. Te u mai tonga, mai apia, mai pango pango. O sa lago i masala, Christmas, bata ki Honolulu. Te u mai Solomoni, honiara, me kota so mai, vanuatu. Sanga mbala tani u daka daka na baka mandia. Mbala tani u kouta chiko na ituko tukubinaka. Au baka mbao tani unduri chiko ni kua. Na kalo e baka tara. Mendua na matavu vale mera lesu we chisu. Mendua na dorobo au me lesu we chisu. Mendua na ngone leo me lesu we chisu. Hanga na vuno e mei matike. Nanda kei baka na numanga na vya. Vida na maga. Vida na sila sao ti na mate ni chisu. Enra mataki. Sona mani lotu enra mataki. Lako tale na kena kuita. Lako tale na kena nra. Totoka. Ina sini e sini kauta levi ni sama vaka oti na vaka vaka levi mai kalivari sa vaka oti iku sa boli oti iku ndambe tu ni kwa obina kata molako mai si sanga iku sa boli oti buki biko atoka sa buka biko iku sa boli oti le mukan mu baka fensi le mutalangan mu baka difficulty na tu ni vei tu ike na turanga ni vei turanga E dhuruma kukua ene ibako, e dhuruma kukua ene moto, e dhuruma kukua ene imoku, e dhuruma kukua ene wapa kubotona. Mbale tadaba, membula nga endona dhoroba usi, endona ngone lewa, endona matobale, endona takin, endona na, ene tiku tiku minako ngoi batuanga. Kende karua? Senga wale nga nilinga sama sama, mealo sama sama. Hallelujah. Ndona kandere nere toka mikenda itu kina, elo, na mota mata elo binaka. Badi so, narito mainiko, badi dundu tuangusuna, wadi, badi dundu tuangusuna. Kem do tal tal to isini isini oda na muna u. Tsaro oda tu na Facebook, tsaro oda tu na televisa. Ni ko mbadi tsiko mena ka Kristen o te bunga na mata kali lai. La ko yani vera na ngoni buli mai gospel. Lai lande iskuna pak salama. La ko mai ni ko. Mbadi mata ka mbadi tu tal na rau ni tale. Isini ni oda na muna u. Turanga gena marama. Kako Paula nona sa kila na Kristo go tuno ka na kako anda utali takai liu sa baka mende ni manu manu biau turanga kini marama ni ngono ko kila kina na kalongo kina kana na kama kina na mumbula na kako anda utali tak na kako apa ka waste time tu kina liu sa na baka mende ni manu manu mai beiko iko kila mende ni manu manu den toa den koli den puaka sa odata
2: Gasele boni tu kuna cungur sa ndeni monu monu biki mi di iya tapa sinra ni ndeni monu monu cuki na biki man.
0: Dendu ake boni ndeni monu monu telga.
2: Iyo. Santora kani memi biya tapa buta na posu gure sinra cuk.
0: Ite kadif tu kaca dif.
2: Ni kuwa kito tu na besan muni angko na mata nga tatu kinga na tampil sa ampa di tega bumi nga roba nyangko na lomi kiman.
0: Bala tani, kaya ni volta muke sa beli uta kini alo tambu ndo na sini ngandre bana ngandre dani topo bagayango. Iya ni beli uta kini go bura bura. O tungaro, o ngarosa, ko lawakida, ni vili uta kiti ko na yalo bela bela, ni vai vai Italia no mula ko chumi lo tu, e vili uta kiti ko na yalo bela bela, iko rei rei tunga baka tamata lo tu, balta no mui sulu sulu, iya na kandi na tuke lama, esang, e anabunua, e anabuna, e roni e soe, biri taka baka vida. Au sana, sana tan li kanta bako. Endua nga e... Usagarai toen. Iko tuki bango, ko teke bango, ko zaki bango. Usia ako sakani, kaburu. Baletango na nibili uta kitiko na alabela bela. Kako tisu, kasabia muriau. Kako ni muria na lomana. Zolata no na kobilata, yasara nga, na sacrifice. Sacrifice, suffering. Kembali mendaru, solimbula, eseni rawa rawa. Ena taura na dhaka dhaka ni alotambu. Pika nda barongo tsiko ni kwa. Eu sini sudu ngama, eu sasini kantabako. I was a heavy smoker. Aonda utal no tabaga lebu, mura ni bakan dinan dinan takakina, kaya dhaka wana kalau. Eu kantabako BH22 nga. Ke usabolia na walu na mataka, se vitu na mataka. Gai tolu na kalau koneka, biya sabi, biya boto bangai dua ichimbi, kaya sanga sa adokatua ketena. I was a heavy smoker. Senga wala nga, I was a grog swiper. We two city ortu na lubengu ortu se kalalai na iseli ni bata do karikinan do mungu. Ni uturarale. Ole wa wa inyangon. Ole wa tanga na kena taki kena kena bitar taram. Pagalebu me kidake ke bala le ni gra. So I know what I'm talking about. Au sin la goma indona matabu vale pentico. Au sino mendo no matu vale, es que tu ni clana na ka va bango. Au su su mengo ia. Emeni, nu sa kanga ngo ia usar ni clana kan taba. Sa lo mai subo sin vili kain dua. Emeni. Mengai va kanga taka na kalu na ngu soli mbulanga. Au soli mbulanga. Au sureti chisunga menongu turanga menomu menongu ibukan bula. Au sin ni

0: You're now listening to PMN Fiji.
1: Bula Aotearoa, tukutuku marotaki. Salutu na mbaki nindi Kevin Iwawa ni National Bell Screening Program maina ona sangabulu ina liwa sangabulu kawalu. Senga ningan revi muda kawa indona ka. Nangona oya dhava kina na mbaki liwa sangabulu kawalu se liwa sangabulu kariwa ena wako ya ni indona ya ya nindi Kevin Iwawa. Waka nui nui vinaka ni no musinga nisudu. Uwasi msara ni na wako utiko ngayani ena veirua na mbaki mea dhava niosa ya mbaki vitu sangabulu kalima. Nandi Kevin Iwawa era ni kuneta tolo na kensa karoni mana na kena ngaravi e senga ni saumi totolo gai rawa rawa nandi kevi ni wawa e rawa ni wakumbula iko ni o tauranga na numu yaya nindi kevi dha kava sara
0: You're now listening to PMN Feed

Fiji. Unveil Gospel, chisunga na batu. Sa wan donu nakaloko nimbula nimbula vinaka. Nui taku nini amarutaka na iwanga wakayalo kenu vi sere wako speliso. Enda waka marutaki tikina ena ikavni waka rumbu kendai. Nimbula nimbula vinaka, nimata vinaka mai. Nui taku nini mbula mbula vinaka na vunu ndindui. Nisema tiku mikina ena ikavni waka rumbu kanikuwa. Yo, enda narogoda tiku nandamu italtal atu ena bima maniwa ena ikavni kuwa membaleta tiku na Auckland Fiji Community meeting kana waka dhurtiko ena singa sarangani mataka na kena mataila lekeze ena ngai kaya waka weekenda na itanotala atu ena vima maniwa na kaloko ni berna vima maniwa ena na tobo leme ena na takoso ina yano anu o ono mvambea kandavu ena kabini kuo mida na rongoza na itakitaki mikia domo mida na itakitaki mina vei anu yanu na vei anu yanu eso iyo ke waka Oni ngan rebo moni rongo ta talenga na vei kai soe po kai feru tuk mai na nomini koro na nomini anu anu ni rau serangan ni bi tertar mai ni tukuna mai ni rau ni ngiriti nunggu momo nunggu nana nunggu nei nunggu tata seta beli nunggu nunggu na seramata kan gorata kalau beti ko tanga tim tano songo ene ni tu koro ena tato kan inda na rongo ta ni talano mai na nomini koro mai na nomini anu anu se ma vei enda na rongo ta manda ni koa na itaki taki mai ono wandea kandavu ni bera na vei mama ni va na kaloko hiyo na vitala tiko na pitara tarongi na vitala noa ke ni vuni wai suli vuni mbola vukatana la kina na nondre tokani erona sema pata tiko mai ena kavi i nikua ke i Dr. Esala oyavi kimni na kili rururu na turanga ngo sibi na lima ena tina miniti e kitu na vita loti kina ena nga venga raviti ko beira o Eleanor turanga i viu ena kavi niko ya na vita lano wakiru na turanga o Dr. Sulia Sibuni Mbola ke i Dr. Esala oya verona turanga i rongo nirao ni rongo dhalanda mondro kina nonru za kata katalinga na vei ka runga ravi tabiti kina ma na mbota ira ki New Zealand ena kuru vuli talinga ero vuli tikina ro viva kata vuli tikina ena sibina lima ena tini naminiti vita tala na vita la noa enda na rongoda na vei tukutuku talinga eso kumuni rao ena madhawa ngo saiva walo na rao saiva lima tolu ndua nimbula binaka rombula binaka na vitini Huntley or Mr. and Mrs. Smith, Penny Smith, kena nomini turanga. Rosambulu vina kavina wale unando sema mai eno ve kavi ni vakarumbuka. Rote pili sango sango. Levin kena nomini marama ni bulu vina kavi kimni kita sarun turanga no marama. Doro bulu ngane lewa ki kimni na lalai nui takri ndo na madhawa ni buli vina kavi kimni madhawa nganga vi kimni wakata nalaki na ngaravitavi. Vale dhaka dhaka, vale ni buli, vinevei wale ni lotu, wambote ni sa dona kana non rasam wuli meki wuli seretiko wuli dramatiko na maramatinanda ena madha o keve ngo iyo ya ukila ival ni lotu wikito i Meadowlands zakataletiko na vato vutovo ena kavniko ena vima mani vitu ni kako ni idhalata vikimu ni kensara na maramu au singa ni vambo ni na rawa yani au natiko e kiri ena singa tambo ni nasuka nga niko na vitu au sana vando don sara ivali iyo mekako sara ni se ngole ba sar na vi bono eso me boka ange wango na mazo sa oti o sa ka to tini dula sa boka dirbia o ibal nimbula Aval ni mbule lewe o kalandi, sa ngole saranga i vale, sa ando saranga na kena muade. Gai na no, sa vie koko, me ipa kalili na ngongu, ni ko sa tukuna na ngungu matua, isa leing, o de tukuna mole i dhaka dhaka, iku sindandor mole i dhaka dhaka, wango rida, wanga na ua tamana, wanga na ua, lako tunga olivia, piku tunga vie le noa, o mo sese o olivia, o lis tele mai, senga, iku senga ni simbulu vina, ka sandar na kana na rarante ki au, na ngungu lumutu, wango iye, sindar ka, sindar ka, sabi vambuli chukna kalu tamana, Iyo. Sa sivinu wa, ena wa na miniti Vega 6 ngunu pota. Ena PMN Fiji, pama na viti. Nimbula vinaka ni mata vinaka mai.

0: Stevie J hit lead in a liver liver and those sample na ka e ota ho ho you know going wali wali sa Stevie na ba and a tiny ka lima na minute na wali na no ni sema na ka tingma in PM in Fiji pama na VT you kila ni matagali serva ya ni rao talanga ni rongo tiko na sideline mai lambasa na Subrail Park in a mother sa ho tipo katalang kina and rugby tournament baka dhuru tiko mai kandavu menangai bak madalikina na maramangas ni wali liu ni vambe district school mendi tangi the kimbao mulo ilangi mendi sa mbolo vina mbola re na valevo na numni iro ni wangalal te kimni rongo di nanda momo ni rongo talanga na tala no tau manda na netball tournament apaka dhuru mei lambasa and a mother sa ho ti
1: Bola binaka. Oh, sama le sama that bolster man nara primary school le ba der sa rai lampa sa nama da sa o ti ki to mbo kalunga ta ikandabu ki ki to mbo kota tu na neto bita na neto ngonele o mena under 19 under 14 so all together we took 60 girls on sanga bulu na ngonele o ni kandabu ki to kota tiko mer
0: yeah kila ni na via via lenga pagali line reception kandavu na kavinikua iyo e mendik sa iro rongo dia tinga rongo rovi na kana kena sa tukunu me yaer ono sa ngabulu ngon elewa may kandavu ngon elewa primary school rangolea and mother wa saoti ratigo may kina o kena kla o wambota ni na Crest Fiji Primary School's netball tournament avaka idhuru me Subrail Park in Lambasa manaika rosa ngabulu kabitu ni singa ni vulo epereli kina varongo ka saoti na mataini singa ni vulo me iyo dosa ngabulu na kamendi ok dosa torikito ratinga kalandi Yerri mina to vole talmanda au kila na re rongo di tiko mendi e unga sana sindani au sana sanga ni re toriko ratiko ena ka vini kua na to vole talen na na na talevoni o mendi ena ka vini kua to to kandina me ka sa to kuna to ka ke ka indo na songo ka dur tingo ina nomni anu yanu ra sa nga ni vena kata ke kito na maro ta tanga minda enda na maro ta ka minda na rongoza na no kenri talanoa na noa na senovei kai so vakai verti kuma yanu yanu and vi mada o kete sara eh? Rani ngo zaka tingo in the rugby tournament talanga mayono rakemba tiko irna turanga na vi team indui indui erandui lewena onsa kere vi mendi menga indoma ina nomu ni tala noa membaleta na netball tournament may lambasa wakata na kina na rugby tournament vakai verti ngori eono kandavu ena mada ongo tin ka vitu na miniti si vina wa and tin ka vitu na miniti vi mamani wa ni kakuni ngule dhava and na rongo tiki na nando mai tal atu ulangi mena mai bak mazang tako kwe na mbose ni mataka and the suriti kete sa tiko kina na lubi viti menda na tiko kina waka leo leo dosa manda na sere dosa manda na sere ni mbera ni ndana ngai rongo wa tatale to vale tale na nondra to o telephone line mai kandavu ena kavinikua wa lady malo vonga kemunia PM in Fiji, Pamanaviti.

0: Wonga ki munia, Lady Malo ni sivino wa ina rusugulu na miniti. And then dia talo manda i kandavu ina kavuni ko mendi sambulo vina kaviro.
1: Mbola vinaka na turanke na maramu ni varo mtiku mene ya kavi vinaka ni kuwa ngo ngai vambea ono kandavu.
0: Tataka wavi na oni sangai wama thalata kasartinga ni ono sanga bulu nungonele oni ya salwata i lambasa na madha sauti mendi?
1: Iyo. Ono sanga bulu maina grade 9 to grade 14. Tini na ngwani nanto na grade ki mami ngwale sari lambasa lebo we ki mami sangai wandu wa me mbutu kaya ni mbutu ki wanwa lebo yani. Ki mami na lebo ni ngwani buli na itumbu-tumbu ke nangkas ni buli ki mami ngwale na singa ki mami mbuti kandabu ki na ki msangali wasa iwa tolu na itoso-toso. Dua na matai ni lako-lako sombunga yani na wanga yani kandabu sa waitawa kita lutunga may doon ng basti. Basti ya i natobi na wanga tale doon na ferry number walu di disara ni lambasa. In less than 24 hours kandabu itilebu.
0: Vanuolevu. Isa, o vavir na ngonele, a vavir sa ngay mbutu ki vanuolevu kandu, er na vya ngole tale, na kata-kata mi vanuolevu, ndo te na kata-kata mi kia meika veikandavu?
1: Iyo, ke mami veital na takasaranga, na ke mdo ka ito ni kata-kata na singa i kandavu, ke mami sangale ito vole, a senga, isa rota nga mea da nombambo singa. Ta ndo te ni saranga na kata-kata ni singa maada sao, ke mi vavir ni vina kata-kata ni ni dila tu na singa soli tu na kenan raki mera ngito tu na ngon na ramaro takatu na vana singa ki mamila i be

0: tani nonra netball nonra ingi tana ngon na netball na mata sa uti.
1: Ni sanda na kana nonra mara na nomni listale. Da sar mura vetu da bra ni rongo tani tumbu tumbu. Erve ngande tal bakan dolo ngona ivono levu.
0: Ke mi maro taka ke mi sambo ma ke mi di vital na taka tiko ngana hospital na tiki ni me ke mi sata ba me lambasa te pe pe ma ke ki mi la ko kina ke mi va ya va ambula ta ki mai ke mi ta ro ni ke mi la ko mi ve ke mi kasar ni ke mi la ko sa re ni kanda ndona kana bi ka wita ki no ke ki mi ngande ya ni kina era ka wai mai er na tau ke ke lambas ke mi sambo maro taka sarangana ni mi la ko
1: Va vein non rangita na ngon leo ni sana re re da butan beka au da lata era nganga ina non ra grady mendi
0: Okay okay to na timini kanta bu ke to mbo kalonga te ke to yang sar na mai na anda 9 mi anda 9 to anda 14 ke to ya za na quarter final ne to anda 13 nga mbo le ya za sar ina na semi final Er na ngone mai na pu gendo le no andra vi karara wate na pu sa gendo le waste tier 1 tier 2 Okay te kanda ke tombo kalonga tani ke tombo la kota kana kota final ni tier 1 Ya santo na ando na pambimbi ni ndona milestone le we pambimbi ni ke to la kutu ye ni vango ye nu yanu
1: Isan din sara. Yun isar wasa mayo ira na tau kiki lembasa sara waka asobe ira ra ni kandabu sara lewa kiti kiti kia. Ira wasa mayo kandabu dawa ni sangka iso mani waka mimbio kem ni.
0: O pe atalan no ay don so kandabu to ti ko i don na koro i lembasa na kamar to bisi ko yani non rambumbu. Engole marama ni tabuki marami i kandabu i tabuki kandabu. Orto kinta vale ni usava ambulas tia yani. Orto sa rer no no orto rumo dia unha ni uka na ambulas tia. Orto tal ma ale o yo mai zei o sa kain ma ko ya una ya ingau. Orto na no mando tu to bata tal kai lambasa.
1: Esa, ngari, ngari ni lang ngole batika ni sal batika ni kirna tin ni ngone irna ndon tumbu tumbu irna ndon ve isu sirna kas divuli kira tim talen kandavu. Esa vero sa na num talen ni mara mani kandavu.
0: Ngari sarnga.
1: Me sarnga tu ai ta tu bata bongu ndon ngone le ni kandavu, ngone le ni ngau, rosala sal bata tingu bingo kirna tim ni kandavu, me sanga vostel ting mai vaga nonda. Iyo, i mai lambasa menda tokia ni i ono na kavni ko i mendi na rugby tournament ton manda na kenya talanoa.
0: Oi. Ana ngono sarnga ngo, taka tiku na sata sata mai na mala ta primary mai bunse. Ne vani tournament ko na Southern Rally. Ko ba ka me rendo sota sota ke de na tikina i kandavo. Okay to i ono na tikina ono vite tu na ke na koro. Parto konta ke te ni na timi da na timi levu. Pakatal tinga ke na te na na timi na anda 20. E to lu ti na singi ningito a te ko ti me na noa vite na na to ungito ni kua. E na ke ba da bari ti ni ningito ni mataka.
1: Sandi na vaka ruwai. Esa na wa mangu sa mandanga oke munina. E yao sar na punuwe vaka dhurukina na finala ni mataka. Wa vei na leo ni koro, ngori, na kena vaka mbutari na vaka singa levo na ibanga. Muni sa na ngoli tuan ni sote ni vaka mataka lele na li vimbi takatu na numu ni timi.
0: Keto, keto ngoi kabambea. Pea ya watoka vikito, na punuwe vaka tiko kina nangito. Keto sa mboka longata ni sa ontu na taliboni. Kemi msa sara-sara tiko ngaya ni na taliboni. Vaka tiko ngame na live. Weir na ngoli tuya ni na leisar ngito. Iyo kemi sabi sa tiko ngane tuba-tuba. Meki me minangka ida kay wawa ken rana dorbo ni release mo ni mataka.
1: No, totoka. Yo ndo no turang ni na mo selo tel tinga ni dona timing gori ndo manda na ken na itala no leka leka.
0: Ay, na turang ni na mo si na eh namba walu ti ni tim ni one. Ono. Ah, sa may bida pa tin ko na kino na mata ta ti na tim ni ono. Ah, na ni to may linda jadi ni to tim ko kanda wa ele wa na tal tim ko na tim ni ono mi ebe amba kino na ngole so mbuti ko ni na le na le ngito ti ko ni na Southern Rally. Ah, nda ula nda tal no ko ni lasa ni rasando ka di ko ti ko mer meno bukele ko di bi ono ikena mua. Sando kasi mo ikena mua, hagi do kasi mo ko dala. Ernan lumo talo mo sa kayono.
1: Isa.

tutaka tutaka mo kiti sa vanu ni vina ka ni vita manda tuna ngone ke na timi telnga na Southern Rally Tournament vaka dor tingori and the singing mataka na final na singing mataka eh iyo kito sa kim sa vanu na katalnga e okalandi ni silandi virna we kamuni er vaka ron tikne ka vni ko ni ron ni rongo mind on tikitaki buta kata kata mai lambasa mai vitale kandavu lambasa o tesange vitale o tesange tinta ni kandavu Iya, na wanda wanga, iyango sa yao toko na vunua na baka dertiki na final sini mataka ni sana sar tinga ni telefon kima misa vaga ni vina kaya ni lola mo master tinga ya ni vikim to baka mata mo vali kaya ira telinga anang wani vuli leo ni Vambe District School vaka tala kina na Southern Rally vaka dertiko na numundo ya sa sanggori naksar vali mo mendi ni baka dingu vina ka naksar vali mo ni kaya ringa dertika na antamonda na maramang kasi vuli leo ni Vambe District School maramni ngau iya maram ningau Mandy tangi da kimbau mulu ilangi sa ni mate sertu ko ina mosi ha ko nanda tuta sa amba ki walu ya sa leti ni timi ni ono eh ni mbula bilaka leti malo da rengo dir tuta lu mate bertu ba ka wati nanda tu sere na vonga ke munia ni ber ninda vitala no ke tal tal atu

0: O kandavu ne nyano ni sautu. Kandavu kwaya li wabi au na tokalau. Ni voi rosa wulka runa miniti me lima na kaloko. Turang ni taltala atu langi. E na mwini talvoni kandua. Member letter na Auckland Fiji Community Meeting. Na vaka dhurtike na stingi ni mataka. Tapen taltala.
1: Faiksa, faiksa. Ni bulu naka. Iyo. Sa andira sa au ya toka muria na tukutuku ha. O se tu vel na taltala vili. En mada sauti plania parta choko en na voni mose kadivi en sin mataka ka o reto manilesio mai kreia ke ha reuniu we bolongo de tali na kavnikua en na voni mose mo sala con na visuriti en na vola mata ver ke sara na total era ni ke tu o se ke na visuriti mo ka watawa ke na mir na nonda na vitier sa vo chungu ni slandi en vo na ni bosi ka vivu ngo me ka ngande sa kila sa me ndona mo na mbalavo en ka na sa me vego tueni na nonda fijin community clan sa levu sar na ve u butanga le levu e tarato ka na na tinongo en na vo ni ka na ngande vinga me da vo ando vo tsaki me me ndo tal mando clan sa nduri levu na nonda ve so songo en na vi sana e de vitikina kena vi somo somo tale so en nandan dui community lalai en lomuni vunongo kalandi ia e sanga ni vaka ke vaka me kuko nando monda kameru ni todoko meru ni adana vaka tutu se kena matintu meru ni kuko nando monda kameru ni rongotanga kena nando monda na loiviti yana naki ni vitala nongo ni sikimutanga kaka na traita laki ni sotranga na vika ka trati wa bimbi na nonda lakolako en fijin community ngoe hiyo kalendi ya au sa mai kena ngusu chuka na kabini kuwa na nonda to wina nubichunga na wakani na vitivini era leo chuka ni Fiji Trust ena kena mai ngendiru nga me mai dua nga na nonda vitalma ya ndanga niyo mai en tibu chuka na wana kloko mani dende le kena Lorena Hall hiya sa suli chuka na Streams Community Church ya e Penmio en Donan Rau 100 Queens Road Penmio me na rende mai vodhuri ki na vivu saki minaka ngo ka wongo tene vivu saki mimbi me rende buki kenda na leoni community na Fijian community ka marini atalneki na vivu eti na nonda vivu alganga taki ke na nonda vivu andi taki me waka ngandek pila na vei yanu yanu se na vei was pacifica rchungo e kokowa enduritu na non refugee community na non community vivi chuko ya kentunga manisia masar sa mai wachungo en dole kena ngun balau ya benga na vital no arvador chuko le vida era sa bendi na non chuke kena nem foi talga so bi kon metal tal ni na sinu ni na wachungo ngo sa kambibi bi kenda ni tal tal bi kambi ni tal tal ni boro chuko na kambi kwa ena sa kitu non da kazi kazi bika da na klo men da mai wadora na da da ni vio bando bataki eu ndo va som ta vale vu ni ma na mai vi o se lima non a kaju na tura na kalu na ter sa ndo ta taro nir na okati mera lubi ni klo mi va kan de kla sa ndin de non da chumo ni sundi sa tumu da ke sar na wili wili ni le witi er sa va chumo chumo ni sundi wan bimbi yo kalendi ka wa mo sa kana ngono ngo merin da rata ka pata na vikai vinaka merin ni vinaka kina na nonda tiko voshi vivir na lwenda kira na makumbunda era sa mai bulutungo i okalandi nislandi ka mwe don vivusaki bimbi ranyo ka si o kata chikini vivusaki ni vivusaki bimbi vivusaki vinaka patenda ngandero nga minda vaka vaka taka minda tose liu na vuko ni sasanga kina vika saada i nislandi nindai
0: to toka ba ko ti tal ya ni mata ka serenga me ki mi na ngoli seren ki ba le le ki to sana ke bi tu ku nya ka toka ena ka vini kuwa ni vaka vengu vinaka Na walibu, di walibu toga. Na walibu, ni gero ngatika na wonder na turanga ni taltala, atu langi membala titinga, na mbosa ka vivi ka na wakai dhori tiko ni singa ni mataka, wambota ni wungo vi kim nisa ni rongo dhoti, ngorto zizi wati kuna ito ke vitit Aotearoa Trust. Ni mataka wakaruwai ni kaziwa ni me, 100 Dwanan Rao, Queens Road, Panmiwa, tolu na kaloko sa kerimi na ngole ani ndale I wala tonga na ethanda, o cha menangai wana kaloko sa teku wundonu na mbosa. Ya, tukutuku mbimbi ngosa, kerem da vitu kutu kintaka sarayani ukwambo tin sar kilake tiku na vei tambo ni werni lutu kiti sara e o kalandi en kavi ni kuwa vina ku nak sarwali vu teltala ne use use unge vitu kuna vei teltala mena baka edurwa ena vosa baka rutuma na mbosa ni mataka me baka nganinda na maru taka tiku na vosa baka rutuma na singa tambo sarangango sana tiku vu teltingakina na rutuman language week eh iyo au tarungi ale notiko au va Vango ele no sanga se ni kila tiko kwenda no vosa wawa me unanga iva buli de ko eso ai ni berni na mai tiko ungo ko ena lima na kaloko eh yo ya ni singa ni mataka sa kere menda na tiko kere ni kina vaka leo leo vunda vitu kutu kenta kanda visuri titalanga yan visuri titalanga ni mataka Streams Community Church Ndonan Rao Queens Road Panmure Town Center na kena big car park na car park li vitu kuna ndakuni bolutu ngo ya kivuka ni kile Panmure ani rao saranga ni ningole na car park li vitu kuni ni lotu eh 3 PM registration meet and greet cha sangai wana kaloko sana tiko tikina na mbose na singa ni mataka vakaruai na ikaviwa ni me ofa ali isle mbuna ndona numi kina na leni komiti ni viti Aotearoa Trust wakatala kina vikim tori viti na nipi mbuni mai Bundol Wetlands e Brisbane ki kimni kitalanga na luvi viti o ni sali vaka tikitiko ngori Australia sa vaka utalitinga mengo vya o na itamba ni imbaravi e sambo reirevi na kandina kina nraki ni kuwa mai kandavu mai vambea vaka uti momendi reirei toto kandina na mbaravi nukuvula reirevi naka eh isa limbuna ofa ali and PM in Fiji pamana Viti.

0: You're now listening to PMN Fiji.
1: Bula Aotearoa, tukutuku marotaki. Salutu na mbaki ni di Kevin Iwawa ni National Bell Screening Program mai na ona sangabulu ina liu sangabulu kawalu. Senga ningan revi mo da kava indona ka. Na ngono oya dhava kini na mbaki liu sangabulu kawalu se liu sangabulu kariwa e na wako yani indona ya yani di Kevin Iwawa. Waka nui nui vinaka ni no musingi nisudu. Uwasi msara ni na wako utiko ngayani e na veirua na mbaki mea dhava niosa ya mbaki vitu sangabulu kalima. Na di Kevin Iwawa e rawa ni kuneta tolo na kensa ka rawa ni mana na kena ngarabi. E senga ni saumi, to tolo ngai rawa rawa. Nandi Kevin Iwawa e rawa ni wakumbula iko. Ni o tauranga na numu yaya nindi Kevi, the kava sara.
2: Na Digicel, sa wakara rataka, nonda bibu sa kikeiru na wekanda, mai nonda vanua. Gori mbalete ni satu na top up ni Digicel, e na VSI Aotearoa, mwulia mai na dairy, supermarket, sa ingunungulu ni bensini, mwaka utabiru na weka mo mai viti. Rata langa ni wakao ina weilawa, e na www.digicelpacific.com. Kini tukutuku matailalai, mwungiriru tau ni tundoni pakasala, e na saiva walu saiva saiva. Tolu va va va, rua tolu. Digicel and the better together. Se torodake vata.
0: PMN Fiji.

0: Lingo lingo nin de lai wai tambu nomu yali mai. Yona ngona iwa lima lisa sivita ngona lima ena tini kaona na mini tini bula ni bula vinaka ni mata vinaka mai. Nau ni ndauri vingara vinaka vinikua ele no atu rangai viu ke ya one mai tangi za kimbao ni taka ni bula bula vinaka. Na vuno ndu ndui ni semo na vinaka ti mekina na nonda wata wata ngo na nonda ngono ngono lube viti mwenu tolu ina tini karona kaloka na mbongi levu varumbu katika kapitika ni varumbu kana ikawalu ni singa ni vula ome na vula indoi iyo nda wabini vina katika wana kalu ni rao ni nda rambeta mbula tali ndona vula vau o wabini vina katali tika na nonrumbu la turanga vio kani e rao sema tiku maina kabini kuwasa kati wa keita umanda tiku ni nda na vitalo tiku wate kei rao kero kei elenoa kero na vivu ke vitalo no tiku kero na turanga vio kani ngo iyo meru na wabang masala te kero sara mantanga iyo na edhan rao nonrukoro nonrukoro ni vasu na zaka zaka zawa e rao vingara vitikina mina mbotera kei ni Islandia. Dr. Sulia Sibu Vuni Mbola. Kei, Dr. Esala Vakamada Vakamada Wai. Ndrasa mbulu vinaka na turanga vyokani.
1: Bulusia, mbulusia na dani vikara vina walesi. Tumandau, tupamadal teniau. Edako Suli Vuni Mbola. Au wala iwa ombula e mai inumbuni langi e viti na andongo tu imoduata. Ila vronga ni nukundra e lao mai nrua nrua namua mai maduata. Au vingara vitiko e Lincoln University en vingara vini vandindike ken vi wakabulivi. En tambana beka ni environmental management sen nak marui ni umbula ni nonda vanua kava mbimbi en wale wale ken umbula vinaka membaleti kenda na kawitau kei en vise vurvura baka kina en pasifika kakera onda uvito kani zaka zaka vata pali wana bali dike ke wini wai e salva kama dawai sina sali yang kona ngau nubwa mena pa matala teikwa mute
2: wina wale bu Dr. Sully mbulu wina kaya ne mai mbulu wina kaya le noa pabili wina kana wata wata ngo pabili wina wale wina rau ni mei rau tukini vitala noa ena kena sanga i tiku na tiku mbulu mbula vi kenda ni tau kenda sa mai tigo tundingo i Aotearoa. Na eadango e salawa ka madawai, au tabu tu mana koro ngaloa, tiki na utabuki na esano kandabu, au vasu i na inamosi na koro naruku limboa. Nungu ilove ni wale marama ni nadamaki, mai koro, e wana ni roi suli suli, ke tu waka tiki tuke dango i otautahi se Christchurch. Una walibu.
0: Tataka, tataka wako di i vuni wai, e sala. Au sangai, kirito sangai vita loti ngango kenda na marama ni ngau. Engas ni vuliliti kumi Bambe District School, waka wati na mosi. Ya, saya awa. Ayo, saya bingung oleh kita kanggo, eh? Tentu kok gue di. Ih, serong-rong kami nak kena nomor rupa kembulan na turanga. Yo, dokter, dokter, saya lo kim di semina ni pak matala takkan dapat na dipat nanda pun di pinggir rabi kina.
2: Kena boleh, na oh, mana boleh tiko PhD candidate tiko, ena korupsi di Warotaki, ena University of Canterbury, and rukuni non bilitake o distinguished professor Stephen Ratuba. Vakavakavaka o vakavaka full time e Pegasus Health. Pegasus Health ndo tokona primary health organization level i South Island. Bravo Libu.
3: Vinaka nrobule vinaka na turanga o kila ni sa vidati kona no munro wa veva nrowa bolawa te tiko na vewe kani e rua ara ni mbo do matanga ni kene mata la vera ndoni bora ro wen mbo ngi na kendai
0: ya Dr. Suli tau manda ki mni
1: ya na valevu okila level na na November se academic papers se vola vola kavu me na vandindike e kirau mbudi na vata na vitoka ningo ni yoti na COVID-19 au the Kavanongo PhD my Messi University and papayo pamastano and then with Aki Nisilandia Aotearoa ka kita ula kumai kina wa vuvale na mai vuli ni postgrad program ni Bernila Devi na na vuli na doctorate se na vuniwe ni buku kita ula kumai kina wa vitamani nukule ni vale serima vunibola lewe tol nangone ka lewe sarnandende kita umestava ena eba katal tenga ya oke tena bu bali ba kapasifik ni tanda ngole mai na na non data tan ramai viti na nu mena rawa rawa na mbula ke rawa rawa na kakede so ni mbula en dua tani ini de saya de mai santa ke me sta bona ken rendre ke au la so bu mai ni oti na da da ka ba ka post doctorate en non ratu tambani vingara pini bandindi ke na Maori Messi University alok sombu me University of Canterbury au sin kila en dua na ngau noya au umbau kalunga tani umbau stavi Dr. Salva Komadoi Dr. Salva Komadoi okoe buniwai

0: e talata kano na ngole ngole mai na ulivuni wai mai viti hatha mai Aotearoa New Zealand ke na nona vandindi ke levu kau naka ke dingo mai vador tiko koe ya unungu itavi tiko nga miu vivu ke tiko nasona kalalai samba ura o tiko
1: Tuna, vena valevu, vena valevu Dr. Seni Ya vena ka ino mai na nogu ngole mai New Zealand ngole mai wa klinikala teachima ni walambua ndo uti au unwe mai biti unwe ni bisele zakavo tunu masters in surgery mai biti ni ndo uti a kem do ngole mai wa klinikala teachima ngole Australia se ngole mai New Zealand na nomo mo ngole toko mai ngole mai crisis ngole mai rundul chun kabitu chuge rundul chun moni ambaki rundul chun kawalu ngale stali bili ndo solinga e arwana mbaki na special medical council registration ndo solina maten tu New Zealand maten tu Australia me ke me bagato boto se ke me redamba kana reni da katala ba bagada una bingara bi bolin bulo o ngale miki na bana surgical department ina bolin bulo i crisis ngale le stal rundo chini kawalu Kero mani sote ki distinguished professor Stephen Rotuba. O warre taka sartigo ba na nungu tatanra. Ni urede toko na binga rai mebiti. E toso na binga rai mebinaka. E singindu e wala atiko na se wala article, se wala daka research. E wale mula wikito na tambana madanga ni wisele. Ke mdaka daka kere tunga. O mani toro ngi Rotuba. Ke ndona kare ni daka me me sangai na wala i wala se laka publication. Amai na nungo, e sala, wada ba mo sa daka page dinga. So, oh, yoki, o sa mani na nungo mo ngole lista la mai, la u resign mai biti, ke to ngole mai ba biti nani, me te u na i sasanga ni me daka PhD. Yunga ngole ke to sa nungo chungai ke na rondo uchini kawalu, o wa to le sar tu na plate ni resden visa mani rau sar ki na pepa de ngole ching ma sa ngole ngole tal ching mai ba resden ko me rau rau tal ki na no mi sa sa na buli ke ro mo klo ma te ki no ba bi ni ki ro mi sa sa na buli ko ta bo na ila bo ngani fen pia fe ko mai mai bi li sta le na i mi wis te ka ta bri mi ki ro mi buli ko ta ro ko ba bi uti ni au me va ka post grad diploma health science o ti o va ka phd tanga ni na na ni tona vaka sociology criminal justice
2: oh vina kana zamaki la raida y Eleanor
3: ker kerabi kim ndo tura ker ndo ba mazal ta mtanga na vanji ndike o kila ni o kila ko yo lu tanga tikono ndo vitala no ndo ngi na kendai na mbala tanga na mbula ken tikon mbula mbula in health and well-being ara ni ndo banga bikem rau tike funa ngai to mana ni kene karo bena kamali
0: naka ona no memo ndo lava mandanga na itala no ni mbera ni ngai itala no taka dr esala na vidhe na vandindi ke vidhe na pepa ndo sarambeka na kene vola sa vola yoti ena vitra taravini vidhe na mbaki sa oti mea dhobo tiku mengo na numa mandanga mi ndolava na vital no ni nonda raida se da pamanda na buna na ve mata tamata i tauke tambu sakeani en nonda buruburongo indigenous peoples indigenous communities globally na ve mata tamata tauke en nonda buruburu da bona buna en da tata ubata kede en senga ni vinaka na nonda mbula tikombulo mbula en mbula bakayango physical health esenga ni vinaka socio-economic well-being bulu bakai labo bulu ni takadha ke esenga ni vinaka kina vi kina libo na lenga social issues a lot of issues e nanonda kena va peritani mbena kena statistics na kena wiliki o kenda ndundu e chiko idaki ndakauta mai Aotearoa New Zealand o kenda taundua sartenga na kaima na urna mana whenua, tangata whenua, urna wekanda na Maori, o kakino kenda na Pasifika, enda wili wili lebu tiko ni vei lenga li lebu e so. au ili katika ndo na nisiveva e na noa o kenda na tamata tambusaka

0: mena Pasifika enda lewi lewi taundua enda senga ni rawa dhaka mea dhati kumena mba kiongo. E ango na nataro lewi, dhavo na vuna, e senga wanglanga ni okenda na itauke mai viti, ori talenga natauke ni vonua ongo enda samai wasea vata chiko na Maori ya New Zealand, e adhati kumena reserves, mai Amerika, South America, ina Pasifika, kine vivanua tale so. Ur na tauke ni vanu ndi na waka mera yoti yoti tu sei muri muri tu ni vika waka tambara ni mbula pi watora da ke taki na roka vai la vana daka daka kena ka kidea. Ndoro ida na levu na wala matambeka i levu rasantau taronga ata satu kuninga sa lebu na tamat sa ambi takanga na colonization na kena mai tauri wa ki wa kukaua na nonda vanua kena kena wa karau nimbula kena vi ka wa kakoya elisa sa oda men taronga na colonization sa vata men sa tos yo ngo saranga na vuna au au na numa meu meu ndolava toka kina nei talano na urana tumbunda kena ngau noya ke ira ke de na kawa waka i tau ke e na viva nua e vura vura. E tau tau watatu nonda waka roni mbula. We are from a collective culture. Na nonda waka roni mbula e mbula ni tamata waka leo liu. E nda mbula waka matangali se wa toka toka, se waka ya vusa, se waka ta uma tamata wata. Kena bale mbale na ni waka toka ya na kena talaudaki, e levu na ka enda ndaua sea, enda tau ke ni ngele vata, enda tau ke ni yau mbula vata. Na nonda i tovo, se na nonda mbula vina, ka vitali kato matava ila, wonga i dhati kona nonda viwe kani, enda ki lati nga enda sianga ni mbula vina. So our definition of well-being, of health, ndua tani, mai na, na ngauna sanga ila kumaiki na kona mbula vau, se na mbula kauta mai na lawa lawa ni Peritania, kona colonization, e na ngauna ya, e adho ni viti uki lao kenda, tauri kenda na British colony, e kauta mai ndu na mbula vau, na mbula ni tamata ya ndundua, individualism, individualistic. Ongo e se malizu sara ki na, na duna sista madhidi tu mai Peritania, e na ngauna ya, na feudalism. Yore talanga inandu nangau na rawa they live in tribes, eh? Era tu taltunga wa lewe livu. Ia nangau na ngai dhuru mai nambula ya, nambula ni nonra sata ukea nanganaka o irana tiko edhake, irana elitist groups. Wena kena wo, mosa ngai dhaka taka tiko nangele sena yaumbula, munga isa umatiko na namutex. Ea na feudalism. Ni oti na feudalism, sanga iti vuki sara, me capitalism ko na bula ni vivoli sarumboti vuru tu ena ngaunongo eh? So ona numa mi undo lava ya. So it's the clash of two worlds menandu ne sana nonda sangati nga menda bula vata na nonda raida na nonda bula vinaka e very collective approach se nonda vata vata Wate ke na mbula vu na ngonongo sa vina kati mo tau ke ni kai andundua. Tau ke ne andundua na mtiki ni ngele. Tau ke ne andundua na nomu, nomu dhaka dhaka. Senga nionga isu wasea na vei kai mbalitiko. Iyo enda raitha ena vivu indigenous peoples globally. Ena vivu tambata mate tau ke vura vura kede. Ele vuweira era sa senga tu na kai watu kai na social protection. Kalunga tau ke enda mai viti ni senga nomu dhaka dhaka olesu na koro itiko na nomu koro. E sa asengo ya vi irnawe kanda na Maori ke. Sa asenga nonra kutiki ningele li liu. Dile ni so sanga i kautali tuko mai. Ke arasana ngai mai tenda sana tini tau dhoko tunga i tau ni in the welfare system. E wa kedea na vi nambula ni tamata tau ki na vi se uruburu. Au sananto lava sara vi vunue e sala. Mena talano takat mandanga. Na health approaches, na case studies, awa adhore te kumo koea, kira ki professor, distinguished professor Stephen Ratuwa, kira uwe bukita ngai na kena bukiti kumi volai, meri nikilai, na vika ongo. Naka.
1: Na wolebu. Mabakausa waritago tina u wingara mebichi o wingara bantambani vishele, keto wingara tala mebichi ke unwe lewa ne bande o arre Oi, vou aí teve chegou na mala saúde ti, que tu me creio também no bolinho bolo mi CWM, na General Surgery, então me creio bolinho mi kina. E eu dou chegou na no gulo tanga ni PhD, na matemi suka, se type 2 diabetes. Na buna na no gu, na buni no gundinha na matemi suka, ngu me creio bolinho mi ibiti. Dote ko na rumu waka tamba kin dosara na bisel do avan tu na septic list septic singi avan na septic induka na septic la kama na bos na septicemia se infection na list ko se avo kondo ni de ngum bongi singa toso kuma lebu bira na li seliti ko na rumu ko lebu nga er na matin suka na balt ni vinga rabi ni Bona rumu ko bata bagi donga bona mati di suka kena kena complications. Le wil tigena na mus niaba na mbo mendo kari. Ondo re takina ni dina ni da vinga re mi balimbula e sono ona mendo li vaka na conscient per na tu mati e sono ve kander Ando tu kuna sara wondo dono, era mbole ya meramati. Kunga ni musu ndo na kuni karina da kungu. Kuni musu na tutu ulebu ni ya bangu. Era mbole ya meramati. Mekuwa ni sele. Sotongi waka samataka. Ke... Eva pambaka ewa kina na waka samu ni. Pambi kenda ni itoki. Enda wataka sobi kenda na waka sama wataka. O bulio mana kalo o todo ko na lim bitu na buru buru ko o lifestyle na todo ko. So na mo na ni suko i bulmula. O mo na wey ba biti ko ami sule bi o no guni o no gumomo ko e ko buna mo kake no. Se so tala tala me bi mo sule kine singa o wakila sara ni talu bi bi o na idolo dolo ni imbado dolo tu. So ngi bakasang na ramba ka e bako kina na bakasang. Iyo kenda na ndi chikini bula e basa roto ngaya. Na kain bim bibi kenda. Nanti singi bit kema ni durus ramai nuwe ni mati si evidence sara beho badar. Ndo na kain bim bim gomen da lesu tali. Iba na weekend nga nanda lesu tali weekend nga nuwe ni nanda bukan bauta, nanda itobo, na nanda na culture, spirituality. Gomba nga na usu tulewu ni Komi va zakabuta kono piti o satego moreda kona sona ulu tangalele mende lisu botali na itoki na kena sanga ina health and well-being. Nungu PhD bide toka na ulu tangami mbasi kato kina na mbasi kwa nungu PhD dua na Fiji health and well-being framework. Dina ni chiko na wellness model yungu na nondutu na Ministry of Health na nondutu bingarabi tambada kada na Ministry of Health por tu bien garrego gadaba. Yo na kena garrego lo mani weekend le mini bonu a sana ti gonamba Fijian Health and Wellbeing Framework. Kena karua na pre-diabetes risk assessment. Le bona mona dongeli lo rina mati da sa mati ni suku tigo. Na gaya donga golim bulu ni sa tigo un basi kena bu tigo bulu da mana yawa. Bua gome na mata so elanga ser non rekini. Mona koya nga na gikuchi kende golim bulu. Kita kumpulkan na pre-diabetes risk assessment tool. Tapi bukan yang kata ki, me sembari ni ada bana na tuba kini bula ya, mesa tu mikir aku, kongo re kita kumpulkan bana mati ni suka. Abu nonga u sema biwa kani kina, sema raki na, u ngole zaki na mosi, rona koro, o narupunin bua, na bunis tu, ngole ngalo me kandabu au ngole talanga i ngawya i ni unjinge keda na bono ngom bale tini ndu ndu kebe na raki di mbulo e mbulo tagi kina do i kandabu ngalo e ni anu do tena kakana do tena itogo loma ni bonua na rukun bo na mosi na rukun bo ki na bunye situ se na singa toka ndu ndu toka Kengawia lomani bola katisu botonga toka toka tikiwi mengawia melami ndu ndu itana sanga miso komuna batike da morega na daba na risk ni mati ni suka na vivo no ke tango. Le buton do ingoya na pre diabetes risk assessment. Da re dana na baleta na akakana na reki nimbula na rende nimbula o kai labo kana en basika e lokana rende na titi so korombu titi toka sa le imbeso wala titi baleta na le buntako. Le buna na kara ya lutigo sa mani boka nuni tonga bana bana bulu na kakana bulu mana stoa. Kai ke dango sanga ile boka bunu tuna na matin suka sena pre diabetes risk assessment me lebu token sanga tarawa to nga lo mi kanda bona nu mo ni ni tigo mo ni amu e la be bina to toka na pre diabetes risk assessment to ko tarawa bali le ida ki e va sa ringo ya sanga tarawa i kanda bu nga lo bale tenda ni ni amu se mi mama dana raki e ni ni anu lili na bono ni me tumbale me tumbale taki ni kata kata na singa ta na kata kata na mata lili ya kabi na kata kata la ni singa sa biso me na na raki ni kena kena ba na taki na kata kana ndo ndau ka kana bulombula na kata kata ni raki ke robi talo ti o ti ke ko ngasi bia ortolimu i bakau e sa ndende mai na kana lukuni na ika bala tembaka na kata kata ni raki sar climate crisis na kai wala bunu tigo arto na numa ni sarwisi bia na kana nunu bi e sa ndende wasi ato boka bala tembaka na climate crisis na ika sar basanga na bunu a sar la bunu ti tom pa sar kata kata na ndele nda kau mate na nda kau kota lango e wala buna ni mermeyali na buri buri ni kakana bulobula kakana Doni kau nasa salu ni waitui. Ina mwisi e bebe na kasartoka. Bala tembeka ni rachikuluma ni ulu ni bonua. Kaka na bulong bula. Jina ni rongole li titi. Radhambi siro tulo ulu ni bonua. Merada wana titi. Radhambi siro li sumai. Kia mamba dara exercise tiko bisinga. Waka mbuto ni kaya kila ngo ni hukumu ni wati kita mai. Ngo na kaya waka buna chiku na nandrende tiku ni bula. Sena kia nandrende chiku na well-being. Wikenda ni toki. Yo que daba de acaba de lista le bona si traditional structures ko te go we can da nito ki na bulo sa o te wa te go mai bici na to bi sur tsar to na minister of health ki to mo sa ba tu na ka ni health promotion ki to mo sa ra i kuku i te le na koro mo le tuwa na non to tobacco prevention program o kalomati ni le wa te bi sar to kina Sangai rele te kana non rto boka tu le wataka me tabu na tapak tawa ko lomon goli song. Ko e boka tawa ko na e na tau na kena tutuni. E na kor turanga i kuku o moli tuwa. Sangai toka tali o guni mono. E rto boka rta ko tonga ni na kena bimbi na bonua. Na ka e kena go e tsunga bona bonua. E minda le tsunga bona non the traditional structures e iwali ni so na convivi na mate sureti sono ona in santo druito tosto tolo sarambaka andavo a mure sono i tutu me babalani e vicini biro roba tanna non da kini bulan i tuki siamo nella ni mai vit we can not tanna bo ti tingo i potuta i posso sapo in balla usar to no bu vosa tigo o se le tanna mono go de men men to sala chiki nem to vitalo mo
2: naka i vi kem dra turan ko ya mai kuku e na tabako prevention program tamo na baka tabako lo mni i vali song wa ve mi sa buro esa no programo de bikor kor ndro sa baka lo ko ndro baka si ko ba ti ko na endo no programo ni tete me rang mu na le tete na le baka ngata kana ngele wa ve endo baka ya endo baka ya ti ko na endo kor ndro sa si ko ba
0: Yeah. Binaka within case studies meka senavanu ke roundu i lakova. Dara desarachi kona nduindui ni nimbula etiko na mbula vaka koro ena mbula vaka vanua ke na oira na tiko sare lomani tauni. a klai na mbula baka vanua era sa elevu e sa tiko na nonra vanga takata nga vaka tukun tukun tukun tukun sala na traditional structures and vira na traditional agency vaka na solisole vaki radhaka vata me rabinga ravi ena nonra titei ena tarani vale ni otindu na waluvu se otindu na tuna langilamba beka ya aun au talnota ke ndo mai uba dorkina na nungu bandi ke na bukuni nungu PhD mai narambale youth farm ngomi bonu levu me botroba ento wato kai tu me $1,000,000 youth farm karabaita vitiko na dorbu kinongonia leo na titi Vangata kita na Solo Selevaki, andu talno tak wambimbi na level na international conferences or kina ni talno ni abuso ya, andu level rongkorongkor kina, but na level ni kaira tu rawata, erasini bambau teni oir vangata sa tengah na takatak ngapa baka koro baka bonua, vangata kita na isele, vangata kita na mataiba merati tekina. Ke na kilava ko no eso mera nda kuni vada da na sar kina non dangeli nda titing of andua dukita na vimisin lelevu otia sa na senga kina nimbulo vinaka sa nda nanga i do dono menda na volia na vi matangali va ambulo mbuli ningeli eso kina weni mate mera ni rawati kina me bakanta sa ti buraida en non da vi bonu i viti elevu sar na kina yanga era raida kina ele está lendo nongo tal nota na The Clashes of Two Worlds. Na satiko bu mente sa vivi wa kavambisi nisi na nonte titi. Ese ni da, which is good. Kavinak. Gai into na kai tiko loma ke wa kanda vivi wa ki titi wa kavambisi nisi. Willy loma irna na linga ni da kazaka sa irna dorobongo ni leo. Na kai gai tiko mente kuna. Enda tau keningele vata. Enang unai liu sara ni beramai na koloni, na babalangi, kena bi matata-matata leso, sena settlers. Enda ntui tau keningele tu nga balalai. Ese ngana bi korli liu sara. Eso evi ntu ambek nga evi da ngana korli liu. Enda bintau bi tukupin tau tukunin, they lived in small polities. Enda ntui tutu ngana ntabi korlalai, kandui tu na sema ni biwakani, erenta sema kina. Nakasangkita kawan nama tentu bakolo ni sangkita biu tengoko entu ni balbalan ni imbula menta sauma ni batanga kimuntungko entu san nandu nama tenggali kimuntungko san nandu ne abusa entu san nandu nakor na vital nongo kyo ningole ane na vikor kore vitir na tal nota katenga na vile dale dabi ning toke ningele na vile dale dabi batu tu bakabanua balete nindu na ka kaumai kawaku kuata kibikenda menta muria ni atunga na nonda ngoni sala ni viweka ni ngoni sali tau kenika. Kau na numakina ni ngauna rasati di baka kina nonda titi mi baka bisnis yura tau kenika lewat. So how do we run businesses in a collective manner? Kimambali kia baka wiko na kilavina kini ntambulu wakoro kina kirau na susartu ngamai kilavina kina susu mebana na koro ntabaya susartu ngamai ni tau koro nber ni ngole mai. Pengkarab meviti, kevokaui kondun duo sarawakati kelomai nomkoro, sana tiki wurongo de sana matenggali bos. Ait, kengali musukati kena kau sana ame toso nomutite, ait, nani to waital ngalaku tiku mikir. Kemembale santun duo nemi visa unai walwal nirai ni bisnis, as a tribal business, as a collective indigenous entrepreneurial undertaking. Zakawa zaboya, okila ena. Ise matali enando na vitala noa ni elakote nga maikina whether we are individuals or we are collective. Inarai wambisinisi, uira na India, darai da maiviti, erasavola kanitau kiana na kakede, pakambisinisi, ya esenga ni nonra lenga, ya na kaso liveira. Enanga una nioti na nonra kaumai meramai dakadaka indentured system under CSR, Colonial Sugar Refinery, ena kambani ni indobu na ngauna ya, Itu kini berker vialis kerja saya tiko. Yur na tiko sa soli serang vir na umanggele kena title to a leased or a leased land. ya sa ba samasara nga ninga unongo na mungo ni bisnisi bo min duna no mungele duna kena tiki ni beba miti gili ngamu o iku sara ni vanga take ando ya dana me collateral you can take it to the bank so limi viko na kena ilavo mo zaka zaka taka kina na ngelo ya oti ya Yo, enanga una ya erza vaka tika kina ya urna we kanda na India o kenda ni tuke yu kenda amaruru itu induna ka induna lawa kaya dana na indirect rule. En waka sama evolai etukuni menda for the protection and preservation of the traditional Fijian way of life. Mere ni kuni ali leivi na nonda itobu, waka bonua. Sanga inda tutunga nonda vei korokoro, na matani matani tu itukina na roko, na mbuli, tiko sarana kena obisa niya sana, tiko natura ni koroko. Erotongo, eroto soli ripote se itukutuku lesu kina Fijian affairs board in the Fijian affairs board there and dambi kina vituranga lili wiviti na ngonea au na numa tiko me bato kena ndo induna ka enda senga so ni ndo utalita kani ndo se elewu enda sendengi ni kila ni vamayana non tambula na ngauna nga sana ena sana kandua ni mbula urebi matatamata sa toso sara tiko na vivoli yo kenda na ito ki sana ngai lako me menda kila na tapamanda nga na vivoli how do we trade Okay, dan dau vei boli tunga na vei sa. Era lako tunga mena tukanda mai indelana, era ka uvi sombu, era leka uta mena ika. Era nta vei sa tuk nga vama tabanua, vewe kani, vandra vata. Enda dau kati nga vaya, enda soko asa, ni tonga lisu mai. Ini sa lako na vei boli vohu, sa ndu talina ka sa mai tanga kia. Dr. Esala le wabuli te tika na nungu kalasi na matakani kua kero wa tika wata na nungu kalasi na matakani kua le wabuli dhira na nungu ngoni wuli na planners, masters of planning ka le tala nota kasarte oko vida na statistics ni tukutuku ni socio-economic na nanda roka wailavo dhaka dhaka e ndo na social determinant of good health. Sele ngono ko vidok te sala talo ta kamanda nga vidan na graph so ko talo ta kamata ni kuwa ke ora ni nanu mato ka dok te sala meren ni kila urna ndali ni banua na social determinants of health. Katik tik ni nanda pa ndik.
1: Isi bila ko bali ko kan isi meren ni ngole nga bana social determinants of health. Na lista lewa na tabo na kena waka ya nota kena titi na sana ni chikungulo mula ina koro yo inje nda samu itu go iba balai na koro na talo tabo na koro crisis se oto tahi na kena waka ya nati chikuna titi misanga kena tikungulo mula i crisis kena rede to bidan e bola bola itigo na kista di bantek chana kandabu club incorporated ke kena sanga isi kuna bagna taki ni titi me rawati kena tiku bulombula rawati kena na raw ka bo buli rawati kena solo solo baki sanga imera le su tal na ngone na rek ni mbula enda su su me kina na na do tiku me biti wala tiku bana vida na iguala vida na kena article kena mati ni suka kena case study tiku na Kandabu Club Incorporated dona kabina kana titi iyo nda singa rin titi to doko nda oso oso po kada kadaka oso oso po kabuli na titi talaga oko it's a passion nda samo itu ndono po nogo jine ni baka samo binaka iyo na titi elago meloma wakabida kitu reyda toka eso relimpinon ra plot ni titi, kubata na compose, kubata na iti. Buna nga limbikin ni follow-up talo iti ona bula, buna nga limbikin ona bula sa iti. Siya ndami to ngay kina na kay limbik ko. Ko kay tiki na titi e kanyalo, sing kenda kaya ndara ni titi. Na kay kito sang ki wakaya dora tingko, kaya nga sa toso chiko na nangarabi titi, kito sang ki bigo kaya ngay kina. Bula sa iti, kito libu kaya tokong to nangwani ni nangronga, wakawati kandawu soli mati toko i kandawu kito libu ki kwa no ni titi nisa tingu na rao tingu mako e lon ropa biwichi ni na titi do tokana den den le gumi reka toka nda singira mi jina ni tune ke ni lavo jina ni ndare ni kota ni nda singira ba koko tana ta mata mi titi e tu e ando sarabi kenda na sasana ni titi na kena karuga na kena boka ibola te kichu na kake de zakango na nungu tuku na wana boka ibola na kena wanga te kichu na articles book chapters io na no go da cavo tico con ta cima na veni song song cantavo club incorporated sa mi ha dato una nuovo go che va come che re o visa che re resident visa che re support letter na link che sa tu oti copying a me le link go online cambi ma non ho cao re to ca e bimbi to che napoli che re ni support letter o visa resident visa na volunteer na ka ke va to go na community volunteer ni bo ngata kichi bona ni bo ngi ni jini tika vida sara sara mi rawata non robo visa so sara li rawata non resident visa to bola support le ta tiko ndo rawata sara non na na ben mi mi vi bu ke na kochi kochi ku ivan lotu e bo ngata kichi bona ra ni somo somo na kanda bu club incorporated ke na volunteer ta ka bitiko lumani lumani e tiku tiku ka nani to ki e o tau tahi ko no no muto ma kana bibi me waka registra tiku ni songo songo tas se club incorporated in dona ka bibi mbala tini registra ena e ado tranga mi ki na bibu ki ni mateni tu kana kena konga lisinga bana social determinants of health so tamana ko wasia bana klasi na matani ko go koma i bana tema na all report ko emba ka na emba ki sao ti rondo su ka ba mai lori to ki na weekend na ko pasi na pacific and about activity in new zealand ki na county tamatangoni na nanda ka wer eliwe rangoni ni lebu rango ni kemba mbale lebu erna banu ni bani tumbu waka ni ni wana support ni maternity na social na wins na social support ni maternity lebu erna banu ni tikina yenti na memory ni erna le binaka yana waka to chigana na bitumbere ni kwa dona ka elo retorna na life expectancy kena most deprived se quantel 5 Pacific Maori lebu bukenda le chiku bana most deprived. Yo ni biwe kainta ki watana life expectancy, non the life expectancy toko tala ngaira, le buka tutu wate tagi kirna European, wate kirna others, for lebu bira toko bana least deprived se quantile one. Ni buka tutu wate ki bana na biwe buka pale taki, lebu bukenda toko bana cold, mold and damp housing. The reason na damp housing se we baka pala taki me ndo su su baka libu na lomani wali kenda na pasifika wala pasende total population wana pasende yo na dhaba na kena bimbingo da rede lista le wana ekit rheumatic fever lori toko kina ni wana damp housing rengi li baka buna na ekit rheumatic fever yo Pacific children risk of ekit rheumatic fever 115 times more likely we kenda na wani pasifika our children are 115 times more likely to be hospitalized with acute rheumatic fever. Go maybe to cure kids. Go to Tobatanga, what in a low income countries. You go to Tiku go in Islandi. Retoka number one to cure kids, K. Bernard et al. Room to Lusukandua. Na willing go away to Tobatanga and on a developing country, say low income countries. You go on the Watikin go in Islandi. Nindareda na rao kabo kabuli ndona kam bimbingo na rao kabo kabuli ni toswe rao ni ndabuli toro dhaki nga ena ndola kwa ilibo na katumba ni dhaka dhaka binaka nda dhaka dhaka binaka nda rao lago binaka rao na buli wale bebu kelesu i nonda i viti wikenda na pasifika toko sarai raa na ngona percentage of people with bachelor's degrees or higher education toko sa reira, me poka tutu wa te kertona Māori, ke rana others. Others ngō wili kina na Asia, wa te kina Europeans. Na shift work, lebu weekend ay night shift, bebe rosulo pasendi, wa tutu wa te kina total population, sina pasendi. Na, na night shift, kona shift work, kenda be wala kato na basa wala pasendi na Pasifika, others we be rusu bukando na pasendi na shift work. Da reda toko na kena duin dui lewu. Njena inda le reda toko na kena duin dui lewu, biki toma de peg self diabetes prevalence, diyo na pasendi na Pasifika, wana pasendi na Maori, wana pasendi na na irna wakanda na India. Na kena biyo kani, biya wakitingo, ele shunga wana korna kala la ikena go. Say social determinants of health. Gona building blocks, mi ava wasara, na kandali rire chungo iwe nimbula. Na wali ko.
3: Vina ka kemro na turanga, awa warongo zati kuna wa madhala ni Dr. Esala, na wukunga ni na wandindike, ni reza mai iso na ndre ndre, virtu na werna communities mai viti, waka tatao tigni nanda mbula vina kai, me waka ni tukuna merto ngawia, eating readily available food, na locality mbeka contributing to that. Wadha na namuni wandindike ni mbo wandike wa nduwa na community ngoe ni selandi me vanga yo ni ba kutu ba tata ki ba tike na numdo numro ba ndi ki me viti ba tike na mazala mbeka ke ba kanro ndo na community ndo wa ba ndi ki na ni selandi naka
1: yo una wale bo o abanga ta kana pre diabetes risk assessment tool ngo na nonro to na American Diabetes Association ni rochu na matangali wakandindike ndo na talano se qualitative research ke ndo ako wangata kina namba se quantitative research na nongu PhD o kotororo ma na qualitative ke na quantitative na quantitative se guno wangata kina namba o wangata kana American Diabetes Association pre-diabetes risk assessment tool ngo na tiku talaba na North Center of Disease Control Au ndinga ya bala tini singi wanga taiki na turni nra era ni rau rau ni wanga taiki wana vi koro roka viti ni umai wanga taka inisi landi lewe ndona nro wanga tata wanga taiki kina wabu ni wala tala kina wanga lewe wana pi renjin tala tala i mraya o marama tau o unaisi wati ki tala tala peni nro wanga iyo taka tiko na wanga taki na mbosi ni lutu wesele Undo mwale kina li vipakara rama taiki o li suli kina rano ku questionnaire. Mwale tanga yo kalandi toko kina rato na katolika. Mwale ibali li Hamilton, Blenheim, Christchurch, Dunedin. Nano ku iroto rua kona ambo sini marama na mba kisa uchi. Si mba kini muri yo li waite vital tanga kina. So kumuni me kina na... na pre-diabetes risk assessment tungo. Na pre-diabetes risk assessment ko yung wale mekina inisilandi ebe toto watonga mengawia na kena na risk. Bale tembata ni donaka rubio kay nikino rau ni bunwa ni daka-daka ruru rau. Esa toso tungo na daka-daka shift work me ba ko sa war ta ko tsiga lebu shift work lebu na night week na night shift e sa sa namba na ngona ni tereni e sa namba na ngona ni avala we kitoru na kandabu yo o me sini yo yo ndina ninda yo ko ko mbata o bio kanita na na totolo ni mbula e saru totolo e beran beran nanda sasana menda adept oge o se tonga ko onanu motuku na sisi anga nandimbi nanda sa chiku kondo na buna bula ni menda siyama ni nando na bangwa lewo nda mbiti biti mai da mai toko iwa wala ni sao kenda sara nda nanu mo ni binaka Yo, dona ngone enda na basi katoka na nonda oso oso, dona mate lo mani chiku chiku, dona vaka mau ke tinguna wono enda sia makina e raro sarna na kena ngara binaka ya na listal chi wona wellbeing na vital on wellbeing ko to vital chi no na wole ka
3: ona numani ko sare na bio kani a sa zaka zaka tekti ko si sara de zaka zaka zaka zaka taki bana bi e lawa lawa si ni songo songo ndo sabo sumu community ko tukumi kino ngo ni selandi na buku ngani kena wali na lenga sa loretiko
0: au ona numa me da to runga tan kena ba comparative analysis ta ka ba bunyo e sala sa ba kena bale bale da uli bunanga un kitu vital no kina na na cultural baggage na ka nga sa ba dori tik mai vitin da ka utamai and the same mbula ta katal tinga na mbulo ya and na ka lebu na na pasiente ni shift workers so ken tinga na bubale Pasifika po baile viti. Kero neiro wa maisota, kero tau yabu sar neiro titi, ne titi e taunta kuni baile, ni berin leo tau yabu na nonrotu, kero da kapatunga na po baile ni Dr. Isala, ni berin leo tau yabu nonrotu kandavu, Canterbury Club, ya ule indola abu sar nonrotu kandavu Canterbury. Baleta na wulinga o da kapatunga mai Palmerston North, na ngau na o... Au wadhar tiki nungu PhD study e Palmerston North na wakasar ngango na kakitu stava tiko wabu bale. Kera u nero wadhakadhaka kina nitu nungu lewe ni bale, sa vya walumai nero shift works. Na vi kena vi matangali, na kena wasangai tiko nambula ni saumi na rende, saumi na dhuru-dhuru ni vuli. Ka kera u raitha, na tiko mbula mbula sa kema mbali kenda viwe kanitaka inarua na ka, nanda kania na mga kakana mbula mbula, kena nanda wako kue yango, Sabakai enda mbiuta saranga me chiko enda kunda. Enda sabato tolo ngai vale, enda sana rao rao tunga na fast food, pizza, McDonald's, lakonga na Chinese burgers, fish and chips. Mera totolo ngai kinambula, enda lakonga enda zingu pa totolo enda mode, matakalila enda sandu ili, ruku talipa matakai dhaka-dhaka. Napaku kue ango sasenga so, naka kirao ngai raitha, kirao mandanga wa wubale, ni tumbula wa, tuwa tiku mbulu mbula, santu nubunu wa loma sa tukina, kitu ngewa vintu taitaka mandanga na kitu itamba minambiu mo viti, kitu sa mayamba ki vida tiko I pamastano ati nisilandi sa vida la tithasaranga. Okila, enda seanga ni renin rota ni mekina ni nda maitau yavu, eno vangangara. Kira usangai tau yabu kina na dhaka-dhaka baka ungo. Baka rutuwa dhaka batu na Canterbury Autotahi Christchurch. Kira tau yabu taka me Palmerston North. Na titei, wate ke ira na leo nivonu o korara ni mei titei. Nduna ka, nduna dhaka-dhaka ni solusoli baki, enda rawa ni rawata kethi. Enda senga kethi ni rani lako na gym. Sa lako talamai kina na taro ni structural barriers ni lako na gym. Kebuka enda marama ni viti toka. Sembiar ni salai wawala ni saratoka na kena nonanda itovo ni nda lako na gym na isulu ni vonwea na isulu nga ni nda kilanga na isulu ni lako na gym iyo kevaka enda maramat ndi na toka se turaka ni viti sa waka enda hendre tovi kenda na raitha iyo na vonwea ra lako kina ni vio lebo akuku yang tuike vi New Zealand na libu ni tracks enda remi tongbali kina iyo na nga unongonesia Sangai kita wadar tu memang mesti nonton dengan ni, anai na titi, betul dar ni lakukan value ilu. Esengan ni bukan azizi, eran azizi ngai so. Okey, dar ni sinra ni azizi, sampai esengan ni dar sinra watan azizi. Ini dar titi, dar rawan dar rawat kiri. Enda titi nangase, rakila nangone, esotal naka, tiga nimbula, eran dar rawat ambale tinda solia sombu tiga ber nangone, nakila bukai titi. Utiak itu salisi sombu mai University of Canterbury. Usangke mitang na taksa tiko bi Dr. Isala. Iyo may nasasangan pa Mr. North sa may mbuli sa rakin nindu na social service provider. Ngo sa biya da kadato kino lewe rusanga bulu baka dada. Yadan tiko na new vaka. Kena co-founder o board talito nga kina. Elisi tiko nga e nakaendara ni rawata. Nakaendara siya ni rawata. Nangauna nindu na kambimbi ni silandi sangka itanga talida kina nraki. Na dhava ndara ni dhakawa ke waka na yangomu mandanga wa saa mbesi tu na laitumba. So how could we be physically active? tar ni sakam pengai lo mani vale kenda na matani ko kero tal noti kero na ngone kalasin planes e Lincoln University kero kita utal no tar tekem dona study mai over na First Nations Aborigines and dona ro program ni diabetes engai rovi na kanga ni radawa when we do it with the black fellas or our mob ura baka tamata bata mer da ka ba le le even ba le le situ nga ra na ru na buru buru ngo whether you become an individual and stay on your own and look after your own health se ndreti ken da tunga na non da tobo baka ba no ni da da tamata mbula bata en da ro ro da ke biken da men da ba ku ku yang bata ka ke na ka ru tu na ka kana ke ro ba da ro tal tunga ke bu no sala na wingara vir na ngone kero era tamba katalanga kini ndu na non rai vola ka amai voli taki tika namba ki saoti na yadha ni vola ya na we cook like a pro iyo na yadha ni nero program ya na retraining the taste buds baleta ni nda sala kumai New Zealandi ok and then tisara ni kana miti and tisara ni kania tiko sana kakana and then dau kania mena kore kakana mbulumbula kakana na rou rou na tavio kana ndalo ur na lubenda kila nindu enda na dua bata sarkina ur sa senga so na rangi talita kana kakan ba kaya er sa talita kana kakan ni bonu ongo I enda kila binaka na bika kana ya sa lebu kina na suka lebu kina carbohydrates lebu kina na masima ka sa solieti kona lebu ni mate na ka kero kero ngi daga daga tonga mai vir na lubi kira pikito ni kitu sa kana roro se ni ya sana babu na sarnga so na matangali na vu na marai na mata e varita ki mai sana mbese sa kirong ida ka baba baba manda ndor sa ka ndor na program menda tu ti buta ka sana ta ti ti kir na ngol ni nda ngarava na ka kan round rau ni sa lakutiko sa ngai kau mai ndo na turanga ni yasawa ko e professional chef ndo ni wakasanga o tau leko ke warong te umai o koe sanga mi vingara vikir na ngone to create cuisines na kakana mai na kandrana ndroni kau ngai a kakana bulombula meri ndu na kai wasangari meri talita kana ngone ngai ndu na ka tali e adho they eat vegetables that day so kena balimbali na raidi tiko nimbula it's not just the physical activity it's not just the gardening it's the consumption of the value throughout kem balera sini kania ol tanga kaka ner sa kania va te consume the story they consume the values ni rakila u ngona kaka na ikila kino yao nungu vanua ka una mbulo mbulo vina kakina kero rungo ndo makutuna taumbale yo ndala lako enda vindela na tungori urna marama ni wavalangi era sa angasi sara da motivate kenda era so se vivi za kitu ngendala na tumbali ina ngona ya kenda to na marama ni viti se turanga ni viti pasifika ngo iza ka bitu na za boka ya sana tuku ni veiko va via via do robo se via via ngona leo okay so we live in that world the clashes of those two value system and world views whether you become an individual or you become a collective menda da ta kavata na nondombul bulbenak
2: to toka bakoti to toka bakoti sara maru ta tingur na waya via ka ni mai Brisbane na nomndro wasa na turanga ai sara wasa sara polo polo tiko mingo na nonda tali ta tiko ra maru ta tiko na bika ro dura ka tiko na ka ni kwa na turanga via ka ni yo
3: ndo talem ba kana kanin ro via to mana na buku ngani bandindike ulutanga tiko to vitano tiki na ka ni kwa ni berni to toki ngani bi tali no ulutanga la lai mai nonda
2: naka da te sala don da kanuni i za utalikia
1: ka ni da sa le bu kan na da tingo da sa ngole mai ne na ba bu wale da sa na mai tiku na ngone don ka bi bi to ko sa barta ko ti na wa ka isa so mo me register organization i ni di di ba ki so na poro tramwango ka bi bi to do chi na i labo se funding mena di diba kikina songa na kala e rakatu yo kena bibi toka ya me baka i wola te kitoka se e misuri tu abo kwer NGO mera me baka i wola taka biki to kiti adasa wana Radio New Zealand me wola na kene talanoa vaka wani kene video ni melo re wala ke ni sa tik urau tik ndona ka mai ke asa na gi rau rau ke na apply tik funding me bo kan jini jini tik ni ni sa ndu tik un rau tik na tai limbeka se na kesa kesa se non rengito non oni io ndona ka mi bito me ke na ke na bo gi wala tik le weekend ndo ke sa na chi wo na apply tik funding Eu reda toka nene ni tu rau rau toka ni apply tiki fundi. Bale tembaga ni chikuna ni tu waka jini jina. Ni kake tu wakabu tu waka volunteer in a longo ni community.
2: Oi, bada vi Dr. Vunimbola, do ambia kena nungu ni zao?
0: Oi au nanuma ni nabono nda sati kinango ur na nambimbi ni nondar ni zaka zaka vata na ndau ni vingarabi e na vivonu kede nda vingarabi kina ndo ni kena varitaki na ran ni zaka zaka vata ur na ndau ni vandindike ke ir na vingarabi na lomani komenti mbaleta na vika ongo e na vivuke e na vaivola taki livu na kaa e tambaki biusara mbeke na sona websites e buketi kana non the community na non the talanoa merani tiko na sona vanua kana vi buke valevu en kena laurai e sona i wale wale vou ni non the tiko mbulombula bale te kebaka sengani na ndawa se na vi kavina kenda sarawata tiko non the community en avunga na vanua erna sena tunga nikla na nito nugule ni vale e se daga wala ka tinio tingo na non social work ang gwenda na registration ang gwenda taronga mbo so mandanga na articles ni references ni wilika pepe ni bandindi ke la komai na na vivu vale va pacifica from the communities na non ritala no how are they navigating challenges and issues membaleta na tikumbulombula se na vingarabi ata senga so kauna numakina na rao ni kia na indandau kilai na vei talanoa na vei kavina ke va ndui vaadoro ndui tu na success stories and non the vei communities ya ndundua e Aotearoa New Zealand au nanuma e nduna kambimbi kirau kirau ndo ni vandindike kirau vi wabuli di university kirau ndo utalitaka na dhaka dhaka vata kirna ni rao communities vei ke wakambimbi maiviti sena wa spasifika ka visu redi tiko vira nanda ni bandindi ke leo ni pacifica se leo ni vuvali va pacifica se vuvali va ka itau kei mai viti nda te ungoi Aotearoa no nanda rani va viva ka nitei kia nda kira nanda di communities mera ni nda uvolai na nanda itala noa me vaka tukun toko dokta esala sa le vivu kisara tiko na sianga wala nga ni bandindi ke vivu kisara na apaleta ke ni pepa nanda rani raida talutenga na tamate na vunungo ni we are contributing to nation building in Aotearoa New Zealand mano non dando rei de oletunga that we are using the system nanda banga ta kolutunga menda mai tu kandambula naka
3: tata ka bena ka vale wikim ro turanga na me seti kuna no mro wa kila wate ke kema mi na mbongi bena kendai atono tuki ngana bi the club bi seti kuna lutanga bimbi se ne be ka bimbi ya tiko mai bonua un kere te nga kere ni ro na wase tel te nga kina na no mro na numa matenga na buku ni kisi ni wenga nga na se na drugs mai nonda da sarreza ne be ka ya tiko mai nonda na nonda sa be seti ko eso era bakteru ni so sara rival bila wai la kutik na joint operation berto na visa bete kena mate valu ena nonra na kena sangai tiko me munduki na kena bulita ki sen kena kutik ni nonda na drugs na nomra na numanga na turanga rua ena buku ni be kaze tiko me nonda ena ngonongo
2: Dr. Esala. Iyo ni sa tarong talaga biro na tura ng ayala no na kena kena sa tos tak talaga na wili ni HIV cases. Hey iyo na ka Dr. Esala.
1: Kung na wali mo. Ito tal to kana sulay jo sa bana na nakalas yo Dr. Suli ni kuwa membalay to kana HIV AIDS. Onda kila kaya tigo ni Ronaldo Rusulo Kalima Warta kino Minister of Health, so Dr. Antonio Lalabalago, ni sa ni HIV outbreak maybe. ndolo suru kalima. Na gareda bata na rono ndolo katini, less than 100 new infection maybe. Na rono ndolo rusuru kaba, diagnosed cases, 1,583 new infection. Mana less than 100 in 2010 to 1,583 new infections in 2024. Mwana o bakaba tigin na slide ngo, total cases EBT, 6,100. Na new infection increased by 3,000%. Dangay reda togi kya, na na kae sa bagay dorati ko na na wain ni mati nga libi matintaki. Na kae baka buna tigo wain libi ngo, do ko na darida toka, na ba na gwiza na dokumenti lako tigo na dokumenti o Barbara Driver, ruwa ko sangay lang ngo, na kana brandi kebil investigative journalism, na zabang baka baka buna tigo na bluetoothing. Na kana biwa si itaki ni idula, Nindua sa mati ni tukumbaka. Rangai biwa si itaka na idula. Ni kwabe mati ni toka me me withdraw tay kino nanra. Mo dhulu kino ya o morini mati ni talangai kino pakalilay. Yung kona kaya na dhakawa na addiction, you'll do anything to get a bit of that high. Rani yada kino na biwa si itakin ra, si bluetoothing. Yes, so so na na kena fika ya ko wasia toka. Ngai ndo na lang ang bimbili bu already ni ang bike sa uchi bokay labo kin na bokay labo suli kena dana kena labo na maten tuni silandi. Elima na milyon na dollar mendo na rehabilitation center. Di na ni chigo na mental institution sinjan si ay sanga ni kena na ki na rehab me kani rehabilitation. Ni silandi toka na methadone program. So na kango isang atigo maybe ti. Nisa tigo na addiction, me sangay mera, me wali baka malua, me adabo ni, nera li binakatali, mera li dengo na rupang taki, wanyi mati ni ngangan ni bimang matin taki. Awa tigo may biti na bula sa awa ti, dami talto nga commissioner central, era wari takatiko nisa, laka tigo na bitala noa, sember ni bukan di taki, me li dami baka na rehabilitation center, na Fulton College. Au kla siya baka tingbanga wana kele bitala noa, sembara ni dola kaya magala tiku kina. Au kla ke ndoa na rehabilitation center in dola rawa, hindi ba kitala na binga rabi, ina binga rabi me jini ni ngole na counseling, na bonua kalanga mi tiku iloma, na lutu kalanga mi tiku iloma. Au wakambo tani Kongo ena rini wukia, na kena lutu sonu, na addiction we here na Lubenda or maybe here na Lubenda maybe ti unaka
0: au kila na me tomana tal manda balai ningo indra ka ndo talita ka na nito ilawala ni bandindike ne we come from different fields eh kito ndo talita ka na nito ndo for collaborative research na ndo ndo ini Rainbeka elako make vivi pa mai na nito ndo iwandindike na ndo tunga na lenga kito ndo ndo raida ono numa me wali si kenda tale ki na wura wura e rua ya ina nondambula wawanua as a collective culture me ndambula wata na kakede me tatou wata what again in the individualistic capitalistic culture and ke on a reason men arune sa nan duana vuli enanga yoti sara men nga yada ni na drugs on taramu talnota ka mandanga ne kena vio kani na tau ya vuni vuli ena nonda vanua era kauta ni na kaulotu ka inakilevu ni kena le tau ya vuna vi korni vuli me to serve society me rani tiko vinaka mbulo vinaka enduna itiko tiko relatika inavi korokoro

tukanga na buli. Sa mai rau vei talatala kina na buli konda kila o kenda na kawai tau kei. Na buli karakautai nonda ngase nonda soko wasayani. Indigenous sciences, indigenous technologies, indigenous innovations. Zawa na buna menda mbula vina katika nanguna yani sembera yani na navigational tools. Sembera yani na satellite systems. Yara soko rawa ngana nonda ngaze ka rayado kina vanua rayado kina. Se rawa tu ngani ratara nonda vale mai na vii matangali dhangi lamba se ndo umbu ise dhava. Ere mbulu vina katunga. From that culture, from that knowledge systems. Na ngauna sa nambula ni vii rei raidi. E na ngauna iliu e nandu na koro. Na ngauna ngai ndake rongoda ni tau nanduru. Se na kau e na esa ni vale. Rotu sa tar vale na tikini koro ya. Ase ngata linda utukuni na ka. E vavio kanita ki koe ngana tamata ina kai raida na kai rongoda sa nda ndui dhuru ngai tumba lei musu mai na ngasau meke na nrau se dindriwa ina adhana viki ito usinki ladha vun kena vambau meke na rau ni vale ndokane dhake lako ya nyurna lei tama iso tali na nduru se iso tali na kau se iso tali na nambitu meke na lalanga ndangai lei iso taki adhenge kia tarasar na vale E vavio ya kanitaki na tamata na nona rai na kai raitha ke na nona mbula tiko na nomu vinaka e vatauta ki na vinaka ki na vika ke detu ya samu. Wili ki na tamata, wili ki na nomu na nature, environment se vurvura. E vaya atume nonda mbula. E nangau na sama itakosa na vuli na modern education, we are tuned and retrained to be an individual. E nda utara idhobi, uira na taro idhobi matai karua katolu, era sangoroi merangoni vuku. Uira na senga ni taro idhobi, da tuku nivi ni tauvasa, nda tauri uli to maimuri. Uira na tiga imuri, nda tuku ni senga so ni ngoni vuku. Right? E nda sa tiki wu mai vei, sa mai vei mbiu erua na vura vura ni kilango. Wabini binaka abi Ruve ni tumbavana PhD scholar tiko mai Mesi University ndau kautata ki mai wale wuna ngisuri tiko anandu ngonu mai talono taka na vi historical encountments of a kakoya. Me adha watalanga ina na yadha ni vuli. Koro ni vuli. Ni otiko mai koro ni vuli o vuli. Kembali ngoi mitiko na koro o sasenga ni vuli. Na vale ni vuli. Kevaka nda tiko vale ni vuli we are, that's education, we are learning. Iyo ni nda senga ni tiko wali wuli, nda tiko ngai wali, nda teite iti kino ndangashi, nda lako la ingoli, nda kila nda senga ni wuli dhana pepa, era wuli dhe kia ndanga ndangashi, ea senga ni wuli. Sereki na wuli. Na ngao ni nda sasa uti na wuli, me sa tem end, se break, ngori sa taser na wani kuli. Kembali kuota linga, sa senga ni nduo na wuli. Na vi kaongo sa tiki wu maimbudhi ni kina na vura vura ni wakasama ni induna ngone ba wili kino kenda to be an individual. So, why are we trained? Tukuni wu wuli mo kilaka. No, we are trained for the market to be a labor. Menta tamata dhaka dhaka ni induna kambani levu kwa saadhi vitu. You are trained to be a labor. Iyo ngai senga ni wavo tukana na job market mbeka sena vanu ni dhaka dhaka eviti sa rui leilai ina nonda tamata wuli in the modern system sa lewe live au vital notiko mai virtu naturanga mai na korona rambali mi vatu rob ko nortu titi wakati nortu titi sa vangoira enda sa wuli vinaka enda ngai sa mai tiki vunutu nalako vavi italia we are well educated but we are useless Baleta ina valibuli, we are very competitive. Tambu ni okopi, exam oriented, yandundua, tauri idhobi, lavetinga uirna taurana idhobi. Uirna seanga seanga. Iyo, uirna seanga so ni vinaka valibuli, raitha meralako na koro. Rakila vinaka na dhaka dhaka taki ni ka, ningele. So, nakartos nga indo dhakava, erua na ka. Erutos nga indo dhakava na kemba, nangoni siriki, to retrain the minds of these individual modern academic students to become a collective, an individual in a collective culture. Merle mbubula tale, merle vuli da nadhava manda, e rawa ninda sole sole vaki tali kina vabinaka. Ka kunu kompleni, tuku ni mendale sole sole vaki. Tiko non rakiamba na ngoni vuli mena primary, na secondary, e na kartu wa dhakava. Sanga inda udhaka dhakava ata urutu kirtu na uvisa, may lambasa na ngonoya. Ertu vivu ki vernovisa na soli vernakendra kakana, so neangon non rasongo,

0: Io nira tika no visa tau nira raida na ngone mena busoya er na babondoki er singa ni rulaki se badulaki se dave da kvir er no tika taru nga nada me dakava en do tunu motive ke se sean na babondoki na kauli ustale ki na korroya ena nonda korro badakada kana ngone ni ko sa va tika ya nambula beita katal tinga sen beita na nonda nonda wa nonda buli na tambane ni buli viti mai na primary ki na tertiary we're in a primary school se elivu na kaim baliti ken tamanda sa singi buli ditu kin se secondary schools na climate crisis na elivu na lenga sana ko ya dawo tiko nonda mbulo ba kor e se ni buli dikya ke bakanda ki toronga ta le dawo na buna so and the ordo na tuko no bango we need a new curriculum so that comes under curriculum development unit and ni tarunga to er ni daga badaba we need funding to develop a new curriculum. You know, the funding lang maybe. Maybe European Union, say World Bank, say my Australia, Australian aid, New Zealand aid. Ini lako yan ina aid. Uira kia na soli lavo mayon goi babala. Ngayon rabi na kata mera raidira ina curriculum waya. Okay, fast forward. Nira soli lavo may sa develop the curriculum. Aw sin tukuno ba da? Elibu bi kenda sa sin takadaka. Dire ni sa wuli binaka. Sangkai kati talia ni Australia, New Zealand, dir sa vika umengo. Menda mai daka daka na farms, Australia in RSE schemes. So they are winning too. And na vi daka daka iso era sambe staka na kevo nongo, mai Australia sambe daka vatika na nonda mai na Pacific. But they developed a curriculum in the first instant. Kena mbale, uira na nonda ngone kora sa mai kuita ki tiko e na oinga angani viva mateni taki. That's their reality, that's their world. Kena mbali mbali na vuruvuri ni daka daka sa sindra ni dingo miki anda kiede ni oti mena vuli. Kila nandu na ngau nanda sanga itumbu take mai viti. Nda ubi rau rau vina kana tamate elisu wala oti mei universiti. Vata ki ira na vuni wai, vata ki ira nangas ni vuli. Ebi rau rau sarte nga na na iwili wili waya. Mbita ki ira tala nga na tesari institutions. Senga wala nga iwiti na vuruvuri kiede. It become a money-making neoliberal institute. Era sin lenga taka ira no your job after university. Na kanga ra lenga taka mola ko mai so mun muduru duru bale to ira ngor na misi ni lilivu ni vanga ra ilavu e no buru buru keve. So I work at university. Venango university ko ba viter sin drato sin ronga ba. E ango na vein re lilivu katu. Era sa kelanga na no muvuli taura no mu vola koroi ra maro teki ko no kamu ngale vanga ra no mutaka taki mai viti. San rendre sarnga no bangara daga daga ni saru lei lai yo listale indirect rule colony and the sangai tasoba mai tauni and the singini mai mbuli business because we were too late in the trade ya kalunga te sovir na non the sati kusar na buru buru business to so that but the messes o lebu weekend we become laborers the sangai mai tu tauni many generations sa ndatu kuno e urna ngoni ngora tu non rekor. But it's a very complicated, sensitive issue. Dina ni tuna nun rakoro. Era tawala mo tama kauti release na koro. Era yata ngayon di ba untu ang namba si Tarabas e wang katarabas sa alius talime. So the life in those towns become easier. Sa andre, sa andu taluburubura li, buruburu bubira ko na collective culture tiko mina koro. Ike, kakangobi da kawa da kawa, balit ni mbulawa tau niya. Individual, you human rights ang gaithuru talian. Ukulele lewe tiko na tala nom balita me kauli isi tali ani na vii moku ina koro ni vuli. Balita ni okenda do vinka ravi na koro, very collective, ke moku tindu me na lube umo ndu misana ya ina ngone iliu, se ndu nu vina katu. Ngonongo, sara ni mavoa na vii maliwa ni vubale. So we are still walking in between these two worlds of the collective culture and an individualistic, capitalistic culture.
1: Vinaka Dr. Sully ni vamadala tatiko na vunonda sareda ni basika mai kina na lengai na vi lenga kosa mai ba vuna tu na kanda sareda tu mai vunua. What are we not doing right? Say, what should we be doing to address this? Are we having honest conversations at the national level at where things should be handled, or what are we not doing right?
0: Onkila na gay tomania o Dr. Sala na what we are not doing right and avukinin nanovani digital nga okila lew sara we don't have a one size fits all solution Baleti Nonda Lenga is multifaceted, it's complicated, it's very complex. Mendre mendre. Baleta ni ndua na veka e kauya ni mebukiki na wakao viti na ngone dhuruma kina na mbula wa politiki, it become everything is politicized. Da reidira na matentu, Tony Veisanga, erabi intu istonga maithakea, intu si sombu tigona buwale, intu si sombu na labasoti. But na kau na numa, saikoya na kebakaan darini wangataka indu na vanua, menda wangataka sarmandanga na nonda buwale, anonda wako kuataka na vika imbaliti kenda kirna luwenda, Yo oya ena vien ren re da ke mbalete ninda tiko ta na buru buru baka tau ni. Oira na mbula ba na koro, enda sa raiti talita nga na kau ya ni nivei mbula bubu. Sa ren re tiko mai na mbula vata, na mbula nivei ni dhaka vata, me wali na ka. Ena vukutu nga ni mbula bubu sa kau ya ni. Engwe kere indua me vuke iko sa nandudunu mosulia na ilavo. So sa dhuru malio tiku ngaye ni nonda mbula na vika ongo. Ndara ita tala ngaye na vingaravi waka tambataka dhaka ni mateni tu ena nonda vanua e waka me ngaika ni kinda dhala tiko ni sa ambiu na social media entunaka. So ni mbiu ngana social media sa ngai wali wutaki it become a thing. Evoka me follow up to nga na a very reactive approach na ministries se na Vingarabi. So na dava manda na uka na taruli wuse ni tiko na tatu vital no se na dava ndina sa na ndundu me kene isau se kene wali. Au na numa me na vei tambani mateni tu se NGO se Vingarabi me sa ndundu mera Bete watu ya na nonra wakasama na cartels, na zakavatika na drugs. Na nonra wakasama sa atiko sa reiliu na vitha namba kimengo. And we don't do that. So what should we do? Enantu na ngauna lakotika maivalalai na drugs, ngo sa lauraisar na, na viwanga kora raninunu tumayowai, me vitha vata na kilomita, sanga imbasika. So it goes back to socioeconomic. These are youths, young people, energetic. Na programu me dhakavir na ngone kora they need to do something. To use that energy into something positive. Kena socioeconomically wise, sa viandrendre tu na papangkara dhakadhaka iviti, so what else? Lebubira radhuru sukatiko, ngay tukala ngawale ngayon na history ni dhuru e lamani pali vivesu, sa nabiasa ngasar nga nabonu mingay dhakadhakina. What should we do? Kina liwutale na setapa na muna numa Dr. Esal okila ni mendre atoka na nondar ni wasa nga we should take it in a very holistic dimension eh?
2: Okila na visau e lako saranga me vire ikenda yandudua ve iko ve yao na visau e te usara vikenda nungusanga ingwale mai wadaka talando na kosi kene postgrad na motivation interview. Wambo te kia mani ndola na rehab center meiviti, ndona kango na vanta kila wakalibu na motivation interview. To change behavior. Na motivation interview kene naki, na it's a form of counseling to change behavior. Me toka ike, utimai na wadaka wana motivation interview kosi ke, Urede tokoroto na Māori sa toko nanda tō. Motivation interview and guide for Māori practitioners. Na adana na teki mai. Ki o reda online e tiku kina nanda tō. Ngai sana tiku na kanipai sirika. Au sanga mai ni ngwale mai vi Aileen Britt. Aileen Britt ndona professor I ke University of Canterbury. Clinical psychologist. Professor ni psychology. O me kia rabi kwa ke rene ndono na webu ke, me ke tau dhaka wandona motivation interview and guide for Pacific peoples. Ke tau sagai bita pata kede mai, baka muria ngana taki teke mai. Sagai bola iwa ki saranga, au klana bebe bulo tika ngako sa na publish kina. Na numati ko na bulo September na Pacific Health Research Symposium maybe di mikrona li present take ne ki Professor Ellen Britt na motivation interviewing guide for Pacific peoples. Yo kwa we wakandre ti we na counselors, we na psychologists, we na practitioners na kamera da kawa. Na motivation interviewing guide for behavior change. O kwa ndona kaya wakatumi ko kwa na change talk. Ndrona vitala no to kona waronga to ni vitala no. Kona wara kasarto nga me tingu na wakasama ni bisa wu me tingu saranga bi kwe langatik. Se kwa wanga taka chuna wu imate nga wu imate nga nga. Se addicted. Ka change talk me tingu wu saranga me wa. Ke sanga ni yado me wa na change talk. Vitalia na liwu ni kanda na wasanga. E sinyalo na tingu na bisa wu. Yana bi ndende to kona nanda ya kolata. Ni saloma na dina indu me bisa wu. Puno ko isa nang itik wubi durin ki na nalotu, na panua, na bubani, misa nga hindu ame na bisaw. Yung na bisaw, itik wibi, itik usara bi ikin na yung dungo. Puno ko din.
1: Tatoka, pinakabali mo bikin na naturan. Iyo. Ambo, tatoka din na eh? Iyo, ke watawu yung sa atang tukang na vital no. Isi kung doon doon ang biyokani, Dr. Esala ke Dr. Suliasi, kiro sa babi ni binakasar waka levo. Kiro unang andre ba me, edha ba, balatan ni nro turang ososo. Kira ni bimadawa si, bimadawa rua. Amin ro na may, bibakararama tagitiko, bibakasala tagitiko, wakatama, ena kawai etiko, be wambimbi be kianda nulubibi, tanda sa may tarakortungo yung Aotearoa ni Silandi, eh? Iyo, amin ro ngay tukutukulis nga may na ngaunan ro na ngalalakina, mena tomani talitiko na vital nongo sa anto na kana libo ni beka ni sara teksti ko may na non ramaro takatiko na non mundro vosa na non mundro vosa and na kavi ni kuwa just final words from both of you. We'll kick off with you Dr. Vunibola o ti ato sa nangay lang katali vaya yung aloa vaya nadamaki minaka
0: tayo may mo duwatan ko eh
1: gari ena
0: oya oya ano via o wasea na nungu waitavi sangayoti walangango na like proactive measures eh na nanda wakasa manada menta da kava ni sember ni adama na vila ngali libu sarai liu ano via kuto langama na nondo tuvi ngaravi na Maori e South Island e na muera e vikitungo na ortonan kaitahu se ngaitahu iwi or na yabusa ni Maori tukirango watiki na Maori economy it's a $1 billion economy mea dhome ni kuwae ndage rei dhe dhaka vadha wa oya so they na nonrotu vangataka na nonravadhi dhimbisi nisi me dhingoma ki naru na vura vura kawundundu wase tungo erua tuk na vura vura nungu poskethi tungo. Okay, era vadi din bisinisi ena individual capitalistic world kon ambula no vuro vuro ni vivoli. Au kila endo na kalevu kon an non ravo vasanga tiga me visa una principle ni tetiriti o waitangi. Balete ni sala ura isarti kon an non rotu tosa da kavatol ni rava kava ilavo. Oroto sa vidi bakatu vida batana kampani lilevu ni bisinisi. Iyo nakenayanga e via baka roto in ngaitahu rangango mai South Island roto via banga ta ke tulus nga bulu ka vitu na basa nga bulu na milioni in dua na yambaki me bukiki na ur na non reabusa e na non rambula sar nga wakor ke na balen balen na vi marai ke di South Island ke na kena wu wale rasema ya ni na marai andi na rasasi nga ni wakor tu na sani marai erandu itu na vitau ni New Zealand ke erna bukei e na tiki ni labongo erna bukei na nonra vuli talno taka ti dokta ke sala na bibin nonda vuli enda sin ren vuli ke de saru sa ulivu na vuli da ka vada boya vi orto no mauri sa rai da ke ditu me da ka vada ke orto no tu ti mini vandindi ke sa umur na vuli o irna lenga ti kana mbula vaka yango physical health mera la kona lenga raviso na tertiary health care lilevu sa ulivu they have money for that o irna vina kata tu na vivu ke na vale ka ndoti kana tiki ni nonra ilavo lakotiko e na vambulumbula tiki nonra mbula va kumukumuni vata collective culture uli dhina tereo Maori language kina dialect kaitahu se ngaitahu e raongo e nesa na kandua e tigo kina na nonrato business am raba business ni tourism raba business ni vivoli na kakana kina kena vi matangali big property developer e Christchurch orotu Yo, via tol sa vulka vita no sa vulu milioni e vivu ke kina vilenga konta total no taka tengo. Okay, non ko tal no taka ni silandi o ta kon nan tuna ki study tiko mai a blenim la ko sombo mai. Nga induna lenga li vorto stava tengo na Maori na drug related offenses, se criminal offenses. E tiko tala ngai ke ni sila ni ga itu ngana no drug related se criminal offenses yuk sa sin ren ni zaka zaka e va tal tanga mai viti yo na kangi zaka bor na dani business ni maori they give second and third and fourth chances and rehabilitation programs we na non rangone ko rasa do ko titu e na burbur ni wenga ngan vi mateni taki na vi muri muri alcoholism ke na vi lenka ke de konta total nota ka sa tiga bumba basi ke mai viti san den de ke saranga i ur na ngone go tauri mer le da ka da ka la ko duru mana rehabilitation program dire ni tuvir na na history ni drugs and criminal offenses sanga tiku ni okay saka saka mo da da man to mo da ka da ka da ka mo na tali ta ka na na ila voi ko mbuno ta ka into na 80 to 90% chance of success enti ni so en bese 80 to 90% chance of success we run a satik bu mer da ka ba tinu rango ba ka urna ngone na nonda dorbu ngone le me viti they just need to be valued they just need to be treated as equal but kina nonda energy to be tailored in something proactive something productive that help the nation nation building nation national economy me ba kan da saraida yo erawa walnga ya ni rto sa mai mbuli endo na kena vivi me rani tangu magi kino rona ruongo. They run it as a business, but they still serve the community, their collective culture. Kalewea e vivu kiti na rehabilitation, virna non rangone, karasa mai lako tu en la mentauni. Dendua, enda na rani tarabuli, virna wekanda na Maori, kar sa mai, they're growing $1 billion economy in New Zealand. Osaba nunu itiko vei kenda, na buvale viti waka kitalanga kina ya otero New Zealand ni nda na kakawaka jiko nanda dadaka takabata na nanda mbulumbulu vinaka nanda teo vinaka kena nanda viokani vinaka kena nanda lutu vinaka vinaka
2: Mese kuna wolehu mumi tine tingana nunguna lumunga ni na vitala noa kesona o tangapeka na numuna. Mwene tini eti kukina, matai nga, legu kenda sangwale mwene sangwale dhawa na inaki, ni nanda ngwale mei wavalangi. Sona wubwale, sora me sasanga wuli, so sasanga wale mei dhaka dhaka rabaka usendele isu i nwanda, na lotu. Mendana numuti nga nadhawa na inaki, ni nanda ngwale mei di Bavala ni Australia si New Zealand nada bana ina kini nanda ngoli me ko bando ni ngoli da bana ina kini ngoli me kena karua nanda tubo tubo ka ni sa tubo tubo ka tubo na me reya wa toka long term goals objectives ring tik wula lai tonga me waka wu wara taka chika kuni sanga mi tik wunga musa tik wuli ufsara tik wula lai ngai ngai toso kene katolu na numatinga na behavior change na bisau e tegutinga beiko na no morau ni bisau ole watinga beiko na no no wi bisau indua ele watinga apa ke mani sulia sar na mateni tu obici e milioni me reado ke na na rehab po drug addiction na lisinga bana bi tamata yandua na non radingoma ne bisau si sian na kena uto tinga na buno anda chiku kina anda chiku sama itigo New Zealand Australia da bi lo mane bogalebu da bi romodi da bi rogoro ko bitiko akla de sa mai tu uno bulangi de bunu uno bulangi de teu ke no de bulo man sar boli no boli
3: na ka vina ka vina ka sar wakal leu ke mami sa na ngai war ka to ngango man rutu ku tukulis mai na tu ranga vya kan en e ka vini bakarum buka sa batal ndronga la lakina mi me to mental na vita la noa sa sa no va vini vina ka leu ngol tika ni valni walesi en e ka vi ni ku na num ro wanga la tikum ro klan sa ngo sa ngol ni vu vale be kum ro sa ndona ya wo bi mama ro se lena num ro ngona me ndro me vi bakara ramata ki vi kenda na lu vi viti and sa me tar ko tungo e Aotearoa New Zealand. Ningei rongo te tika ni Saraviru te tinga o Dr. Esala Waka Madawai, PhD candidate and Macmillan Brown Center for Pacific Studies, University of Canterbury. And ngei mbita take ole noa na Canterbury Waka Madawala talanga katana kina o Dr. Suliasi I vuni mwala na kenru wak madhal rurua. He's a transdisciplinary scholar specializing in Pacific Studies, International Development Studies, Human Geography, Ethno-Ecology, Ethnography, with a focus on climate resilience and adaptation, sustainable land, waterways, oceans management in the Pacific, and much, much more. Sandala ka kima misa maruta ki kimrundina na luwe viti momogangango kin volleyball vol le levu vezer no sale nda beda tu na vulvina katalinga ki mami marutaka ro ro kina no mrumbula na turanga vyokani ena ka vini ko ele no ndo na no ni vosa au kila ni ro na turanga ngona ka vini ko ha ora te chimuni va rombuka va ka rowai ni ma singata mu na ni mataka au sale sana ndo ndendo mbaka vira na lotu ni mataka sana mothers day rambaka ni mataka se mothers day na singata mu ki ro sa va ni vina katalinga ni maram na zamaki ke misis buni bola talinga ene ka vini ko na singa tambu ni tina na singa tambu ngo el no final words still from you
4: na ka mai le buna no mundo ngo na ndo mai waseti kina no mundo kila en no ko ni veka e bale ti kenda ni to ke
3: na ka
4: singa walanga ni buno ndo tikina ngo ta sami ka di butu mi nonda a home
3: a home
4: ya te roa kana kina mai nonda bena ka vale buna ka ka roa kite te kim rokina en no ko ni kenna bu ke nga me tare te ki tikina nonda mbula ni te kumbulu mbula bati kina nonda mbula nga baka tamata tam saka ya na sar vale bu
3: totoka hisa ndo sa mo de manda na turangan roba ka vengu binaka roti ko lu mai o tau tahi na vo mo de ngol tika ni na kornilada e o kalandi e na kavi nikua sa mo tongo tindi na miniti me vitu na kolo kondo manda na ser a mai ve no no rto ya lava o vuni vai vuni bola o tingo ka inda talanga na ser ni kanda o ser ni na mo sele no e yo ndro lang ki na to solo sulu si diga cha bisa ke vanga ndo na ser ni korro ni ya da ser mai korro ya e PMN Fiji, Papa Naviti, Nagawalif, Kimdo Naturangan, Rangwa Demanda.
2: Nagawalif, Mabay.

0: Sandro Lange, kei nau ta solo, sulu silika ni vua lima na miniti, me ono na kaloko, kiri na mnini viva sote, na ngira ngote tiko, na news ni ono, ena vitu na kaloko, eh? Iyo, au sa mai tatau mo waka moade, ena ngai tomana talitika, tomana tika anina, nga ravi ni tavi mi adamu, tini kiro na kaloko, ele no atura ngai viu. We kem dola viti na ni vim buni mai Bundol Wetlands, e Brisbane, tash, pinaka waka lewu lewa, na vinga ravi, au kila ni sana re re e tau tongor na noke na singa tambu eh ia singa tambu we ni nau wa wa mi vitela nga verona dorvo la lai ni totoya ndo sa un rusambul na ngatanga na momo jr keza kim ni takan ni rombul bulu binaka ni bulu ni bulu na ngatanga na turanga na maram ni takan ni maru takan vitela no kero na turanga gas ni buli mai otautahi christchurch enekavi ni ko ni kakun ni lava ni ratanga ni ni rei lesu ni rongoda tale ni vital noia en a PMN Fiji page. Ya, ni mataka ni kakuni ngulza vai kenda yo kalandi sa kere menda na vetu kutu kunitaka ya ni. Iye, sarto ngiri tala tinga mingu orto mai crashes. Ndo mulo malaka tamai nunia tine nunia o nunia kendo vuvale. Nasa mbola vinak. Na waliu. Na waliu. Na vitar tala tingu mai vali wali. Sawa. Nangga hindu na kiem do ser talinga. Manangga ibangara hindu aser ni ngaumbe. Kasi hindu aser ni mbua. Mundo na nunumikina. Iye, na Streams Community Church. Etiko e Penmiwa. Ndo na nrao Queens Road. Penmiwa Town Center. Na kapaka lebo iti kurenda kuni building go. Muni na le wakile kina nuno muni motoka. Rata langa nini wakile na matani wali lotu na Queens Road. Oya, taruna kaloko ni mataka. Sa kire menda na ngengole ani da le iwale wena na formu meet and greet. Otia sana gaiteku na mbose na wana kaloko. Sa kire muni na visuri tia ni wakaleo lebo. Ngo mina vibu sekte kine. So na we ulutanga mbimbi mbalete kenda na luvi viti. Wakatamba kendo vi kenda luvi viti nda samai tar kortungo ena korni lava e o kalandi ni e bunga na bia urutanga mendan mai vivo saki kina soli ba kasa makina sanga ndrevi na nati na onda tiko baka leo levo ena singa ni mataka saranga baka roa ini kadhio ni singa ni vula o me hele no we kem ni ke olivia kirta le we kem ni ke talangana maramatina iyo na vanu ni vinaka na singa ni mataka singa mataka kina singa tambu talinga we kem ni ke sarvaka ndindua maru we kem ni na kalomu ni kalonga tatiko ni nganga mwani mbulu mbulu vinaka talinga iyo Kaya wanga ya kipa kasa sabasa ngo turanga ni kamba na singa tambu. Ningei, ucha ni kipa ka ningei mbui, dan indora kaya mbui kama kama. Ni kakuri kuru tiko ya. Iyo, ni taro ngaya ni tak, kem ni babavi. Iso, iso, binaka, binaka waliu. Iyo, kandabu, birdland, wonga, mwasi, mwasi, kem ni afetu kuru ntaraka. Dada baya. Oi.
1: Wadu ni binaka tali tengah wikir ni, na singa tambu ni tina.
0: Binaka waliu, wala noa.
1: Iyo, ngu. Wakila nyerta usana paparo tiko. Na wekangu na turanga ningau na zakalobo.
0: Iyo.
1: Kuni sila tapu ni tina ngoa.
0: Ngu na mpati rungo za ngoko na lako lako nage zakalobo ndina.
1: Ya.
0: Ay. Iyo. Ya pasap kisi zakalobo. Mokuta. O sangka ifo rungo za ngoko. Na mokuta. Ay, lay. Iya. Asanga ni mokuta. Di pari. Sombo. Ay, lomba ni ea. Isle. Buni ivi ne. Buni ivi. Andelai ni bulu vinaka sa dolo vina vina vali vinando sema vina mai eno vi ka vini pagar umbuka iyo o ingau forever sa turmi ngova ongan sa nini eh ngau forever na sandi na rabu JR sa vini iso na sa bulu vinaka vinaka vinaka pagaliyo vam bulu tal tinga mo Greg Trail men Bay of Plenty vako tal tinga mo konay tamba na nandito sa le revir tiko na Wakanda na Leoni RSC eh workers ni bulu vinaka talinga. Kaya wakao ni vetala na umay na kawin ni kuwa, sa ni vivano ni vinaka, virna maramati na muni, sa virna nga ni muni, sa virna ratumay vidi sa ratunggo ni sanandi. Saiva walo ng raw, saiva. Lima, tolu, dua. Sandara ngalo sa ramante kandavo, ni kalungat sa katiko, ni vakadengo vinaka, elno turang i-view, mena tomana na vingaravi, ni utsirangan na serongo, ni mwote sa kamanda.

Darongo te tikoe ana, indone katika tōni, waro teke me piritono, tamo dhaka dhaka ni uvisa ina woku ni, dhaka dhaka era tosa, waka e dhoro tiko, ena kena sangai tiko, sangolanga ni tamo dhaka dhaka ni uvisa mai viti ingo, ena Pacific to dhaka wiliki, no Australia, ki New Zealand, ena nonro vito koni, wana mate ni tu kede ni Pacific, ana woku ni kena waluti tiko, na lenga, nda sakunia tiko, waka mbimbi, na kena yadhu tiko, ena veya sana kede se na na be alaba kede se na be borders se nga wala nga mai viti na bono to do ko na pacific ko wili tiku kina se ko na na kena sanga iti ko ngome munduki me vaka vaka rusai na na kena boli takiti ko se na kena kauti ko mai nonda bonua mai e viti bet kena pasifika na wai wai nganga ni viva mutin taking ko se na drugs na methamphetamine kena cocaine kasaba ka buniti ko na ele buna langa mai bonua na ngono bena kongo to mona tono bola singa ke biselele me to mani to ni vengravi e na bongi bena ka ndai ni mbulu bena ka

0: You're now listening to PM in Fiji.
1: Tomorrow to Nobonga Kenga, when Loma Savoting of Weekend 18 in a minute, and my wall look a lock and a cabin die. And the Navarro Rosa went on any Robital no lekaleka, but the K. Amania Telesi and Dobertona Valisalesi ni Fono. And a Bukungani, not to be Bagana Numi, na Fono, but the Kenatman Nimbula and a Kenaturbaki, na Zula Nimante tanks and na flu shots, and the flu injections, na Kenaturbaki, Mebakanisa Torbulax Artigmai, na na ni matumbatan sa narong sa rani na ni Robital no abat kila niya talesi sa ni bola binaka ang dapat bini binaka ni sa tiko abat kila kanta na nando bulang yun ay binaka ni kuwa ang wala tiko mai ano ba kaya nga menapa madala tiko kuwa manda bini kanta ni berne tiko buo na nando bivo saki yun ay binaka
2: nday binaka na evangola niya talesi au Zabutu mai na koro waikete mai na kialo na sana watu rango te ilebu. Vingarabi tiku nga e na fono e na tambane manurewa.
1: Vina kawa ilebu. Na sabambia kana o non daruru tanga tiku ni vitala noa na kai vina kani kuara nini bararam te kira mdai kina na doni baroroma.
2: Bila kena utangan nandur vital na neka benda, imbala tangan na mateng o na dapat toka po pertanya na influenza, kaya na babitin biya kena mate taka. Kwa enda wabuna sar na bi roni wabuna ma tobi mate bimbi, kaya buka enda na sa ni dhula ni kena idhula.
1: Na sabo iso na ibakata kila-kila. Enda na rin kila ni sa tigo wikenda na matetaka.
2: So nga na ibakata kila-kila enda na rin kila-kila na mebaka na katakata, momos ni masela, sab-sab ni uzu, bu madambeka, na leka-leka ni vengu, setaka ni vengu, so na ngona nando wawale and then malumalum talanga bakina tutu sarre so enaroni to bi lua lua ke na doka
1: o dim beka na tataro bi wala na tataro bi ni flu ngoi baka kim ni tkontro matetaka
2: na tataro binga bina kala bi embat kwendo ngandre butu na matintu se na tamban nimbula na nonda dula nga vel ken idula na tapo to ka bo pertania na flu vaccine se na idula ngo ni matitaka and ngandre tati ko na tamban nimbula men tanda dula kina ni berti ko na rakim bat batando tiki buti ko na matini bula o epereli en bi embati
1: O kila ni so lebu ndo uriri kutiko ena buku ni tori zulai. O kila na mebaka na ngone ni COVID le lebu ra riri kwa ni bete ndesin kila na effects. Se na side effects ni zula. Baka zaba na flu injection kwa lakungo. Enda na rawa, enda tango makibi na kakina, si tiko na kena side effects wikenda?
2: Wongo tini na tiko na tango maki kenta pa binaka mbaleta ni mberi ni ndua na idhula e na kaumai meda na maidhula kina e tiko na kena ndo wakato bolei e tiko na bi ya wakato ka proses e na lako dhuruma sana ngei wakande itaki nina binaka wikenda sana ngei ndo tiki bu menda nanumutela nga ningona nda maidhula kina e na erna solene idula erna paksalta kami tana wawa tin kalima ni miniti e anong na rindrelo reiki na kaya kain doon na kain na lenga tumbe kang blata na idula ni matitakango e sombe ka na raunga ni biya mungusi nga walele na tamba se na biya wawale ya sando paksalta ki kaya kain daro kaya kaya do ya Pali
1: bunga nangunuai kena
2: nanda
1: pake dingu pabilaka. Nangunuai dapat yang darah ni torki na izola ni tetaro bingo, batu ke ibe iso cina pun nuai darah ni teraki na.
2: Na izola ni mati takang gua, do tiki buti kena mati ni peril na lebih yang baki. Io e le gustar na bonu e rawa ninda vitar tarkina e non da non da non da dul. Matai o na beiranga na non da bonu e ne bovale na family GP. E tiko kina nei pula kasa soma tula matini tu e na beiam baki. O katalanga kina beirana beike mesi. Kora tua bolit kenda e tu talanga kina na na ivule ni mate taka ndara ni tataru kina se ena bibo no tali binga rabi bokana binga rabi ni pacific pacific providers kenda rent kuna se na nandra bulo ni binga rabi na tokini bonongo na mara maori providers se talanga lo bonua and the rani i e vitar tarakina sendale rekin menda menda la dula bo katalanga kina na tikona online na vaccination helpline yang na ranyo vitar tarakina rani e obila katkina na mona la kidula kina pinaka
1: pinaka na dava meka enda rani de doutoranga kina na izulongo bakayan baki sengani babula
2: Sí, na dulle mataka endo terreno bien back in baleta ni ne dula etiko ngana ngona endo induye baka ne dula ngo etiko ngana ngona na etiko ngana balab ni ngona na rani tago makin na ngonda ni otina tin karu ne back sana le malum sombu ken karu talnga oka kina bigi na dule ni matitaka kwa induindui na vi me wato kabo pertani na strain flu strain kwa ndo la kuna biambati so sa wande tiki ni kebuka erani nda dhula ena biambati bleta ngona na na na buna ya bleta ni nali malumsombo ni uti na tilkarwa na bula ka pinaka kina menda na dhula ena biambati palat salang ako yan na flu strain in the base of tikwa.
1: Nalabso iti e sa nungo ni sala, enda na rin ni weekenda na dundua baka buwale, enda na rin ni turi baka menda paparo tiki kenda tuki na nabuko ni rakim batambata sa na winter sa ndabaro wa ngole ba yan yungo.
2: Matenga ni ka bimbito ndua, nanonda tango maki kenda ena nanda baka dengu baka binaka unwai baka lebu kia baka talanga enda sakilani to bikenda na matitaka menda kako soni lako baka lebu buno ni baka songo ni lebu se balitana buno enda ndo raroki na enda ndo baka torutunga baka mama na nanda bi wakitu no buno mbaka ni baka songo ni baka lebu ken karua na nanda nanda baka yang attack na na mask meka menta kaya ke baka es na bubu se na sursuru ke na ken katul talanga na nanda sabat sabat na lingan na bingo na todo bat nanda sang ni kila nanda benta na terra sana bat nanda sang ni ron rey terrawa na manu manu ni mati ni dana terai linganta se kombenga ya na beka bide eraninda takaba ena ngonene no menta tango maitende kina
1: Bina ko kila kenyo ito iti ngando mbaka na nomini was ni wa Andres ni wa Sala ena buku ngani bimbi ni kena turiwaki na izulongo
2: Tunga ni wa Sala kebuka osember ni idula ena idula saati ki buti tingu mene preli bom bote ni tango tango ma ki binaka na ndra ki patum patango se ko na nanda dula na dula ni mate takongo na se ro ker bo so pa pertania na flu vexi binaka
1: binaka sar vale bo binaka vale bo ni ngona na ai ka binaka ni ko sa bani ni binaka tu yani ya be ke muni na bo ni ando na moni ma la nda sa ro wa bana mate ni kinango binaka sar vale bo
0: PMN Fiji.
3: Na Digicel, sa wakararata ka, nanda bebo sa kikir na wekanda, may nanda banua. Gorin baleta ni satu na top up ni Digicel e na besay Aotearoa, mabulia may na dairy, supermarket, sa ingun ngulo ni bensini, mabakaw tabir na weka mo may viti. Rata lang ani bakaw e na beilawa e na www.digicelpacific.com. Kini tungtug matay lalay, mong gerero tau ni tundaw ni pakasala e na saiba walu saiba saiba. Tolu va, ruo tolu. Digicel. And the better together. Se torodake vata.

0: Fiji. Sa sibi tingo wiki andana walu na tolu sanga wulu ka walu na miniti andana wambole tika vai marama tau. Vendi tau, haoli vien bola tangidi, nona sa tiki wali tingo wata ki kendani sa mbole vinaka marama tau.
1: Ni mbole vinaka. Ni mbole vinaka talanga na marama na turanga. Ni sibi tingo maena ya kabientai. Ni mbole vinaka talanga na turubo. Ngone leo ka waka talanga ki na ke munina ni mami soli soli ni bakro roma tiku mai ana lima tolu dua pi ana ka bibina ke ni kua bakro mbuka ni ka walu ni singa ni bulo me rono dolu roa ono o kila sa te putal tiku na buli a wala ka talena chune da ba mi na ka tiku ni soli tiku na nambula tapi kake pena sadya dapat dalam ini kuai kila nama lim nama ramer nama bapa roti ku nama mata ongko kena kena maruti kita ku nama Mother's Day
0: sengetamunitina
1: mata talang ongko sana tiga buki nana rotuma
0: rotuma language
1: week ni nama kita ku kena kena Haru tak kita kena berikan waka rutu pada nama tahun minggu. Tanah bulu pas baru tu ma, bulu bulu baru tu ma.
0: Ya, nangun nunggu apa nak balik pun ditau. Nangun nunggu tu sana baru ngau teman tadi na non rebus sana lilin mati itu mebiti. Siti bini lingga mama dalam buka. En na wasi ningu na nibuangkan in the wingo na kata ketoni main na tambah ni tuku tuku ni mati itu mebun war tu na ministry of information. Karo vita no tiko na turanga prime minister wate kena non retau. Entah ni polo tuku tuku pada ministry of information. Oh, wate soni embutambuah.
2: En non tanga unungo nda ba bini bina kanisa iti ko na turanga na ililiu ni nanda matin itu prime minister city bini rambu kaya naman nanda bulang iti ko en nga una ba rote kiongo turanga na ililiu nanda matin itu nisa ambulo binak
3: nisa ambulo binak no iyan bulo binak na turanga ng ram tarubo nungo na ilaw kikim ni rungan yung daw talita ka na nato kakamurang iti kaya na tamba na yung tutukun ni matin itu dana tamba raka bimbiin rata itabi pa mimbi ana nga una go na libro na kaya de tuve se burburra be kaya de tuve nando bonua en nga ndri bo libro na to tuku tuku tuku ni bo wasma likum ni mara ni ra ni kito mai vital na ka bin kwa ka ka to ni na vital no go na bol bol bol na tamba ba ni new wing in government buildings is chuba
2: na sa wale u me tiku so to mandanga na nguno bo ro tiku go turanga na Iliu-liu ni nanda mati ni tu sali usari tiko na vital no enang unungo ena buku ni tumbu ni isau ni waiwai. Ni rao ni bang madalaman da ena isau ni waiwai. Na itubu-tubu ni kenan dao boli mai bono tani. Ena ngauna bata sara talangaw ena sasana tiko na mati ni tu ena kena marui na bayang ataki labo. Me rani besa tabi tiko ena buku ni tumbu ni isau ni waiwai sa so tabi toka na loma ni bulongo.
3: Ya bena boleh. Awak bini bena boleh bena tarung gori macam na. Entah sarai tu cibit tina kairan ni tak kawan na benua. Kanda boleh tapi tu dah kena nak kena sangai. Mevolu tina tumbu ni saunyum bola sian cost of living. Ena ngona betul bira bayi lebu tu kena berburu na covid. Kalau tu kena COVID-19. Ya kamburang mai na itu tu keso ni koro mai na WHO mai na bi maten tu boi ada bikin de viti ya na maten tu bi di tagi tigana ngone ana kena kerei na nanda bi toko ni menda vingo mani sa ya de tu mai na bi kan dendre enda sin lewa meado saado y ni saado menda tu borau menda boruta kana Ana ibu rau, ena benga niti kena isau ni bula enda na durumani ni tarai kenda mai na bilang ya. Na ibalu mai non rubala tiko Iran vata ke i Raunaito Amerika, vata ke i Israeli, e vabuna endo anandrenre lebu ni kena vande vata ki maina oi wai. E keli tiko mai se delta tiko maina ve se burburea, me raniada mai vi kenda, nanda uvang te oi wai na vuin ve se burbure so. Ni yado na lengo ya, sa totole sar na nonde sa nanamaki, na vi company so, Rabai tabi na kena kaumena ue wai, maina vanua, e keli mai kena e lomini, e mboto ni tau loa, se lomini ngele, e na vanua mamada, ka wakandeo teki mai, e na vei wanga lele u, se na tankas, maina kena ikele keli ni wanga, ka soko taki mai, mea dhapa maina vanua, era mai, wasi wasi ikina, se mai, waka matailalai taikina, na, wana, na refineries, na oil refineries, e tu, e na vei se burubura tali so. Nira sa mai, waka sabu sabu ataki na crude oil alo mingo, sarangai mai, wasi wasi e na kenra dui, e wasi wasi so, kwa na jet fuel, na aviation fuel, general aviation fuel, na kaembaleta na, na vei misini, e vivi e na bensini. La yada sara e na diesel, ka Watau ena, ena ngoni salara muri mai kina, na bunua lei daka kina na refining go, kena kena ndewa tali mena refinery go, kina kwe kenda na consumer countries. Nira lako chumena pei wanga ya. Sa, chiko sa reida kena isau ni kena wanda chumena wewe. Mbila tuirene itu kini wanga resikini vina kati mela i, wakilenga itu na nonra wanga. Charanga insuwa tanga na nonra wanga. Na, insurance ni wanga na insurance ni tamata rakau te tiku mai e waka tumura taka nei sau ni kena kau mai no e wai mea dhapa sara mebi kenda na logistics costs na insurance costs na handling costs na na vi kake vea na vi tangatange me dake mea dhapa nangoni sa mai sombugina landed price vi kenda ngai mei sombutu ya sa tu sa ngai da kena kini sa u sa na sa umeni lo kenda na eviti me voli kina na kango tu kuti umer tu na kampani nga kartu sa vulti wa wa tu mai eviti a tu voli vulti nga mai ver na na refineries wa wondo ki mena bi wanga e na da kuni refinery ani aba ka kina na maten refinery me ave me bikanda en da vitu tu mbu da ngo en da vitu tu mbu da ki nga mai me aba sa ndi sa mai tumbu da kitala ngana keni sa weekend na consumers ni sanga sanga ndo na kokuwa e tuwa ndo na consumers e importing country me lewa na isau me volvo ngin sa ranga ni souma se sa sanga ni bogo yoi sanga ira sanga na bi matin tungo mera wa mulum taka na bimbi ni ve tumbu tumbuli da keni isau ngo weekend na lewa ni bonua Yana bunu anga i reni i dawi kala me kene liwa na maten tuwa kama i tuwa na vertuwa na dawu kumona ni vada vada Do wala tuma so mbuna i vada vada vada ni wai wai. Me reni kaa kuwa ni ile wuna i vada vada vada sa umiti kwa ranga i kautani na wai wai ngwari veira na dawu vanga taka na wai wai. Ndua ya. Ndua me kuwa ni sa tuwa ni vertuwa me kaa kuwa ni vatumburi na wai wai e soili veira kara wingaravi ena weito seaki yanga ra ramba se na public transportation. Rungo ebina kati me na obata kena kambani ni wanga, viso kaki ni wanga na vi yenu yanu. Ebina kati me sanga ime kakwe ni tumbu waka lewu, chapa kasi vya, me rawa ni venga niti, vi rauti bata kena nonra yabo o yau se non rei lavo o ira revito se agitungo ni lebo ira revito se agitungo se nga soi timpeka ni rei sa ubinaka se ni lebo non rei lavo binaka itike no bebe sa ita kena kaya ni bikanko e bebe sa ito kena na orto na fuel controller ni adha minango no vango endo kadi vendo me national fuel controller do orto na minister garabitungo honorable Ro Felipe Tiswau Τα βέβαια που κάνει που βόλα και σαρτί και να νόνα που του λέω και νόνα που εντυντήκε και να ειτούκου του κολλάω και με βρτώνα oil companies. Και ρωτώ να τα μπάνε οι FCCC karto lewato kana be tumbe akini ya ya sene yau sene services enta banga ta kana leine bonwa nangai wan dikaba to kana FCCC na nonto to kerker na electricity Fiji limited na EFL urna doni vi volita ki services talesto karabina kadim tosta kana nonra isauni ni kaira sulia na nonra voli se na nonra vingravi na gai vota na FCCC na to borei de toka na da veroni tosta ke da veroni sian ve kun tosta ke le klani vida na ugula saiti ha mentre kina voli lena kango na to kerema na EFL me tosta ke nonra to tarif na ndona kana vi sa ki ndende sara de le oli e muri ya ele una vi sa ke rak goira rabi vi sa ki ta ke tu mai ke sangai tu mai me boka me vira uti ti ko na kena tumbu ke na nonda roka na le ni bonwa na kena la mingo sa la ya sa rena kena sa musu musu ki so na ka do bang te la ke na maten tu dua na nonda overtime pe ira ra ra ka maten tu sa tu ne vir ne liu liu ni be tambana me sa ku na overtime pe me sa ve bu ke bu ke nga mai o ira ra ra ka si bia na ngona ni ra ra ka si bia na pasa bu ke bi na u ndona mi ndona Mata awak anda rendon don merata kata kini merasa umi kini anda nonra hourly rate sana tuan biar ni sana siang ni saumi hourly rate oni sana dengunga tapi kan nomi ni awak ni don mata awak sana dengu sana bis tu mita kita leso irtengan anda leoni mata kata mikuangan ini dua overtime ya kerap kaya sana main iade mer overtime jadi siang ni saumi ni labu enam bilang kat tengah merangai dengu bukan pelabu merani bis terterlik kena leoni awak merata kata tu kena en entona madawa se den romani yo ti yo ti vida na madawa na kaya mbretan over time pay total na kaya tu na maten tu na itu tu bo maten tu todo ko esa la tu gori en esen maten ni batwani ni sen ra indua na departmental head me bo tu mai de permanent check ni civil service me ta maten ni tu tungo esa la tu mai en esen ni tawa Mulai cara lu rainer tu dah baga baga tu mai Sehingga tu ini tawa, enang onan reng reng go, krim tu bos watan tu, tu orang cuma tengah ni tapi, enang sehingga mandan tawa, na itu tunggur. Apa kah kena promotion? Enang sehingga tu mandan promotion, enang onan go. Dan di tengah tengah enang apa nunda tu tu kena go, merani berut itu kena ilabu, itu kena lomani budget ni maten tu, wata ke na be ka, kau tu mai, na be tumbuni isau eso, kau tu mai, nang reng reng, anda mesti tahu tunggu enang belatan awe wai. Eh bila nak ni nak gay rongga tiga ni saya tu kan tiga na kena lutsom buna kima misau na na ministers me rani bau to kata lagi na lingan ni macam tu esok ni lah bu kalau ni vito saya gigi oh bila kat me subsidi tak na isau ni ni way way ala kuber na na itu kena angka me rani kaku ni lebu na ilah beresau me lebu bandu lebu kena rani bandu bandu lah ujibu na lebu kandau ilah me viti betul ke ilah ni na e ana vei ke na vei kerei na i lavo iso ni maten tu me la i tosa kina na la i uga mamanta ta kina na i sao ni vengarabi ni maten tu veira ni leo ni vonua e ana ka e kautumai vika anda na i walu e sengi inda vala e anda sengi vina kate mara vala i en sa aiado sa sengi inda oli arrawa ni doka me sa nganga rau ni nganga rau ni maini ni taki na nonda vanga taki lavo Dan na kau rey dato kan ni sengan ni visau na nonra program ning kita nongwan ni koribuli ker ker tu mai na itu tumbu me wadapa na idur duru saru inre inre wadapa na lay buli na titi buni ambak ya soli kena na ilabu ni back to school ni yado menang ono bangko sando do numera lomba bata na komiti ni ve koribuli Oir na isong songo ng kasi ni buli, isong songo ng gito ni wani buli. E rao ni kutu manda. E rao ni sabi na kanang ona ni ila. E oir rao ng wani bali, rao na lako juga ng tanang gito. Ni netball, ni primary schools. Lahi da kasar tiga uno liu, lahi da kilambasa. Ni rao na lako rao, na biyala kotal ngaro na itumutumbu. O, na biyala kotal tunga muna rao ngani. Sana ndua na idola dola liu. E sana sangay merao, iya... Esan da andan borra kito kina. Ano bonu arrenda vivo kina, kendan le ni bonua, oir na le vai tu mai nei tu bango, vida na ngito ava ke umur ko sa singla ko sa riri ko tai tiga na ke nei ri rai ulman na e auro na ko e tiga na nu kulori ye re ri va ni ulago tu no lori ma tentu ni ukere ti governo le no ni ko tu ma ni bilo ka ki sa ri so le tu na ka vi na ka ti me sa na ma tentu me va un bole la to ma de na sa no nua do va ngita la bokina
2: na za bole tu rana ni na ma tentu na vi bandi taki sana to sar ti kona vital no samba sika ti ko gali bona kisini we nganga ni be ba mateni taki ena ngoni sala da ba sa bo ite kina na mateni tu ena kena sanga i me me voluti na na kisongo
3: e na vale ndo na ngori sambo ko we sar tu na kina vale un bona maten tu na kola ni ko tu na kina vale un le bonua sa boka e ngi tu taki tu e ta boka e sa fa tu nga ba bo vitalia e u na kanga u tu mu vina katemi u bandera ta ku na nungu rai bo li li ni maten tu bo en don ka bo don bula e se ni bo don bula e andu du vi kenta bo ra bo don bula sa tu nga e na bo nu o viti na le bu ni ngone ra ni ra roai e na viti maki ni kae kau tama e nao eni mati ni vimo me tini taki. Sengi ni mbala tolanga na ngune akoa me tini toki kina. E na mbala tsarta langa na vuni na na mbula. Ke pakai sa kanie na nona i vaka rau ni mbula na eni mati ni vimo me tini taki. Sana i tobu ni nona mbula na vuni na na mbula. Sana senga kina ni rawa, ni ndarawa tama i vua e ndua na ngone ngone. Ngone sa i dhauru vua kina, sen kasi me kina. Na kae na maka na maten tu, me rau ni nona i soli soli. Me me mbulo kina no maten tu no corno no bubaile no vika ke tale va me sa kare no kina me me ngravi sen ngravi langa va maten tu me ndam bolea ngravi va bubaile ngravi va matagali ngravi va corro o ito to ka verne vi matagali va corro o bonua o ito tiko de va maten tu no maten tu na kama no nitavi en andike vi sarbo vinaka En ma da ongo me bo titio ke na vital no ni maten tu ru Australia bet ke ni Island. Na ke na vital no titio me na non ro bu vale partnership. Ke na ke na vina ka ti me banga ka da taki bo ran bili bu taki. Me do sa ren ru sa ren in du non ro du se ru non ro vindi nin dinati. Ni vi to koni. Ke na ke na voluti na vi ka so bo la ngai ti na bu no na ngoro. Do vi ngori na na drugs bet ke na mate vitovi. Me boka na HIV AIDS na na drugs na HIV AIDS na even a kati me na sanga me voluti en we tourling a kana we tourling ta ke cooperative effort me voluti no go yo viti na no ni tave mentanga ko me sanga na no na national measures rawani ngrava me ngravi kina bo na ke me taro kina na kana tete Se na kena tosu tunga, na wanga taki ni wani matiri wang matiri taki. Rau sa daga daga wati kumai na tambane ni ovisa kena matiri balu. Kana vina kaiti meru na daga daga wata tunga. Yungo e tambane tunga na noina itavi tunga na ovisa. Kepa kara wa itavi na matiri balu, erna tu raviti ra tunga na ovisa. Liu tiko na ovisa, ravibu ki tunga ni na matiri balu. Liu tiko na ovisa, vibu ki tunga na matiri balu. Kasan tu na berto na pagita bitu kan ke wan di dikan go sang ono ko sa vitor linga ta ki kina na kena voluti wat ke Australia manda ni ra ke tunga na non ro vi sa ke na mabo go ke na vi vida na mabo sa vitu go maletin sa transnational sa trans border involvement sa la ko tunga na so ko ni ke so me bu no tani viti so ni viti no bu no tani ni so ko tunga ya e le butu no bunung karen lo rekin ada ban kare sin lo rekin nir sara lo la lo rai ada ba sin rebe skina merge me lo rai serti bebit ni sara lo i rebe bit e ke le kan go sin ni bulten ke bebit e ra ko te chiku be o da no bunung e ko chiku kina o de chiku me ka er sa sem ke tu rumbo no bi ka ba ya merto no ke bebe sin chiku kina na ke nan da u na en er sa bebe sin chiku kina ngon go me na tomani na ka men ge tu ni be ira na o bi sa me esa na Urike, orto no bisike, bate ke no bisike la kutiga na na ya dani bir na kango. Bate ke ke der bi maten tu tu loma. Meronga ngaruni. Ti onde tu Vole ni volo volo mai laimi. E poka ndike votu na vito chai ke deni wanga. Sa la ulo reitu mai na na ivoga rau, na nonra ivoga rau na viwanga iso. E ndau kila kasta mita ni tunga iliu. Ni rindo koti tun. Sa la rei sa vain din din tai sangi kila. Sa nga ivoga rei ditu na vunuar lau tukina. E tiko na kenra vaka tu na nonra na mawe ni avanra. E rindo lo reitu mai malio alala. Ya na bunu ai sema tiko ki nor to na tonga ilami to na rei ti ko na alo mi gore na winia bongo to na rei na ke na no na na dana na dana no wanga no na namba la ko ti bei la ko mi bei a rei no bore rei ti ko mai ko kongo a ko mu na na ki ka sem ta ki na ko wen mate mai na emba ki ka che na bu la ka sa na ngai bore rei sa la ko ti ko ni gore eh ke mredi ni ni sok tunga abandon tunga na ke bare tu malu eso era tata ko so bani ser la bani na bono eso ko tamai de mani sona ka ambiu e tala ambiu ti umai wai me bare di rimiti ko na uto boto ni ni la wani ngoli ndo banga tatu ele wor nando ngoli mai undu ya mai ya sawa ya na ngono ko sa banga tiki me ka sa bono tu mi wai me sanga i butu tu me sanga i wa wunde wunde tagi tu ena ibu tuto sini ni lawa nga le pikta ma yo ka nga le vingo ma yo ka ni tu gendi na u jera sa tu tal nga vira na i na mi sini mer klake na lakti un bebe dropi bebe na gps na pika ka sa tu nga wa vitali no a ro ro sar na non ro ka ya na bunu sa bina ka ti ni me ya na sar ro bina ko irna ya na ka ro banga ta tal nga na yerang ni vaka vaka sa tu na ngon ngo me ro ro ataka non ra tombo arvesu cara torme bogalawa era la capitco
2: da ti unga na bugni vita noia so verna and then don mer lingani ke na maruina na lao ni non da bon war sa doko talitico na lao e vrivi rere kote ke na na kilavata si si si vrivi
3: era un itico na bon e vandin din te ke na sana sa ti governo na veluta ke na kaenda don mer da kapa ka don sa nga mer una ngan rabo ti governo ka na liu ni tambana ni ovisa na liu ni tambana ni matevalu mer una usa o tu na veru na noa o ke mro sa nga no rungo e to ke lingam rau na uto ni ke na voluti na kango rau clear bo bina na ti go rugri nom rau lewa do bo ngande ta sa rongo bina ga tu na rongo rongo ni song song ni mata da da ro ro ngona mate walu ke na wis na ben ngona sa o cha ro ngi na tu na kem do ro ro do ka ku di ba mo bo i ta ka na ngon go ni ro mai bo ka ra da na ti go na ke na ro ro ngi vi da nga do wor na ba bo bina no ro no ni anda me tu ni vera na kamera me ra en ra bi tungo ni sa ti go tal nga na na ba ka sa mo go ver le no sa na lu so bu ke na ro bi bo mo ti the confidence in the forces san ra in lutu vina ka ti mer to warita ma sai ni rani bang bukti kimi mti ko ni bi to ko ni ngamai ni bi ban de ta ka no ni bi to ko ni ke to nang garra bobe nang ni to itabi
2: na sa boli bu na bi ban di ta ki sa to sa tiko na bi tal no tur ngani lu nanda mati ni tu sa ngani nguna ro ro bi ken de bi ti na ma da onda sa bukan nanda kuya no nda sa mai tala bi tiko bo ndo ba mati ni tu na tur nga to ke na iso ngalar kira ni ndo sa mandanga na no ni tu tu
3: na bi na boli bu au maro welevo kalugat welevo ni mbura ni voita bina matentu en a vita live en a state morning what again a state funeral wana turana presidente porque tem sama en vale e to kene sonara brigade general retired rote peli na elitkau en dona turango e quero sambo weekly sama e vou vinar com blau a nongu chief instructor na ngono dhurkin na matevalu in January ni ono sa ulgo valu ka kero salabata vili mai kero maitura ni valu batu ni mbera ni ngolea ni na matentu na rathaka ni ni foreign affairs foreign service no se tiunga na matevalu sa alesta al mai kero sa mai senior officers wataboli aliu nduendu ana vili utaki lepanoani na tinka vio vitu ulgo valu e unga igurani na walu sangavulu ni sa oito kano sendi na eloma ya. Ndua na turanga, e turanga. Ndua na turanga binaka. Kile irobo binasar na nona leo ni Matevalu, na ngona Edgerton tu kena ni koruni matevalu ngono uduru me kena non sul goalu. Tambo vehicle evo vena sra ke na koruni matevalu tori de kaini non do nua. O te kera kena turan ni valu. Arto a non a commanding officer tu mai o Colonel Bolton, ngai me muri o Colonel George Mate, ngai arto muri mai o Colonel Bon Romo, Colonel Token Rau, ene koruni matevalu. Na nona vi mai luai vete ke ra na tura ni valu a resine da ke ki koa vete ke ki me mtela na ke dure ni muri ke junior wa sandu na i ora ni vi we ka ni vinaka ke mami vi di va tu me kina da va tu me kina na ol sul go vitu e sara va tu viti na ne ruma i indu indu na ke na o dori no vovirni o maka Tau itu nabo biri kalau sanggai bebasaki sa ugai kau telis telu anak kamu nanga kau awak itu kori kina mau kemana tu itu kori awak nak turang ini turang valu ini wono kumbuna sanggai kau telis awak nang ona ulai rai kina i government house na sa presiden tu nang ona tu nak kau sanggai mengko nak kamu nanga awak itu kori kina na itu tu kau atur mevi kemni au kerja mni turang ini kau mani gay Bitu ino mani vale mani tuna tuna kene tutu sa kotalista me beke mniwa. Tuna oko vio iyo stivu, urungo resian tuli kilike ndaru. Ngori saka nono ndarunga, ngori nono ndaru tomara nga baga vio kaini vovonua. Naka reido viti, naka reido gurubura, kwa naka era vombo tutu. Endo dono nga muda kawa kinungo, me rao nga nyo nikila, nyo sa avokali siumai na kamunango. E vai na e vai rodi e vai ni tu vat kei tu na kei maro vole ni ma va tolu nga saot e do mai na kerker sa turu na vale ni maten tu ro ai ti golkina sa kerer na ro toki o wando no e maro toki se berni o tin toki sa mai vai de gone turango na ngai tu ni tanga mai na ro tu tu nga me vi ni na na maramenta vi ndikoila ni sempre ni tiene todo aquí tenía lo todo se roba bovenac y tío bovenac en la valenguer no vale maten tú cuando un chico quien ana turan el lilio ni correction services o commissioner corrections a la la toca a un rey de todo en la alto a un men crea bueno pues a turu chico a mani toque quien que va una otra que en total toque quien se daba Se mba su bombo tsana bibia o tsertungo bo ana bale a ro ati ulme kin sa rimbalabu sa bale ndende o la makawa na sa ta dumanga ni bina ka tuna kana ripe tuma ina kana vita mbanga una ndo ndo ripe kina ya sa bale ngone turango ka to bat kena no ne bo bala no ne bo rau ndo ndo kena na bo se ni voltan bo ae a ngone talita kina no ndo bo de un o ne tama ta ro bombo tana kolu Kalau tu ke murir tu non revolver, itu tu non revolver. Dua naturan kalau. Saya rasa ni ready ke lebu non lut, non lut tu anu na bising, non boleh bising eh. Yang anak kaya om buto kaya, no bego kan bilang. Tu saya ni bunau, na non ni bunau tu anu non revolver.
2: Anda piti guna madong, kalau mini madong, kalau nombosiado. Kerana ini bego andi tiki mendengar si labu sorry tu tu gumbimbi embasi kemaya no bungu di bintar noya.
3: Na sine tu siti no noa ke tu boys te kena a toro tenga kena na bi bo bo ro so ni maten tu me mbaleta na i sau ni mbula ni sau ni aya ke na bi kai so na musu ki so me se na bale leita ki so me na kena banga taki ke na bono me na van ron ro ni kena na i lava a na i lava bo mbule a me lei bo ma manda taka ni dol dola e na bi tamba na tele so na ta mbaleta na we wai we te kena na isenu wai wat gena mitigating measures financial mitigating measures the governor ministry of finance marin wa ma mandataka na tina na tai pana kami minga be sekta na vi kai so na kanga e don me bamba sik tu mai na vi aru na marawa na bimbi ni kamble tena we ngo la usar kino honorable nitok ana listu mbe mai kwa me lei vi pe se kita ka vo te ro tu mai singa boa va te kicha pa ni ki korea me ronda tunga mai na wai wai ngan re vit ko vit bleta na boga nui nui le vo ki na wai wai ni mbulo wai lawe nanto wanua wa mbimbi na aviation fuels and jet fuel eh? Ni rin tostunga kino rin na biyala ngante mai biti merklai chiko e rao ni rin nobo kilestar ni na rin tostunga na bingrabi ni Fiji Airways na kaya kira tome na minister of minister for tourism na we italanoa na singatu city na noa na na vivisek tagme na kaya mbaleta na wadadani drugs karusa wende itaka tome na minister ni I defense, but again, a minister ni Ovisa, acting minister ni Ovisa, sa tochunga na nondro tu yundi ngarawa nondro tu itabi, na bivangangai, ando doon mea lako o commander, General Ro Kalunuai me lako I Indonesia, sa wando ni makatumeno na lebi besaki, but again, na senior Military officers from Indonesia, my brother, na cooperation, ni matin tu rua, si na matibalu rua. Ni sa ambasi kama na lengo mea de numada sa chungo sa mani krea, me kuma den lako, mga indo talango numero ng libre sa ki, wete kero to na armed force commander mai Indonesia. Kaya baleta na tambana ni bula, to chunga na nona to sasanga, mai tatao chungo na bibi sa kini kani I kenanduri ndo na bonua me bukidiki na na benu me rau me kena libeliba. Ke tos anu ita toa ni sana rawa na viva sakia ambala tanda libu ni vi vale eso. Eche na vale ni vingarabi ni matentu eso. Kara sengatu ni vale libeliba. Alain ni tu non rataka taka urna nasi ratu na vi teseni ni nasi na ulu ni bonua waka kena na vi anu anu. Nanu mika waka esa haro ni libu na na libre ratoviti quando vi corvo e na vi health training centers na vi valimbule na rural areas na corni vuli na vi gravi e gravi na libre sana bo rombo libukin e ni sa ndende tunga na kena vesa ke na kati me sapsva ke sa mena vi vesa ke ni berngai ma quando quando no es vi vesa ta na matentu sa mba sige to mike na suara ngande suara sartu na mike sa hindi ni misa nungo riko mike na na vina kai TV na vunu na vina kandu ndo viviti mbaleta na kena waka torta kita ina nanda mbula rarama na vunu viti
2: sa boto ngango ibita na singa me sana siriki na vuli arava na matetiko na lubenda na vikor ni vuli ni secondary school sen Fiji final na singa bukilulu tulebu na singa warumbuka kero nito sa mandanga na numuni tukutuko ni bibuan di itaki bayir na ngoni wambimbital nga bikin tani tumbutumbu na doni besus
3: habi na wale kemini na turanga na marama itumbutumbu kemini turanga na marama yang kasibuli na do vitori bayir na doon gito sa kere wambimbi sa arabi kenta menda na ngara wini rapa binasar na ngoni e na ngaw na rapa rau sosongko ni batumikin ko menda na gito se ramani soko wasayani marlain gito i Bueno, levo en la mada sao que da que tiene retonguito me da con Robin en netball tu querre y dos dos mai o va con tu verto en dua con que volato que quina eso el día mai el prime minister es el rambuca que volato que ra rec no hay district school que en el baquini no gubuli mena no gucor esa rido cana que si bulia querre y dos dos mai guitarrón mai O mula tongkan orang mula begini, iyo. Merah ready tiga orang mana gitu kari. Nih dua telang hati ke bunga men district sekuli kari. Sama itu kan gomeh praminsa. Iti kong kau internet lalu lalu ibit tertolak me India. Tuh bina kata tiga mertu me bi. Sema itu nonton tu. Vaga vaga kakena nonton tu vivo bulidi. Se nonton tu ibu nau. Buat tegar tu koli. Se wambu. Karena bi liu tangi tiga nonton tambah neraka ibit. Nonton tu ulu tangi tiga tu Life after rugby, eh? Na kito tu biya maridyo na no ando nyo kito vital noa tu na gusto tu nsa roka suritro mai o prime minister ang kito ibiti, tanda? Iya. So what do you say about life after rugby? Well, life after rugby can end up in being prime minister, eh? Merkila chugar nongo na rang kito chugmi ah. Ena rau ener leia dhova sar na itu tu li lebu ni nondo unua. Na life after rugby is life. There was life before rugby, life during rugby, after rugby there's still life. na kena pahanga te kena mbulea. Koe wina kai tiko menda paki tabi kena nei tumutumu, na ngaisi ni buli, na veliu tagi wakaturanga pa upanua, veliu tagi ni matentu, menda tukuni tiko wikiru nungani. There is life after school, there is life after sport, there is life after village, yeah? That life is the same. Koe ngana mbulea. How you use that life, how you prepare yourself for that stage of life, is always very important, eh? Menda na vi buke takatiko, vi taur linga takatiko. Bimbi sarabi kenda. Nina ta rambea ni urnangwa, nina ilakolongo, wa ta rambe taki na wani mati vi mokumente ni taki, sena mati vi tau vaka na HIV AIDS, sana sena saranga ni gai matataki na non rambula in a late life after rugby or life after sport or life after school. Kito vital na talitunga, baleta na kanimbulo wela utunio, oyao, Oye, mba itin kadi o sa tiko sa umitu. Sa umitu tu nama tin tu sa duro nama tibalo. Mea thao mengo. Keng kai sing tu anaka umaro ito nungo sa sing tu nungo lumbali. Mea thao buli dira talang anong ane. Nga ngon na talang tukani kunungo en financial literacy, financial wisdom. Mea rabang taka pa binaka tukani ken risau. En sing ta taka taka tunga. Kuni baka sa uri nga bango sa anta ki wawa tu na lome na FNPF. Sir. Ana na kanga ni sa mengai numu I kurul dunga ni kanim bula na FNPF na kanga us pumbi tungo meno mu lavo ni bwa dengu na kame mbleta na numu mbula ganga bwa lavo bwa mu bwa nga tagi tuen go sa tu na kanga bei tamba na viti na bono andara ni bwa tumbe lavo kena na investment opportunity sa tu na ngona bimbi ngo ni bwa la kana sereki na lebu da ketoko na tangone vale ni otime na gitungo erne lesmai Ma dhoru e andra mei tiko pa tau liwale. Dhaba andana, andra vanga taka kina, na ngonea, ena no anda sea mei tiko pa tika ila. Limbala u dhaka na ngonea anda dui tututu. Ralako I kori wuli, da lako mo kende I dhaka. Risuku mo ira, da sembe reani. Risuku ani, buka leka leka sara, buka kai pa tembe nga, sanda moale. Mataka lila ina buya toso. Kwa nga ngoni siri kibango, sa ngonu binaka, minta sea mei kina pa binaka, Buka buke na non rahumu kembali ni ngoni sereki. Buka alung ngangga tegi wala ndi tegi ra. Ena kami balet na non rubula ke na bula sambar mai. Tako ngayau biya apa ni unibina ngayau biya na kerongan na rlain gitu. Ke kerongan na singra ni unibina win tuzok. Singra ni da dapa patang apa dua na tip. Ena suwe ngangga, suwe sengen ngangga. Usa lakopo cemena penunggori. Usa wakila na kena kemikamika na leitu. Misoli na non temetali. Sen onda Steve Kitty, au sa kila talang na kena mosi mosi. Da lai tu bango na kai dalata. Da ngai ka ngai ndo bo ngai tia io. Emba kita lemengo, ngai sa tali kai na mengo ndo ndo tani pega na grade. Ia ndo kenda tu cunga ngo ni tu to so tunga. Ni bo ngai ni binaga ni maro taka na ngito, maro taka na sereki. Bo ngai ni binaga cikana maro kiu ni cikana klo. Ena ngai ni bo ngai ndango.
4: TMN Fiji.

0: listening to PMN Fiji.
1: Na tō mai vite Aotearoa e sengata me dhede rinduandua e na mbuturanga ni kakamuraki na vetu tuku e kamuraki kina. Kem kako baka mbote ni mai luto ni bata ngindi ngende neka wengarabi kako ngan rewa mo kundru baka kwa na rao ni vitar tarumai kira Pacific Media Network and a number ni telefoni sengani saumi saiba walu saiba saiba vitu ono tolu tolu warua wala wala mai kina kata ni meri liwa liwa complaint@pmn.co.nz se wala wala kawako ta mai kina kata ni meri viwa vitu ono saiba ndua manukau rua rua bandua e okalandi rao ni kovitar tarbondo nulu kira Broadcasting Standards Authority and a saiba walu saiba saiba tolu ono ono viwa viwa ono sisi kwa banon to website bsa.govt.nz nwe kundru kethe bakongo menendo bakai dhuri ngai and nalomba ni vusa mbuna singa maininga una abaka dhuri kina nwe ngarabi se programu ni kathi kathi baki kakundru baki tiko
2: Sibi tiki wikenda na diwa ena tini kawalu na miniti na kapi naka endai mbongi tiki ni warambuka kawalu ni singa ni bulo me runo ndolu rosanga bulu kaono. Ya ena mwani talibu ni kandoa sawa watoka maikina na turanga ndrendre mena korturanga ena buki ni wasi wasi ni na wasi ni ngona ni nena laka imena korturanga kei ilia satora ni sambulu vinaka mena korturanga.
3: Iyo ni sambulu vinaka dombulu vinaka mena pamanama yo kalandi ni sambulu vinaka na nonda ni siamati umai. En biuliwiliwa ni programu kena vingrabi ngole sa chuka ni vi kimni en ekabi ni warumbuka ende indai.
2: Vinaka kila ni ndo tala na mwani madhawa ni ngito vi kenda vivu nwa dhabu gando tiki nando mwani madhawa vango sa ndando lebu sarangama ine na vi ngito eso ndando rani saraba ndalo koba ya. Tika tona, tika wuna mbongi ni kwa na mbongi super rugby kwa ni samayi dhabu tiko nongi tona Crusaders kena blues.
3: Iyo, ndo nangi to kukua sara iro wakadora na timerua na Crusaders rato ngi to tiko katako magatiko na nono to rara na rara vo na One New Zealand Stadium my Christchurch kero to na matatimi ni blues mai na koro ni lada mai Oklandi en katin katulu ni wabok ni sotota ni super rugby na mba kiongo dari ni tiko na itubutuwa ni super rugby na tepeli erto liu tiko na poindi erto na matatimi ni harkens na korturanga tiko erto na blues sanga ibita rami sa mtoma ya dhuru toko iloma erto na crusaders erto na chambeni na mba ki sawoti lorai ni gito na kabini kuwa ebe sa usaranga evi sa usaranga na kaya rito varitaka na Crusaders. Rai rai mbala tambeka ni rito usasangati ko merawa ni doa na avuno vinaka rito undambe kina en kena na tuwa ni na itutu ni na bandua kina ono ni mber nga ipakaduriani na semifinal. Vio, ena kabini kuwa mai Christchurch rito unganga na timi Crusaders tulsa vulkono ke ruwa Iendona kaki mami i nanama kita ko kina na tiko bulingo in Islandi po kami bia na korturanga kay Christchurch talinga na nonangito na dhuru ni oblaungo o George Bau dhuru ni oblau wasu ina kelo teilevu ngoni pangandai eme oblau susu ene na korturanga lai ngito mai na timu ni Crusaders na nana sa lai tiko buli mai Christchurch. Kando nan rau ni nana ngito taka na mata timu ni Crusaders ena sotota ni Super Rugby. Tambaka wa na mata ni Polo arto waka ikina na timu ni Crusaders arto nganga to usnobo ni kawa no ke usnobo. Dona ka lorei toka na liwu ni mata vioka ni rogolen relevi toko ni wa. Era buka ningo e na korturanga e vita na matu vali pati nito uti uvuli ke na matu vali na bawa ke na so era kila na nona tumbudake na dhoru bongo tutok sarangito artunga nga na Crusaders iyo en sotota e na pagaduri talitunga e na mweni madhango e na mbongi ni kuwa mai Brisbane rona soti kina matatimu ni Reds kina matatimu ni Chiefs ni mataka mai Dunedin Rona Sota na mata timi ni Highlanders kina mata timi ni Waratahs Highlanders mepukanda kila rato andruka mai mbae na madha saoti kina mata timi ni Fiji andrua ngiti kina timu di tapu tovana tovana wai tiko talanga kina o chana na Reki Nipkins rato na Sota tiko kina mata timi ni Waratahs ni mataka o ti anga i rauna sota na timini moana Pasifika, mai Nothaba, ke na mata timini Hurricanes, mai Canberra rauna gai sota ke na mata timini Brumbies, ke na mata timini Foss. Erto, dengo tiko na mata timini Nrua, ena moani maadango, kartono vavarau tiko, ena nona tongito ka taraba, ena gai pagaduri tika ni suba, ena maadha mengu ena sota tika na mata timini Wartas. Ngau na sarangango me buka ukai tiko artu sali tiko na Hurricanes, artu toka na matai kina kaono, na Hurricanes, na Blues, na Chiefs, na Reds, na Crusaders, Brumbies, kaono tigani. Na nrua, artu na dadoni mertu sanga, mertu na ganga, e na tulu na ngito vita revi savo, tiko kepka, artu na ngevina kate, mertu lama tadaki kina papsiki. Ya, wakata da saraya na... na i tutuku me baleta na Super Rugby me bakau asa vari taktikani nga nga ati kuna matimi kusei listo msongi kwa no kwa sabu le na gito e na pogi ni sigi kwa
2: Vinaka ukila ni tomani tali tiko na vitala no ka le tiko ni vitala no mena vitha na madha ngo me baleta tiko na timi ni Moana Pasifika wateke na nondo tau na wakitaibi se na sianga mbeka ni wakitaibi na gita ngona Super Rugby ena mbaiki mingo rani ndo mbeka na numu ni vivara ramataki se saadhi tiku mbeki vena vitala nongo
3: iyo vina vali ndi ni sara ngori na ndo na vitala noa
2: vina ka ukila ni tomani tali tiko na vitala no ka le tiko ni vitala no mena vitha na madha ngo memba le tiko na timi ni Moana Pasifika wateke na nondo tau na wakitaibi se na sianga mbeka ni

0: vi vara ramataki se sa ditik mbeki bene vitala nongo.
1: Io vino vale, ndi sa rangori na ndo na vitala no.
0: Kai ta bena ngita ngona super rugby en na mbaki mingo ra ni ndo mbeka na nomuni vi vara ramataki se sa ditik mbeki bene vitala nongo.
1: Io vino vale, ndi sa rangori na ndo na vitala no merto volia na mona pacifica. Gai ruo tiko na kai vare teki tiko mi vertau. Kerto na vina kata me avea, matai mertau na rawata norto vitoko ni na PMA, se Pacific Medical Association, kena karua na vitoko ni talena ni New Zealand Rugby Players Association. Sanga ertau sanga tiko rtu, mertau vitala noa, wate kei Debbie Sorensen na Lulu Wadadaka ni PMA kena moana Pacifica. Me adava mai na Mwani Mada Sawati, na vital no ronga en pasika mai vi de bikir to na pme no no no varita mo de bini senga ni to na betena na vital no mer to bredor to vital no kir to na nizo na rugby play association to varita tanga mai na play association ni mer to sanga na kanalo mer to bita na non to patu tu ver to na nizo na rugby merawa ni ngai da kina na vital no vital no to ni kwa ke na madango but ki crazy varita ki tingo no ko na den re ni non to sang io orto sa tu garau avan di ta ko ni tigo virto ni labo tigo virto na ki labo am bisnisi e tigo virto na vito ko ni merawa ni rto vivi ba kana mona pacifica na kanga sanga ivo a ke ka rto no bando ni na New Zealand rugby na kena soli na leiteni virto merto sana didi vaka na moana pacifica mai na mba kingo ka didi ani io mai virto na moana pacifica pari taka toko tana umanga na nuruto ntoli viva kata ulite na madango ni sa rato vaka nui nui tunga rato vaka nui nui tiko na ntoli viva kata ulidi orto na manitia kira na dongito ni na rawa ni mbasika endua na viva kata ndetaki ni sana ron to man tiko no tong tiko no mano pacifica ka varita tiko tana ni nangon sara mandang oi re sempre tiko mandang ni sento na itu tu ku e vande te ken vera sa va buna tu na non ra nu inga ongawa ge rona nu miti ku rona dong gito tu non ra mata bu vale tu na pika me politir me ngara kara ngandre beti ku re mento na bi vande taki sa varita tala na New Zealand rugby na madango ana vital no pagato ri vot Irto sa ndalavo tu na matani katumba. Me arto vako ten na kanaloa na non roto vatu tu ke na non roto tu va me mbaleta na vika erto na numa merto na ngaraba. Ke vika erto sa na vina kata merto sa na tora na laiseni ni moano pacifica. Wandi te kina na moano pacifica me to mani tunga na gito e na super rugby. E na embagi mengo katide. Nia vakalegalega sara na vunua sa edo tu kina na vitala noa. Io Satunga na waka nini, ni rawa ni na mbasika. Endua na tubutuba vinaka, rawa ni na maruriki na na mwana pasifika, me tomane tunga na nuruto ngito, ena sotote ni super rugby.
0: Dina sara, toto kapa oti, toki sara ki na OFC Pro League, klana bae dhoritiko e abulak sara tiko ni na maithaba, na bae dhoritiko ngo e kalandia na mwani maadha wongo.
1: Io, poi dur sarcenga yo kalandia na ngunung ko na sot sota ni OFC Pro League ngona sot sota ni sokai na nurtung gitu mai kuno balabu. Poi dur tiga na ngunung ko, toman tal tiga na singi mataka, na singi mataka. En poi dur tiki na na sot sota ni leaders group. Ngo ira na sot sota tiga mai wal tu do na team. Sangka iorto na matai ka rua ka tōl ka wā, er tō tigo nei tutuia ni mai dhawa na sasota, or tō ngā sangai biuda ke nandua na tōmbu, waka tōka i tigo na leaders group. Tio kina na timi ni Bula FC mai viti, o Kalandi, timi ni South Melbourne ke na South Island United mai Christchurch. Ndua tunga na timi ni Pacifica, er tō tōl tali na timi, or tō na timi ni New Zealand ki Australia. En sasota ni Challenges Group, tukino Solomone, Vanuatu, Tahiti, e Papua New Guinea. Yo, me adhava mai na Sinkwa, na timi ni Solomone, ki na timi ni Vanuatu, rousali utakatiko na Challenges Group, bata rowa sanganga o tivu

0: na Timini Auckland ke na Timini South Melbourne masota na Timini South Melbourne ke na Timini South Island United pro salu takati ko na sotsota ni leaders group balatani rawanganga bagan dundua ena mateni wabo kiningi to wedori ena singabu kelulu na Timini Mbula FC Ertuan Ruka virtu na Timini South Island United yo ena singa ni mataka singa borwai erau na sota na mata Timini Mbula FC ke na mata Timini Auckland na Timini South Island United ke na mata Timini South Melbourne kerto na ngandre bana non to mata Timini Mbula FC mertu na la mata zake ke na sota tani sim finala mertu na ganga ena singa mata New York Arto sana kai sota ke na Timini South Melbourne ena mata mingo kertu na ngandre ba mertu na la mata zake mertu na ganga talenga ena ngita Nei tumutu vartu sa tuvana tiko na Oceania Football, ni na uoti na sotsotongo ni Leaders Group ke na Challenges Group, na matai ni tolu na timi, erto matai karua katolu, ena sotsota, ena Leaders Group portungo erto na lauda ki na sim finala, kwa na kautu eti ni timi, sena kavani timi, ena ngai sota ke kwa na timi anganga mai ena Challenges Group. Rau na sota ya, O dia nga nga vira usana nga iduru da kita langan sem finala mengge le toman irtu na tulu na tim irtu usana liukina maina leaders group. Siya nga niroro na sotsote da katinggo iyo indua na ka e sa laurikina ni waka e sa tiga bu me sa vei saumai na iwa tanya dengan dinigito rabara ita katinggo pun bimbi vira na nonta na pasifika irtu na tim ni pasifika irtu ungito tiko. Ena kena sa tigo melori mai sa viso mai me vinaka vaki mai na matanga lingit ngito era paritaka isa ko saranga na usutu ni kena vredori na sotsotongo matai ni sotsota ni soka e soum professional league ke mbalir na ngito tigo era soum zartu arwa kontrakt ra soum tiko matai ni sotsotongo me kaukina na matati mini pasifika ena tigo buna mba kiongo. Ayo, sa tigo na pagano ini, ni rawa ni na la matata kena matatimi ni Bula FC, kina semifinala, mewa kukati kwa na senga ni na rawa rawa, ena tanre toka, yo, kemka erto na rawa ni rato utaka-taka patatiko, arto kaya ngata kina na vei katumba iso e tantolo virtu merto rawa ni rawa puindi kine na ngoningito e rawa ni rito rawata na semifinal me baka er sana sasanga kevi tigu kina na matutimi e rangita tigu mayo kalandi e na mwani mada ngo katanga kina e na mada mayo kwa
1: Vina kamber ngani mai dhaba na wasini ngauna ni lalakai mana kortorang to talimbeka na kani vya tomana
0: Iyo, vina kvalim, anda mo mo bina katunga na bi sa sanga so sa basi kati ko mai nonda ena gito o rakabi au klani mavango sa so to kana na itutuku er sa basi ka mai ena nonda sa mai ding ta ke so na ndo bi vo to bulidi ena so so ta ni er batangi ndi bi so so ta so ena en mata tim ni under 20s fo varautiko kina soso tani junior world cup samai kedivo kina o Henry Tui Aspen me mai lulun dori bi vata blif en mata tim ni ambaki ko sambu lokso mata tim ngo gito voli ma australia na pula saoti en to fo varautiko mada mengo erto na ngole merto na le gito en to soso tama africa Sota kena mata timi ni South Africa, mata timi ni Chile, kena mata timi ni Georgia. Ena ndua na sotota mbera ni ruto ulanga ingoliani, kina sotota ni burubura ena mata timi. Ngoli tuke na mwani uli vinaka vi Andrew Tui Osborne, ena nona sama ikadivaki me sa liutaka na ndoni vivota vlidi, ena mata timi ni Andrew. Ena mata timi ni Fijiana Ndua, ngoa ruto na varo Gito ena sotsota ni Super Rugby membalitir na ilawa sa may kadibig talaga na day Mike Leggy me may WBWD ena team ni Fijian Lango. Ena lo matalaga ni Madaw ko a may kadibig atukin na ng WBWD liu tubo wa ena flying fittings ena tamata team ni Vanua matangali sendu si serwakula na lewe lima sangavulu na ndaungito merelewena na tombu ni ndaungito erna wakaruta ki kina sosota ni Nations Championship mena sota kina oviti watiki wele si Englandi ki Scotlandi ena vulo July. Da morete toka ni mbasi kisabti kina sona ndaungito Vinaka, so nanonda dongito Makawa, so nanonda dongito Vau, basika tokina. Nathan Hughes, doan dongito takatu na matitimi ni Englandi, na nabawalu, lako tali tonga may kina na day semirandrandra, basika lius tali maya, waka kina be Levan Botia, basika tali tunga may narana, basika tali tunga kina. Na erandra le vida nang gitsugun ng rua, lebih detail ngar kita tengah mai rope awat ke cabang war itu kan kita no sabo dari tiko le usara na toko na na timi sama ikadi bak sana tombu sama ikadi baki menang ga ding tek me kin le tol sobul karua menang ga ingole an sotota ni Nations Championship wan bot tiko ya na rawan ni nakadi bak tiko na ber tiko ni mai zawa na bulo o chune me bakana lawa ni World Rugby voting be corona madau me ngai poka ter sota ke welici sa do do menda ne kila na le tul so bul karwa io na ve ka sa mai poka dor ke na timi sa mai ke di bagi tiko sa ti ki na ndo baga ni ni rawa ni na do na mate timi binaka na ka di baki ding ta ki mena ngole ani me le poka ta ben so so the Nations Championship pota ke welici Englandi ke Scotlandi na bulo July.
1: Sebenarnya kesarbal lebu na ilal kai mana kortorang anu bungi bina kain dai sa lebu tu ane lolo mana kortorang anu buku ni sosian gona kai narong singin ring imbeka anu bungi bina kani ko bina kabal lebu.
0: Iyo bina sarbal lebu bikin ni something mai bina lebu na mati mitemen kalungat tati gono mani matawa usapa dengu bina ka

0: Ke kani nga lala na singa ni mataka. Sanga ni dona kani ta kapa na singa ni mataka. Rani ni ngole ni na Eden Park. Ngo e o Kalandi. Rono sato jiki na timi ni timi mai panua. Na timi ni Bula FC. Rono ngiti tiku ki na kene timi ni Auckland FC. Ngo na sato sato ni OFC Pro League. Ka na baka i dhori tiko. Ngo e na singa saranga ni mataka. Tiku buti kwa na pima umani rua. E na ya kavi. Rono ngiti tiku ki na timi ni Bula FC. Si li te kero te tiko na Adarubo, ke leitani en Mbutura Rani Gito Soka, ma iwanua Roy Krishna. Li utaka tiko koe na timi ni Mbula FC, kartona sota tiko kina kena timi ni Auckland FC. Na ngito ya, en arubima mani rua, Eden Park, ni oti ya, arunu nangai sota tiko kina na timi ni South Melbourne, bat kina South Island United. Rani ni saraburu na ngito ngo, en wasanga bulu walanga na dola ya sa wili kinoi ko bat kerto le tolu tale no bu vale a four package go family of four package e wasanga bulu na dola se ke ka ni be am ngolen don duanga na le sar sar ya rusa bulu na dola na se ni tikite rani ni bulu na ni tikite en ticket master new zealand na singa tambo en go media stadium rono sote tikine temi ni solomon kings bat kina vanuatu united gole sote na dona kaloko Ni oti aro sa nangai sota na timi ni PNG Hekari United wate kina timi ni Tahiti United aro na sota tiku kina en Go Media Stadium hoya ni oti na nonro sota na timi ni Solomon Kings wate kina timi ni Vanuatu United na numa basa nga bulan dola kipa kakem dole eva ndo sana kina kimiak mandole sarawa na timi ngor tau kerkeri tiko na dorbo na timi ni mbula FC minta ngole ni pakele lebu na lube viti tiko boli tiko ya kalandi kipa kani singta na kani ngode ni zakaba ni singi ni mataka ni ngole ni Eden Park le sarabir tau na nonda dorbo na buku ni sota sota ni OFC Pro League
1: You're now listening to PMN Fiji. PMN

0: tatoka pa koe tina sere a ser ke i burro tu kula. Lis va marasi va maro te ki kende tiko ni atavi vina ke ni kua, pe ke ni na sikla i tema mai ni mbula, ni mbula vina ka. Ta kum bula tarti vina i Alice do mbula vina ka na mata buba ni na lala na mbaravi, ser talanga ya, na mbula tiko doa na mbula tarti vina ki na. Vina ka ba lewu, Tulungan ako kini sa mga isang tiko mingo may vali, bikin nila sa mga tiko beto may panin pa kapaka. Kung ito lili, baka mo kita tingayan na bili, kini kita sa lang ay kabinda. Ang iti pa ni Pinanumi, Kelsero, nakabib na kiniko, naman ni Talibon Itali, sa iba ulo ng raw, sa iba,
1: Ya, ana pe ba mbole tinga ni be kemuni ke sara na ndau be to ko ni tuma sang ni ndoza lata na be mbong ni barombo ka ni ndau sama te mai na bata bata be nakango ni pamana bete na be bo no za banga ni ndau sama te mai kina ni mbole be naka ni mata be naka mai nonda be ka ta sa gunti ko ndi taung nonda ya wetiko nonda ngau ni tiko ni rong ser talita ki mai be kemuni ki be kemuni na bani telefoni sa mbitu ke ni arota nga ni ambita mai bana ni to bola mata na nomini tukutuku a ke baka ni vena kata ndona serre se ni ver ni ndona serre se ni ve ve botai ena serre ver tona nomini lala ni so sengona tikumbeka a smek juice tikumbeka se ngunu titi ko na bongi vena ka ndai a ni ngir ngir mai se ni baba ni baka nui nui vena ka ver na maramatina mana maramatina muni se ver na le ni vale ni ngir mai men dana na roni rongo nan domo muni en na reitio en na bongi vina kandai domo na tono tangi zaki sisters en na wunde waka wanoa apo tai tiko pe tale
0: tale ti modi na kwa mi tala ka pe ditau chiu Serboni na minta tinga kina Rudy Ferro pinakbali ang dosa ng tigumay

0: nui chese mudan bito en sere memories sa ko sa sibtingo bi kenda na tini en tolu sa na pulu ka pa na minute bang itigo ni barro un boka ka walu ni singa ni bulo me bulo indoi ronando lo sa bulu ka mo
1: ya ni bulu na kedeni na we kandri sigi se mamai donai tukutuku me tokuru ataki tuku menta pipo sakita ki kina e so na vika bimbi me mbaleta kenta pa ketamba ki ndua ni tau ki ki viti ti mwoi wa kalandi mungana yo ulutanga menta mai pipo sakita ki tiku kina na kena sangandai tiku kina me nonda waka lewe menta ya tani waka lewe lewe sara me buke ina nonda toso toso ina vika ngandrevi vika enda nindu sa mai leo ni wanuai Aotearoa in New Zealand. Na mboa se kadhiwi ngō e na wakai dhori tiku ni mataka ni kadhiwi ni singa ni bulo me e na The Stream Community Church ngō na Ndonan Rao Queens Road i Pemiwa Pemiwa Town Center tiku saranga e na Kapak da kuni kapa ki Pemio Town Center. Na ngauna, na wana ka loko, na tega butikina na registration, meet and greet, lima na ka loko, sa na tega butiku kina na mbosi. Sang Andrevi, mani kini rungoda na itukutunggo, mani vitaratara, ki tal-tala vili, turanga i view, ena na mani telefoni, ruas, seba ruandua, rua waluono, vitu va vitu tolu se ve tartala atu langi no nana mani telefoni seven dua seven ruan dua seven lima rua seven tolu diwa seven ke sona ka ni vina ka tamini bande taka sanu taki ni oni na vital no takayani na ke na kati pa kitalenga na no anda dui valini lotu kin kiki kim do na non de tala tala ke de sar en enrebi na non ni vito koni ya ni kini ngalala ni mataka sa enrebi sar tinga menda mi menda to se ani ni ulita na tingo menda wo de bata na non da takia
0: ya benaka ditau na singa tala ni mataka Abiki muni na nonda ngwa ya kalandi. O kila ni kipitasa ni dona ka ni baka dhora na single level ni mataka na ni ngwale ni na Eden Park and na vima mani ruwa rono sato tika kina na timi ni Bula FC Bula FC rono sato tika kina kina timi ni Auckland FC ngo na sato sato ni OFC Pro League ni odia rono sato tika na timi ni South Melbourne vati kina South Island United tiki te pula tiki tiko nungu nungu wana ticket master rona rosa na pula ndola dona tikiti kebuka ningole don dua kebuka ningole numunivu vale family of four rindu so mga basa na pula ndola singa tambu katini ni singa na Go Media Stadium rona sote kina niti ni Solomon Islands kina Vanuatu Solomon Kings wati kina Vanuatu United ni uti ya rona sote tiki na timi ni PNG Hekari United kina timi ni Tahiti United. Ia na ser da rabongo, a boti tiki ni kina no Solo Randindi. Solo Randindi mai Hamilton, a boti kina no muni vu vale, pina ka vale vu Solo, nanda u geringeri tiku mai, na kere ser, kena vei toko ni voli tiku mai, en na vata vata pina ka ngoni PMN Fiji, en na vei mbongi kia de sara, ni vaka rumbuka. Tama onda tau na, malo muni tombo, kene vo kura, na vei li takine i, Chio Beto Kula, kodo kodo ni lo mamu.

0: vonga kei vale ni sawe na sere nasi nrenrenga sa votingo weekend tini ni miniti me tini kandua na kaloko and bung ni kwato tolsar tego na tosa ni linga ni kaloko and venga ravi na bongi vinaka and taini takani ni tali takatiko na vei sere rongo tiko yani na bongi vinaka ni kuwa na kamale buna sia mate kumai na vito koni tiku mai a beki mini mekana sanga sia mate kumai tiki ni ngono ngoni bulu binaka na kamale buna vito koni tiku mai na pata mata binaka ngoni PMN Fiji se pamana viti ena bonga binaka tiku a
1: binaka okila ndita wele busera na mate kumai sienda to tiku ngana libo tolundua a beki mini na se pa mai se ni vangarati ko kla e e le pa sarra na bito non radale na lima tolundo sa sinto na kai rong na mata o rosa o sa mi bisau sa ndua sa iva rua po indi rua FM ni na be mal taranga ni sa bisau na bio libu libu ko mena 5:31 AM kina ndua sa iva rua FM Ste seni patati ko nga program patati ko nga i indua nga na kia na i rong rong ko yung ko i rong o uwe si bisara sang sara ni karkara bisa i ewe kem ni yung sige isi mamai ni mbula ni mbula binaka
0: iyo na sir tarabu nga ngon isana ni mkia sar tinga ni kina na dorbo na turanga tama a wiki mbimbeka mbeka na tukai ni mbuli woti mai na mai matabatu do QBS kila ni lele buse maruta katika na ngonongo na nganga ni QBS na Coca-Cola Games na Moni Mava Saoti rogoza tiko na Vivo Saki ngole tiko ni Saoti tolu sa mbuka tolu na mba kirito ngitor na dhurubu mai matabotuzo na na mbilo ni Coke Games karito me wazi wini taka kena na Coke Games na Moni Mava Saoti arto tiko ni tiko ni tolu sa mbuka tolu talangana singa na nondrana maro ta tiko na coca cola no no sa me ngangango
1: ya
0: to na torang ni na dikito tiko people ka ti mai mai north shore gai singapore winga ke singapore winga sa ro mai ni sa winyo ki bi es ke mo sa ambi sa ngana ni to tiko sa rang kito chiko no tiko Wakai lao lao, sa ngole ko, mele marota ka ngito ni na unganga ni nono kornibuli. Tukuna tiko kwe ni tanyo kwe, tanyo kwe na misara nganga tukuna tarangu kwa watina sabi ku tanyi daka ngay tukuna kwe kwe ma lone gold medalist maina mbaki 2010, 2011, 2012 by QVS kakua mbate ukila na nrenre ni kena sanga mo wini taka ndona metal ye wana Coke Games kwe wini taka na javelin wakula na javelin by QVS sangai tuko no ngono kwa mbete ukila na nandrendre ni kena wini ta kina netari e na babara ukime mimbite kina na ni mimi muto zoko kwa ya kime na maru teko tikino ngo na naganga tolsa vulka tolsi na nito maru teko tiko na isa vose wiko wati na sangai tuko no kwa wati na o QBS na nga isili na maru mingo
1: santi
0: ya wiki muni kevin na songo songo
1: kwa nga ni tolsa vulka tolsi na
0: Ni sang sang ni buli oti my QBS ni bulu binaka ore de chico sa le buna ita bani nondo so komu komu ni vata vaka mburre vata vaka mba ki vata and buku ni kena maro te kitiko na nganga ni QBS na Coca-Cola Games na seringo sa no muni ve ni to boche o sa lelea ile store my Wellington sang sang ni QBS so boys my Wellington but ra kena go kalandi kena ve sa New Zealand ni bulu binaka

0: Fiji.
1: Georgina Lendua, pamaro te kente tiko na monini se retale taki na nauna sa sibu na tinikandua e na vitu na miniti. Kuri tiko na vivatai, vikirundo na turanganeta, my chapel, serangondo na mumi kete tiko kina, mbulim na karopate, kwa me rana nungi kedi kini rana mwane bulio kini rai wanga primary school by BMBB head girl mbuti kuna tala na siri raremba nina nami tala tika na seru karawa junior songeta aule meno muni nambo mi vina kani kua
2: na kabali muna semu tika maena PMN Fiji se pama na
0: Fiji

0: tu mai sere sere vi ana sere nangu yala yala sa siri tingo bikin tana tin kandua ana rosa ngabulu kandua ana miniti.
1: Tamai bilibe, tamai watsoni, tamai tumbuna, tevi tenrulin ruli, ratu manasa, rusi, bread, ki lewa, ndakua, mwasese, serangondo, nanumi kikina, mai manurewa, mbule binaka leti la tulele, seretanen mbule tabi, o ser ndelai, ki unaratu masi, do nanumi talitikna na seretarango.
0: Senga ningu na dhavi Pauli ya sikuya ukla ninga lili sartiko wale vona turanga ni teile mungu ni sami ngole talitike ni vanu anano na leni wale mbulu vena ka pau kuni nga lili tiko wae ya nasirango sabo te talitika ni wiki muni na mbongi vena kenda ye
1: liti mai ratu lolo ni nanu mi talitika na sere tarabango kila ni tangin don tu ni laglako listali vanu ni mataka ni nanumiti ko na serta trangango la sali ni intula ki verata mule benaka neta ni nanumiti al tinga na serta rabango ngalili
0: Paradise Roots
1: meva maro teke mgini akabina.

0: Ma isla ya hie. Ma isla ya hie osa Tino Hunt, ne? Ka isla afoi si osa rongrongi roe?
1: Is rongrong lili. On ma fo an famur ni pole isbe yang in National Bowel Screening Program tukpe e fo onong kul si fo limong kul ma vol. E katanwari la asok tatit. E avet ni ela fo limong kul ma vol ni fo limong kul ma siyaw. E talapota o tiha wonghit ni hei siu tin ni la asok wa sekur tit ni mou si finay. Ta katanwa tungira. Katili li hoakit e lapota o tiha wonghit ni katanwa tungira iti ni fo roi hili isbe avet ni ela fo hifong kul ma liyong. Sekur tit ni mou se finei la polau ma rea miche cancer. E avet ni la polau pot la lilia. Yo katano atungira, yo asok avapion, ma yo pola asok miche. Security ni mo se finei pola mur a mur. E avet ni la po o te huang hita, ting lili ma asok security.
2: E la posi ma la hit Ruasi Broadcast Standards Authority e ovol o full on on, siav siav von, ni secure si website is bsa.govt.nz. Tit ni tine e kat wafrasi ni pangu ek te tir kopla na e la loang ni tiren rong hul e av nga rue kamatam i tironit ni nga rui ti is a soko.
0: Ngāti tako PMN Rotuma, OX o sa hinti siang ni po matinga se melalang ni Micharente, John Vofo O, Peter Roma Rafono, katmau ekra Rossville, katapema se Tama Kainoa, aus Nua e Maori, katmau ekra os hinti siang e TikTok, ni tinga se mfingle ma se mau ekla Double Tap, ka nama musfotu manava e os live chat ni Facebook ta ne. Rongrong ni mo se is fame rotuma e lalang ni ngasavet ni utu utum inia ni rotuma de la asoke rensang ma fol ni hual ti is rensang ma fol ni me lang tau se ren folda e ngasavta. Kasi os hente seong ni noh e New Sirongi rotuma language week ni ngasav ne feang rutuamta la kamate e rensang hulta sapatota katapema terenta ang inane e rente ai oka osa hoina ne ma happy mother's day si osa hoyon tutua takoa ka tapema happy rotuma language week si osa koinang rutuam tutua takoa e ututu ne rente am nek ni ngaruti is rotuma language week osa hanwiti is nusirongi la onta la la fumo oka osfeangta e hanwiti is on rue la rakwa os feangta kala feang ek os feangta ma filo ne ngasavta ne filo ne ngarweta ne rutuma language week yang tapi la isla ek putua ma rake kos feinga ma sang fak rutuma la semawan e ostore ki pui kai pa inia rong rong hoi ek e reko os Rotuma Language Week, fingale mata la se Ministry for Pacific Peoples website, la inia rong rong hoi ek se mo, ka kamate i, ayota e os hanu te Christchurch e ototahi Christchurch, kamate hafen sang hulita e micharente si tuelheta e yonyonda, New North Brighton Library, 213 Marine Parade in New Brighton, Christchurch. So kwa tifui making a workshop ni sapfui, rakla sapfui si osa koinang ni noh e Christchurch. Sapatota ai okif os hoina marot ni la asok, la ai oka os hoina, kakad mau ekra kamatang ni Rotuma Language Week. Rotau noit la asok e Kingsland Rotuman Methodist Church ne Kingsland Trinity Methodist Church 400 New North Road Kingsland e Auckland live stream ki pui kai pakele live stream as Facebook ta fingli mata la se Facebook ma au se Kingsland Trinity ne Kingsland Trinity rotla kamati samataheta e Micha Renta, se o sa hente siang e Auckland, o sa hente siang e Christchurch, a la asokwa oris rot ne la seia nga sav ne feang rutuamta, he foleta si heliam heta, Fendleton Community Center, 170 Clyde Road, e Fendleton Christchurch. Mon reta rensang hul mata ne me, o sa hente siang e Christchurch, mahela kill okia os ngarwene siu e Turanga Library, 60 Cathedral Square, kamati hisiao eta micherente si hihifeta e aswata. E ren hekta, ren fulta ngoi niane os pureang tutu ne nohe nisi rangi kaos ututu ne rente tapima la asokwa rotuma day, katoang ne mousi rotuma day, ne? Kongo inia ne ereko rotuma day ang tau se laloang ne ngasauta ereko pupot fak ngarue marako ut ma oil fak se suva nisi rangi la asok rotuma day e katoang pautala asok e a iota ka e rainfall ta hia hia lele se tene as pameru tuam titu atakoa ne la tiange se ala asokwa mahe oka naang ni rutu masiron roni e ren sanghul ma hekta ren hekta e nisi rangi he akia os haha rangi youth night e University of Auckland kamate he honeta si he siau heta os koi nang ne NZ moi rangi tala muakia ngarui te is la rak rak rakwa rong rong ne mousi os fame rotuma os ot muta katapi ma se ahe la sok ta far mia mia het e afta ang e ren liamta os hinti siang ne Kingsland rotuman congregation of the Methodist Central Parish ahe la sok ta ahe oke os Larry Rii, ma la asok ta maneat e Bounce Trampoline Park, 6 Joe Mack Place, Avondale. Fingilema ta regista ne fe oasa la pola inia tine famene la lila teange siane, ma ta email se Kingsland Trinity, kingslandtrinity@gmail.com la foia o asta se ngaruta ang. E a iota os hinti siang ne Moironi e Auckland la sokoris kato ang ta isang hulheta si he heketa e aswata la sok e Pacific Advanced Secondary School ne pass e 42 Atkinson Ave Otahuhu. Os hinti siang ne Moironi la sokoris kato ang ta faksarek la leuf mata hoaf ta tila ala hoi viang ma osa kainang tutu ne. Kat mau ekra fing lima ta hof o kuf kufta ma o senta e reko katoang tautongat ma makni ahe la asok ilalang ni terenta ang. Kat mau ekra os hinsi siang e Christchurch la asok tapi ma oris katoang ta la asok e hiliam heta si hisiaw heta e aswata. North New Brighton Community Center 93 Marine Parade e North New Brighton os hinsi siang ne Canterbury Rotuman Community ta muakia ngaruta ang. Os hinsi siang e Fiti e a iota rotuma Fiji Rotuma Association ne FRA ta la asok oris katoang ne Fiji Day os itu te pepche e suva tala moaka ngarue ngarue ta katoang tala kamati ren liom ta ren sang maliom ne me mala veh se sapatota ren sang mahif ne me e ren liam te la kamati sang huleta si sa heliam eta e aswata. Language program ne ren liam ta la asok ta pe ma fak peche verea fongi mas hanuchu ala sok tapi ma os mania tela ata ngoi nia mania pasta tla re mania lono tla re a kelekti ne ngaru ne si ne os hoina a katapi ma se fashion show ma tau tuangan ha rangi la sok eren liamta A iota hil hisia ita si hekta ya swata a la kamat se tau tuang ne noato mata ositu ngach te o nafa ositu ngach te itu muta itu ngach te pepche itu ngach te a chuchu mata pepche mata itu tiu os chief guest ne katoangta ngach swak mas mahen ngata manhen ngata Sapatota ahela sokwa rotu mamaka makepel a neositu tutu atakol hayang ayang makepel ma kipuika kat estira la ho fingle mataliof la tenga sia mas fami rotuma e os katoang ne rutuamta e renliamta se sapatota Aela raketa pema osa sasing te isa chochila leofla laf oka os ngarue. Chochi aela rakek yokat minti yokat rora ngarueta yo asoko ngarueta e yota asoko os ngarue hanap ne Facebook ma apo chusun tinti atakoa ka yota la maf oka ka ngaruang te isi e osa kato wang te isuva ka yo mo ekta pema osa Ngarwene os hanwo sanghul ne terse, ne os Pacific Language Team ne terse, ma hoisongan oris ngarwe e apuchisune oris ngarwene la afek e reikio tatapema. Ma hea hea lele isi os hensiseo ma koinang e fiti, makete isa ahe okif tene ostutu atako os famur rotu mai ututu ne rente, e reko os rotuma de makat ni ahe la hoaf ahe oke is fame rotuma te rutu ena fuse ngach tu atakoa maru ek se o foro se tene os tu atakoa ni iom kawe lang ni micherente fe se is atakoa

Rutu wena, a makati home, a ae oka, a tene o su tua takoa e lang ne Micharenti is, a e reko o isla ngoka isla avohe o ngarue ka kan mau ekra, a rongrongi hisla fiang okif, e reko onta os hamiti is New Sirongi os OFC Pro League la sok e lalang ne teren he roi kamati i maka os team ne os team ne Bula FC la menya e ya iote Bula FC la menya ma os te mau ekwe hutu te ngwa hatsi te kei hetu kamati e hafen he roi te e ka o e i Bula FC la menia ka tapia masi South Melbourne la menia ngi sia ma South Island UTD tiketi la pola teng e tiketi la pola teng e Ticketmaster tola hekeng hul family pack fa mere hek kan noka e pateng tiket e sia he ma tola rong hul se menia he ruone la asok e kane e sapatota la asok tapema os ne la menia e sapatota os Solomon Kings la menia ma os ma Vanuatu UTD e heta mata os hensisiong ne PNG he kari UTD la menia ma Tahiti UTD. Ma os tim ne fiti la mania aieri iris rava e mania mumueta ne asok vahia ka mania ti is ne la asok e ka tala inia ea ne ki puiki la maro e mene te ka ma la pola utse mo ka noka ka maro rama e ka ma irkal utra se mo e mania ti is ne Ta ang rong rong ata kwane mose is fa meuro tuma ka ahe la ahe okif e ngasav la noan ta la asoka ngasav ne feang rutuam ta amnek ne filo ne ngasav ta fek putua marak ek os feinga ma sa ang fak rutuma la se mawan e o story. Ahe ek ta pime lang ne micharenti os hinsi siong ne puma os hinsi siong ni te e kauchau te inga te Sons of UK ni leo ma hoi whengange micharente e reko mak fo oud ni poma pensi e YouTube ni a taf se isa ta koa a rong rong ni mou se mak ta ang kakad mau ekra e ngasavar la noan or mak fo oud hoi okit mania ma waf ma waf ofa tala hotek e nga savat la no ane. Ka nga hela rako kif ngu inia ne ma oi te ispo ma foi se mak AI, makrutuam AI ne chao e YouTube ta, ne af ek e YouTube ta. Ngu hoi fingang se ma kuna u John, kuna u yone onan kuna u vibes e reko make his ne yo po ma afek ne pom e afek e YouTube da ma market ne ngo waf a ti pose ngo ma market his ngo waf se ma tango fax rex is se John fingle mata e air ek la om la pola chau makte is e a otamis nga ruita ma fat is air ek na on air rockinga ma market ne ngo waf ti pose makheruo marketing ola chao en iheti ai okif os hinsi siong i Australia os whanga ngach te i sefo sau lei kat mau ekra Marilyn Rose Fuata Amato Ali Makareta Lily Kathy Pereira marketing i sa ai okif os rente ma rente te ma farak saat ngone ai okif Tene isi tua takua, ngacu tuma, kunau,